0: Ko e mau timi, o ki ai ngahi anga whakafonua ke he ke he mihe pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lao iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tautahi, so o tia tauta, pe koe lau la puna.
1: O hanga he Digicel, o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga, moi pasifiki. Kono i ngai wanga he Digicel lia a whakawhainga maria i e topa pu ke lava ma o inu silan, o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe moi ngai pausa, o lava ke ave ki o tau ngai whāmiri i tonga, moi pasifiki. O lava foki ke ave online i e www.digicelpacific.com. Ki a toi whamatala, telefoni ki he whika noa walungea tol fa fa fa wa tol digital o tau whakalaka whakata
2: ko e mamahi e mo ngā ulawa ki Asia i hawhainga taimi pe nā mo taimi mā whana ka mamahi e mo ngā ho whanau e lawa peke nau mau ai rheumatic fever pe a mau mau i aiho nau mafu i he taimi ko tawa peu mamahi aiho nau mo ngā ave mua o siwi pe a whaito ko hike nau mau ha taimi mā lo lo le rei mui mui i ai stop sore throats i he Instagram pe Facebook pe ko a ahi ki sorethroats.nz ki ha tau whamatala pe a ke tau tau Ofi e mamahi e monga ke ua nga maumau i ai hona umafu.
3: Komo alo kife.
4: Te ma alo au ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
3: I kai, o ku fo u kei si i a nena ko eni.
0: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
4: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
0: E hao i he meili.
6: O kou kore whenga maare koni, ke o atu ai ki whanononga koni, ki he kai ngā lotu e palokia o sangato atoni o patua o nuku alofa a te uloa. Kātaki, koe whakamanatu atu e tau o wau misa whakamanatu ai aho o sangato atoni o patua, e whakahoko i e aho tōna ki koe ni taha tolo sune wafe wano, taimi taha aho ata ki he tu asila, koe St. Margaret Church, wha ono taha Swanson Road i Ranui. E tataki e tau o wau misa e pātere nuku rewhai, mai kāinga lotu pasilika me he palokia mesi mo Ranui. Malo mo fa pa pa tu me hesea so se fo ap kotoa mo komiti nga we malo
7: fa mari koni ke o atua i ki fa no no koni ki he kai nga kano ku polu o ku kore atu ke mo lava hifo i he taimi ta ta pong pong i e a to na ki ta to lu suneni ki apisia si metotisi o one hanga ko tu asila pa fika valuta Grey Street ki he tau fa ta ha fika o aki mo tau api ko mata toa Malo pa mehe palestini fai whekau sione tō ngā whasi. Malo.
6: Ko kore whenga maare koe ni ke o atu ai ai whanongonongo whakataha koe ni ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua i he tōnaki kaha u aho wanoa sune ni ki he holo o siasi katolika o o tala i he taimi taha taha pongi pongi. Malo mehe komiti ngā ue.

Atake. O atu ka kawa ni ko hu atu pa ko kore ke hu fa he ta fa ta ko ta pe fa fa ki pe me he re ti o pi me na tonga. Ai a kwat he ta ha noa ua. Po di ua FM. Ka atake fa ha kwatu ai. Por kama ko ni ko ko i ro pe ko mana ko a ko hi. Na kure a ni nai ni pe ki he kao. Fa no re ti o ke ta pro kala pa pe mo ka ta. O ko ma fa na o he ta la noa i kai ki he ngalo ea. A ko ia ko fa malo atu. Ka te mo toko da pe mo fe tu taki mai. O ku mo tari tari ma upe ke fa no goa e tau proklama. A ko proklama fo fa he taimi. Ko ia ko ha fe taha ki he toimi te dima ke taha. Ka ko ini o ko ufu mai pe a mo hina rei huke huke. Ka e uma fa ka te vita maka mo rinta pasi o kune he fare fa kama fola rea. Ke o atu a e proklama o ku ngona rea fa kaniwa fo ou. Ka aku lau e tau tohi ta pu wai. Fua kawa fo ou, ai e ko tohi i he rea whakaniwa fo ou. Ko hunga ka inga kumau hanga o ngawe aki e tohi tapu koini. Ko ini pia e tohi o kumau i he rea whakaniwa fo ou. Ka kou hi o ku lahi ngahi ako naki. I he toko naki ko toa. O ku ne we i ki tau tolu. Ne onga pe ko tau maheni he whanongi ako rinto. Pata kohe ko tohi ako nine tolunu pe ke whakahingoa pia ko fata ulua uluake. Pia fata ulua ua. Pia kapau o ku ke sai ia ke pehe. Ko rea mai ni ki he lota ka kai tonga, to e tonu pe mo ia. Ko e ahoni ko e vahe tolu. O e tohi a Paula ki he kakai korinto. Uluaki tohi en. Pea ko vahe ko e ni, o kumari e taha pe hono ulu i tohi. Ka ko vesi o ku lava pe ke ma lau pe mohina rei. Nga ta vesi a he uofulu tupu ua ua. E ka ko e taumua ahoni, ko e kaunga ngā ue ma te atua. Kaunga ngā ue. E kai ko hinga pēko e taha ku te ngā ue, whakataha mo ia. Ka koe ngā ue ai o tua, o whai he fukakai, ai ko unau tui ki ai. Ai e koe kakai ia o tau ngā ue mo ki nau tolu. Pea koe ngā ue ko ia o whakamahino he ahoni, po i vesi ko toa pē, o kuri o mai ai ko naki, ki te fukuhilo i ai kita, o ku te pehe, o ku te whai ngā ue ai. Ai otua. Ai ko ngawe te oko ni te tamaka mori ta ko fefia lahi. Ko ngawe na ai otua. Paka pa ngawe otua ka fuka mafo lai hanga hi mea koe ke tau. Pe a moe fina ngalo otua. E te whaka kau kau ia ko lua. Pe koe ngawe na ai otua pe ikai. He? Ai ko ngawe ko toa pe o tau taku. I e fuka niha unau ki i taka whaka poto mai. Tamai na tol. Pe koe ngawe na ai otua. O tau whaiko. Hame o tau ila ko ngawe ai otua. Tamai ako. Ako te peko ko ngawe na hai. Te whakamahino e ura korinto wa he tolu he ahoni. Ai ngāue o pehe koe ngāue a te atua. Pea koe kaunga ngāue maa. Suka whairia koe ia koe maa. Tupe kau ki lava te aiko uhi koe rea whakatonga ene o vame pea lau ia e tohi koe ni. Pea ngai pe kong tātu koe ke lau whare boa. Koe maa koe taha ia kahi rea mahu inga ke ilo iai. Pe koe mea kotoa pe whakapatonu kia hai. Pea koe ai whairia e tolu. Koe maa, pia moe mō. Pia ku pē he tau rea whakatonga. Mālo mō he rare i e tau moe. Moe ngā ue pia me he teke o e hai he. Wiki eni ko o si. So koe mō o ia. Koe mō. E tau pia moe moe. Pia kia rea whakarea e taha ia. Koe tau ki. Koe tau vai inga spoti koe na tau matasi poti katoa ne po o ka inga. O tau spoti, ka pehe koe tau kihe, kihe ipu. Pena e lere, a pute wa inga chiefs, ane po. Koe ahoni, o tala mai, koe fo ilea e hano tolu, ai aku hiki hiki ai ke maolunga. Pena pau, mo kau he kaluseti kono te iteu ka efi afi, pia u pehe, koe tau tau maai kolosi. So koe maai ia. Ai aku tau ai whakatonga pia u pehe, tau mo, tau ki, tau maa. Pena pau rewa ke tau moe, ngahi whainga ta ako toa pe. Paka kau kau ki ke whainga i ke hiki hake, i ke tau kiha mea o ku o toi ki maolunga ake. Pa ehe a honi, paka mahino o ku maolunga taha o tua. Maa e te atua. Hina rei,

0: ko e tau tai mi ku tau mi te ua hiva ki he ua i he hoatani pea ko tau programa fukeni o koko programa a kauso tia tutuku i he fiafini pa ko tau tai lelei foki i he fiafini a kau tangata koni ke na whakahoko atu a programa ko ia o e fiafini ki a sione onevela tupou pea pehe ki are o tokelau pea mosio sifa tupou niua ko ki nga tolu eni te nga whakahoko a te programa ko ia i he fiafini ki a kawhanongo whafofa i hene kau tangata ki tau whanongo ai ki ngahi mea he taimi na nau i he laini ai pea te foki pe te foki atu ne vela ka te koi ke uhi ke ke whakahoko ai pe ke mo a taranoa pea mo e a ongo tangata i he a hoatani i he polkama malo
1: Io malo vito e te vita ko kolge ku fuaga fa tapu. Kai ata bua moku ai fa marieni, ke puke fa marieni ko toki fofu a polo kalama fo keni pe mo e explo kom pe ko e tau to toko ai nea fio i ta fa ki ko ni ko ai si. Pe ko he nei pe mo re o toke lau pe pe ki a Se si fa tu po niwa, ta ko ko be mua, ki mua ki tau ka mata po la ma ko la be ina mo fai ho mo fa ta he ni pe mo e no pere a lot be hal, ko ta ki fo ge mo wa ta ko fa ya ko ya ka ti ki mo wa ta i na mo so ti ai. Ke fai mua ha mo ta la ta no ke me ka ki mua ya ko ko le ke mo ha ga mua o fa ho ko mai mo wa. O mi ho mo pui pui tua pa mo i lo be ko ya ta u fi ka fa so ti ya. Ma winga beke tuku mai pa mo ta una mo nga we ai pe mo e tunga na ya o kai aho mo nga we kai ka te kai tau kamata ki a fo mori mori
2: kor be bu ge fa ma ri ko ni to mo tu pe a fa sta ki tu yo lagi e fa ho go e tau mana ki o tau o sia mai a fa ko a ku a ho bu la ma ri pe la ko sio le lei pe la ho no no sa sto bo won e ke ku i tai ne ku ni mo fa re ha mo e fo tatak ku fai ke fonua la ve ki mal tor e pom pom ko ni e o ku o ku nga ko sa sifat po niwa fika sa otia to lo no hiwa u o ku mai e ne pom pom ko ni ke fa ta no fika u aki pe ba mo e la nga ga u e ku hanga e no pere o fo tu ke fa hoko inu silani ai ko e la nga ga u ko ni fe ta ne mal ta no fa fa ta fa os ki mo e o e ki ta ne pilat ke e fa to ya ne ri ki ai mi aki ai au fikawa ki pe mono tatana ki e ka wifi ko ia oe. E ekshuro kumu a e taumaru ifonua tonga pe ko e kautau a ene a fio tutu. Ka kege utu e lawe kega tua ki a leo tokelau ke lefa hoka tu ia pe amu.
1: Malo. Malo sifo.
3: Malo kito sa sifo tu mungio. Wingoa ko e ko mafile o tokelau. Ko e ko e leo tokelau. Mafile o tokelau. U he ta hiva hiva noa. Fika whakasotia. Fika whakasotia ko e tau nima walwha. Ko e umea ko tau peko uhinga kia i a tupo nima. Ko e umea bine whai kei whakataha. Ai me maulak whakataha. Maro abito.
1: Ia maro abito e mawhire o toke lau. Ako whanongo ki ho fika hake ka te au ko koe ai sinia i e ekstrom ko mukaini anu silani ko kei he tolu nima. Sai koe koe koe tunga koe ni koe nai nai fai ai ai fa kau kau ke fai onu tanga noa i koe ngā foki koe koe lava mai a no pere pe a koe ngā koe nai mahino ke te kumau tolu ai toki

0: ma fo polo kalama ko ni ke talato matunga fo kasotia mo ta na haria i mo tunga fo ka ko na ma huia i o pea o kai ko ia ia ko ongo ko wi a u mo ma fa na kuloto ko mo fa no ma ho maure o mo mama hi i mea mama hi nga u o amara ke fo ka toka mai ke ta u ia i e unga pa te mata no a te uta fa ke te mo ha mo to tala no fo ka mau i mai mo ko tala monu wa mo fuka amu ke mo unu mai ke ahu noa o mahi nani e to fok e me to be mai no pele ta tala no fuka ta hai mo to e hoko e ta fuka tu nga ko ne to hi hai historia o fo nu akon ko nu silan ta fu fo e polo kala ma ko ni ta ko ha me ya o ku fai ngo fu o me fai nga ta nga ko holoto ta me na to ta mo u he community e siasi e fo nu ta mo kolo mo family Kau tak mungkin kau tak fakat tak tak ni. Kau tu ya tak fakat tak kau ni. Tahu siapa tahu tahu siapa tahu ke ya tak fakat tu ya musik. Kau kulave mai, mau kulave mai, rumah kau keri mai, meriah tu rumah. Teng toko ni ikut, teng toko ni mai. Tak fakat tu apa community esias. Kau tak fakat fakat tu program isi tu tu kau ni. Iho hau ke tahu programa tamu behala ya hawanoa. Oh, mahinani. Tahu fakat tu kau ni.
1: Io parlo di sifa, poi poi mi abbodi che fatta no che hai qua, non fa che tataki mai fa o cau. Ma ho inga con coi e te utangata e sotia che ta uomi moia che formo muri con di. Ma con ma ho inga che tanto vito che ta uta da da con di per mele di ogni. Coi cau ca te ta maca e ba fina la e te che al tare niti con di cau sotia. E lava che machino no ngawe che to con i ta community sai. Koi fa malo atu po nga ko molava mai ko ni au ni ke fai fata no ko ke na ula vei ai ma fa na ma ke na ye no pere ta mai si ai ka ki mo wa e a na ku lo pe na fai ai fata no ai ka ka ko ha ai tu nga na ya ka i ho mo ho mo fa ka kau kau ai fa kau kau ko ni na mo ta no ke ai te mo si o ke fo tu e be ko ni va ko ni i no silani ke to ko ni ke nga we ai so ti atu tu pe koe moi community e leo toke lau.
2: Tai koe tu fo koe ni nai o si fofoa i me fo i mea koe ni mei mua.
1: Mei mua ki? Mei
2: kamata anga.
1: Oh, ok.
2: Kana e lahi pifo ki tala noe e kia ia e hoa i ki kaipi ki hat, mahu inga e ka hata. Ki mahu inga e ka hata ha koe hae uhinga.
1: Oh,
2: yeah. Uai e ki fuko tu uai e mea. Eh? Ain kunga koe osi me i he ngā we foki kotoa mai ki hen o mai o kamata i hen ia i ngā we na kaipi mahu inga ka ta koe ahon koe ngu mahu inga ka kwae ka kai yoko ma wahe me hen pia koe uhinga anga ia mahalo kutoi whinga mai vei pia e ho e ki ke toi hoko atu i mea koe vei mahalo
1: a mamare lahi e toke lau e sifa koe ku wakai atu ki community te whakatonga i ko ngā lahi a te kumoutolu ai tare niti nei te uia ki moto ao nga au pito ho mo tare niti ke ngai nga ue si asi a ke kong sio ke kita mo ni ko tom te alua vai vai ai ingo
3: okay.
1: Te alua he ko si atu nei fai siwa mai si asu e siria na kai ko iam fioke ta fai fikau paula moala fai fikau pepe a toi fai hiwa pe iho nau si asi eh? Kai ko iam pe fioke na mo fotu nei fai fioke fotu e ngā ue heni e si asi mo kau ki ai Te lawa ke mo ki whakatata anoa ki he aonga ai tare niti nei te ui ki motolu ke whamoni ko uilo ki motolu mo ngā wei mo tare niti he siasi pa kai ke ngata pea i he community i tuka ku tonu e ku mau e sifa pe ku hala
0: Tau pa e puke whanga maari e koni ui he wafe na umau whanga maari o umau liwi mai ki he funuan Pana uha o nes fotu pe reo e ife sa stonga tawatai na tonga ui koe New Millennium New Prospect. Tana e o tano e ke aonga goni hono puke mai koe tau tupu na e taimi koe ana e kawa manu watu e ke isi iau pitu.
1: Wow.
0: O kau i he ifi koni koe ai community sa stonga tawatai na vahinga o tala.
1: A manu watu e?
0: Iyo. Tana e fotu tu rewa e polo kalama ki ako skeiri mo mea kono te kamata ifi ke te hiki ke ange tunga ka tunga to lele iange. Pana mahare wa polo kai u taimi koni koe tutuku koe ako.
1: Koe.
0: E ma wei o o no fore wa manu ai o kai ke la ma anu fanga mare ke au ke so pinyu me ke ma wa ke alu ata he u ta au ko tai mi to mari O puke puke pe ko alo pe manu mo en tareni de kapuluka malu ta fa ki ko sia sia no.
1: Ariela.
0: O la ga ya ifi ko nya sia sia alo ai. Ai ko ta wa gen ye wa fa i lele ai ka. E community han ga ko ta no ko ni au nga ko ni ko ki na sia sia. Ai ko pe ki ri sen pe fa nga mari pe ke ula wa te ka so te tutu ku na ulo tonga fa pa ya holo i bai. Wa fo no in Usilani. Ko ula ki o ma fre to klau. Sia sia ko te puniwa. Te vita la lakai, Simeone Hatash, Hasiata, Filimu Uri Eriko Hihifo, Lesi Stani, Paula Finau, Opeti Huni, Tom Telua, Sione Fihaki, Entu Pifleti, Kofi Pasikala, Kulisi Tui Lotolava, Tui Fisi Helu, Ti Hefa, Sami Ufahamu Kioa, Paula Moala, Pesaliri Ilangana, Halalele Fatai. Taka pau pe guataha ku ngalo helisi koni he motuani o no whahato mohingoa o korifua more more atu ka ke mea mai pe ke tau whakataha koe whaka a muia mua mai ke tau whakataha koe pe mwe no pere e hawa na koe mea mahui ngaho o mea mai tau whese o whaki o te katoe haa koe mwa mea ko hos to mai pe ko hos ino tuke foi uto ia ka au ku whakakau kau koe e ha ai pe ki foi ke ke ia he tau ti pe ai mo tau pa he ai pe mo tau tanta no ka mea kau nga maari ke tau ngawe mo langa ngawe mo fai foke atu ka
1: koe ne pa lo to si ke fai fe kau ka paula mola ku te wa paula mola ke pua katun
0: oia oia
1: o fa no mai gona e fai fe kau ke ti ke ke ka ke ho ai a ben mono mono tare ni ti
0: fa be be fo ke logo mu ko ti li la lo ko ia ke o fu li o luka na to ka ke ho ko
1: io sai fa malo tu e si fa o ui mai gona so ke to lai e tau kau kau loko mu explo ko mu ko ie ni ko fa ma fa na fo ki ko ga ko ko lava ke tau sio ke Mowomi. E Mowomi he toi mea mai ai no pere e ahua noa. O kai ki yongo make hei hei kusio, kusio he taipu kena mou filongo aki, kusio ne mawhana. E ta ata foki o kai te manako hei fio ki mala e inu kawa. Ata e si mea ai koi ngā ko moi ai, whai ai e tā mea. O mea kena kusio ke ne kui kui o tā tā no luta moi ai. E usio ene manatu. Nau toke eke pika he mafa. E ku tungai haho o ngaita mesi. Kai ngalo kange ku wha mafa nai wha nongo ke reo si e kwa anau.
0: Nane kui kui nai kwe ipu. Pika wha nongo hare o mai.
2: Kui di di di.
1: Kui kui kui tai kui kua nga kui e sifa e le taim nai mea mai ai. Manatu e ke he taimi foki mai e tamai, foki mai e wha nau ki api. A pau pepe ne o ngoi ho mo i ai toko ua. Fe fe ka kakato mai.
0: Koe mo?
1: Ai toi ngai ne whanau. Mana tui koto kufua taimi e ia. U tau tau e hala toi wana wana iki ho more o he po he tau fai kawa. Koe koe fui mawhana hoi ana. Koe fui mawhana ne ta noa mai ai ai no pere. E ne o ngoi e ne mawhana he toi whanongo ki ho more o he. Kwa ku fai e whaamu. Pe moe kore ke kau tangata ni koe lisi e ni koe ui atu e tangata koe ni e seo si fatipou niwa. Pe o kai tuku e teke a e fai se kau he o mou pesi e fei nga ke mou lava mai. Na mau hoi e fie fia lahi. Fie fia lahi e toke lau i ho mo fa meite na e fai e po ka e fa nonga e no pere mea ke ho mo reo. Na e kau e pe mok mau tolu. Na mo si o mata pe he mafana e palestini pe ke angi. Me pege he te tohon paisteni mo e whaikau a iloa mo sio he fu kai kai lai maari e e mau maari e ia he ai whua me i te nam whai he tatai ki lope e kai fuka koe e tare te tamu musika fuki a tonga mo taimi e toke lau koe ha a ho nei nei ha aonga ha o ho lava mai koe ha ho ngoi ho whanongo ke re o ho taki he taimi nai whai e tau whataha Nā hā whai ngā ongo makehe nā ke ongo he ahu ko ia he tau whuataha hau whanau he tangata pe ku. Pua loa puri e reo nā ke anga ki ai, he?
2: Koe. Koe whai mea whasa o tia pinu, koe whai mea whanua pinu. Iyo, oku wea e mawhana lahi, ongo, oku ongo opito. Koe inga koe uwhai e whakakaukau, kua whoke mana tu ia ke taimina e kamataifi. Ku sio koi ki ai ku mataa tu ngai fashi fe unga pe ia mwe taimi nai ka matai
1: hivi. Matai hivi, koi.
2: Pea, ukuwhiwhia lahi. Angoe lau, pehe mahalo e, e meaka, mahalo na kone ita ia ana o meaka ko whaiwhiwhia lahi. Koi ape?
1: Ia sai kau, kau whoka te wita, ku, lei meo to kanga te wita ke eke ata.
3: Ma, ma loa pito e vela, na peka tpongi ua pa mo, toke lau. Ai, ai polo kalama, koi, kau whiwhia lahi au. Ai wange peka mea koi ula, e whokia vela, kukawa hono teke, ai polo kalama. Moi mea pe taha foki vela ko ko faamu mau pe hange ko ni ke lava fotu u ko ni ai kave ngani pe to ya ipe pa moha api eh moha api ko mea go go fa kole ma pe ko ya ke fa ka ha kole ko ya ki ka solo ke na to ko ni mai e ko u hi he kamata anga ko ya ai fotu ai ai organization ko ni na lava tu foke me ange ko ko fa ta no ki mo ko o ko ni o hi ko na i vai tafe eh ko to na i akau na i ala fo fo o akau ko ve hala me ko ko me be ke e ta ha ke fa ki a fa kau kau ta ku ke i lo pe vela o kau ho no te ke la i a pi to ke fe nga i ke ange ko ni ke lava ko ni fo tu ai he ko ni fo tu ko ni ango ko me a so dia ma na te ta mai gi mo i lo be mo wa e fa tu ya mai no me asoti ka ka ni mo la no to ta ofita mai ki e na wa e na fi a ma o ko a to ko ni me motor ka mo ya ko ko o musika eh ta ko ko me le le ke na wa tu e de la ko si ai pe a api ke fa ka ka ke ko ta na ki pe ko ta na ki fa ka ka a me ko ni e ko tu pe o i lo pe e ka solo a to ko ni o mo o hanga fa ka ho ko ko me ko to ka ngai de te ku ya o si ai nai ha ki fa kau kau ki ta fa ki ko ya e vela malo
0: malo bi ki popo te ke la gole ta no ke te vita ko ya ke me ko ni de kamata asia ke mo fa ta mo ve ala ka go pe mo hui nga pito na es kamata ta no ke no pere ki u me ko ya ka go fo tu fa kau kau no pere ku fu ma ma o pe te fa kau kau ta ta pe mo ke nga we na langa ko ni fa la sare te ke ge anga tu i le te ke fu ha voti ya e so tia di ke to ma ke me ya voti i fi ke fa ta wa ka un be fi plus a ko me fa na fa no pe le ko ma o o mai un na na ko e ma o pa o fa ka ka ta un be fi plus ta ke fa e ko fu fa to ngia a ko ku ya ta no fa ta ta me mo ne ta mo nga ko ta ni mi ko le fa ga po fa as mai ka ka ke puta no ke ka tu ku ya ya ta me no pe le to ya ku la ve ka u ke un be ko na ke ta no ke me ti maka un bawi nga pilo pa fa fa ka ku se ke ta ta ni me yo si ka ku fa ma lo la ya puta wi ka ka ti mak pe ga le vela he ma fa nga ma ri ma u nga la ba ke ma u ngo na ma ho ma nga to ko wa i nga lu pe ma nga lu ya ai fa ka tang ya ma fa ya tu o kai ko fa ko hi ko au o kai ko u fa ga to nga ka ko mo wa ka fa ka to pe ma fo nu wa
1: ma lo wa pito ma lo pito e si fa pe ka de ha me na to
3: ka i ga ko wi pe ko ta ni ya e mampu ata kumini teta malo
1: sai ke fa babo pa tai beta por fa fa malo la heni ka koito la u pepe ke la ia bita bia ke tala no ika ki boa nga ko koito ke la u ka we si no ilo e mala e musika pe me ke ka ngai nai kalapu e te bita ka ka fu ken ka taka tafu ka ni ko fa si ilo ata ma ni ko pote mani ka fu si ko ni ko ha ga ni ngai fa si e to ke la u
0: Meitapu
1: iku. Masi ya ni naifi kwa
0: iku. Ya go tano ame fare lotu.
2: Tano kwa iku.
1: Mea fokia e, mea oku ilo e, oku ilo aki ai tari niti. Kulame ki aiko ngako e koi mahino ho mou tari niti. Oku make he pe ho mou tari niti. Oku mulawa o toko ni ake community ki au hatunga malu. Ake koi reka hiko kani nuslani. Ko teine la tu. Koi taha ia ngai mea mawinga. Iyo. Ko kore atu vita ke nga ke te ke tok whaka osi aki ka mauka situ at e whanongo mai e kakai ke ola e ngā wina e teo ia ke vehala e ko tangatan ka ke koe lau ke mea konana ke fie ma u tu be mua ia ka vehala pia mo Paula Boala ke na toa msio ko Paula ni o ku komeni mai o te motoe ai ke loto si ihe koe loto e na vela Mari e Paula
3: ka hui koe tau taimi taimi vela ko wha malo atu ke te koe pape ka atu po viua pa mato ke la malo apito la valilei ka ki ai atang e fai fasi ki tau ki whanongo ki ai tau ma vai mo e ki tau whanongo e ko po te man ka fusen mo vei tapui ka ki tau ki whanongo ki ai minit pe ua pe tau ma vai malo apito koe

0: Ko tau tai miko o se miniti e taha mehewa. O se miniti taha mehewa tau kolose pehe ki Australia. Ke tau ngahi o ngongo mi Australia, pia mo uheina i London tui fua. Uheina maloe tau mai ahoni.
1: Io a pefa malo lahi Linda Pasi, ka ma te tamaka. Pau ko mai fatangia, pia mi a Derana me porkala maliti o e whae matea o ma rua poiniua. Ka koe piwena tō ngā kihe ahoni. Ka koe tau ngā hi o ngongo eni. Malo mo la marea ho e ki pe a malo le lea tōng kotope. Pe ke sola da moi bulangi o kua o kiai e tau ngā hi o ngongo. A e lava ke ma watu pe a me sene a slelea koe. A tona kuke ni a kohono a hokumatolu o e ono imahina ka kosune o wafi wano. O ko kore pe mua ke u whamal malo atu e whatakata e poka maka u whangatu ai. O ko lele e tu pe foki ai ofis whatar whakaulahi a tonga ki Asliani me atko po ono. E pe mi Asliani. A pe a mo e me he kolomu a me ken pela ka pe he ki he kau ngā ue. A ko e ea u me Asliani i loto sene lahi e taimini o kumau la alele e o pito e ahoni ne ongo ma momoko. Ka ko ane po na mau ihe ti Christele se ase hongo fulu, pe ihe taimini o kumau ihe ti Christele fulu maanima, pe e toi unuhake ke ma olungange ihe ti Christele se ase e uanoa. Ura ke tawa ngahe ngongo. Na e lawa lele i hono taitari e talfikaulahi lele o tonke aslele ni apiko po wono ai ambas toa koia Republika o e opotukali ki aslele ni pe mo tonga foki. He Excellency Mrs. Carla Perenko Sarakot ai o maufai amari ai pe mo e nau febota no aki ki a ngahi palani ngā ue pe a moha ngahi wā whengawe aki whapolitikare a tonga pea mo e pureanga pol a potukari. Na ka fukheni ana wakai e ngahi whainga maari e tokoni ke fliriwaki o ea, tokoni ki o seni, pea kauheni pea mo ene te uri watu a ene a e ambastoani kene wholau ki tonga, ke fuaki a ene tohi whamo oni ngā ue ki he ene a fio King Tupowono. Na toi tala mono fōke tala whakaurahi lele o ke ambastoani ke Carla Renko Sarakok a e nau ma o koia pe mo iku nai a e nau kempeini ai whiri ke nau kawatu i e kōsili o koia o malu i i he ai pure anga whatahataha a mamani pe kui loa koe United Nations Security Council i he whiri ko e ni ko nai whakahoko whiri e ko e ni i ni i o ke i he wike kua o si. Ko e tāpu gene ngai whai anga ka lāpu ka watonga lotsene ka ko e fuoloa ta o mai au pito e nau whahoko whatongia. Ai ana e whahoko ai i he wike ko osi ai ka kato e ta utolongfu ma fitu ai klapu fofo anga o loto sene. A i honau api whatataha anga po Katmoa i Bankstown i wae i hi po loto loto o sene. Ko e tangata malanga o e aho ko whai kikau ta ngola. Tu ko me mitu wholoa pe o kalapu. Ka pe foki na e me ae ho e ki se kana ia tu i tawake. Mo e kau me mi patoko lahi mo nao ngai whamiri. Pe ki he mahe ni se a si. Pe a mo e ngahi klapu ka watonga o kunau kau ngā feo hi. A iana e fotu u foka e klapu po anga o sene ni he ta utahiwa balu hiwa. Le sisita ki pune anga ni sawere he ta utahiwa hiwa noa. I he kautā koe non-profit. I he tauni foki nā nau kawinga aki ai toi tānake ake nau kawinga si a te wholau. Ke tanumaki ai tauhia māu, malu oi mo ui ata mai sino pea moe lau māri e. Pea tauhi ai whingau e aki lelei pea mo si o nau ngāhi wā kau ngā inu kawa ke he. O ki loa whaka apini hono teitai lelei hataha au he. I kai hano fo'anga o hange koe kau whanau tori pe meitonga ke kau timi a ka pulu pe meitonga pe ko hatahape. Ai e na e hoko atu foki i he hiri e nau malanga e nau ma'u mea toko ni pe mo e whangitau olunga whakasauni Pea ana e mauai e nga whaanga e tolu mana tupu. Ko e aho whakawhiwhi alahi. Ko e palestinio e kalapo whaanga ni ko tui plotu fita. Angi ko whina wareware i loko i kalahi. Kako e taki foki o e kalapo funga o ne taka. Ko e nga tau whaanga ko taras Harris Segegali ko Sami Bakofe. Pea kua whaloa ta o mai elpito e nga whaoko whatongia ko eni i ngahi lakangani. O ia ko tala monu a tai pe ke nau hepi pefte i atu ki ho na u ta u tolongo fulu ma fitu ta u malo e ngā ue. Pea mihi kolo mo a mi ken pelana e lavalelei a hono o whahoko. Ai katonga i ta ua pea mo whenga pa angai a pea kwanatonga i lea mo e tau whatonga motu a ko e a whea wini ken beini. Ai ko mai mo fogene ata ni princessi en chile kala tu te ka tu aho pe ko fa fe fa kalang lang ki he ka tanga ni ko ta fe ka ula hele le o atonga ki as de le ni ko keri stri halang ni CCT pe na me ai pe mo ta fa la hi a fisi na e tari tari le le fo ki ai ka wat ke e palestine ka ta ha ka inga tonga ko ia o ken pe la fe ka u be aho kai pe foki a pe na ai pe mo fai fe ka tonga le moto a pe foki fai ka te vita to e foki ai na le foka hoko ai lot kamata e ka tonga ka ge na e fa fi fi mo fa ma fa na ai fai va mo fa mi te fa na u e nga hi fai va fa tonga ki ke pe mo nga hi fai va tala noa aunga o to koni e ni ki hoko e na no fo e fa na u a tala ho na tonga i fe fak apa apa ki pe mo ta hi ba pe mo na te te u fak tonga pa malo ai pe ki ma to ta fa na u e nga we lahi ka pe po ki mo si ka po po ko to pe ka fa ya ko ko e pure a ko o e ape a ko ni ko e ma lu isa i ba lu tua ko ta ho e nga i polo kala mo ma u i nga e ni ne fa ho ko e apsia stonga ho e ki va he nga se ne ni i lo a ko fa no ngo le le ai na na fa ho ko e ni na u ta u mo a nga u e wa fe wa no si a si o fa te fi ta u fa ta u mo a ke nga hi ka be nga la la hi ko e ni Toni e tōtā kotoa pē ke tāre a Jesus Christ ke he mo ui mo nau e kuhu i pēa mui mui kiai. Koe waka e sea si, koe māma pēa moe la a ki he a whamoni i moe pāre tu a sea si ke lau e wholwhola i he taimi moe a kotoa pē o whalato lahi ke taha kotoa mo ui lotu pēa lau e tohi tāpū o moe aki mo mui mui kiai. Tāna make o whā moe amanak lelei pēa ke nau hoko koe kakai filia e ki e sino hā mai koe si a si. Whaifikau pūle, whaifonua, whaifikau tukai tā kuila la bolo, se i tāri, whaifikau Samuela Whatai, kau e pēke tāi pānga, whaifikau mai a kai a whi o lau. Pēa mihi te pire o e kai ngalotu katoli katonga o seneni, pēa mihi senta, pēa mihi pēo moa. Ko tau te reu lahi e fogeni ki e kai ngalo tū mo si a si, ki ono teo kato ngā i koia o e si uperi koula, a ono fotu o e kai ngalo tō ngā palaukia, ngai palaukia i sene ni, ta uni ma ngō fulu. O whaha koia i aha ua ki a wha o o katopā, aia e kamatai e aha ua hanu taitari me kōhiwa, a ono tolu, ko e toko nā ki ia aha katoa ngā whakatonga, mwenu ngahi au au. E whakahoko aiongo kātanga ni loua i e Whitland Center i Liverpool. I asa pate lewa, koe misa whawhetā i tā pūne e kātanga, pe e whakahoko ia ki he whale lotu o e St. Mary's Cathedral ko ia i he city. E me amaya e ki kātanari e piko pōta e sisi o tonga mō niwe, e minen kātanari pai ni mafi ki e kātanga ni. Au kia ia e whawhetai lahi, o ku te umawhana tu pe fōki mo e whanau lata ki Australia ni, ki he wholau koia ki he World Youth Day o tau tupu katolika mamani, a ia whanau koe ni ki Korea i he ta o kaha o. O whawhi i fōki ai a tau tupu katoa pe, a whainga sia spe, ke nau kau ki ai pe a moha taha pe a ta ke wholau ki he aho koe ni, o tatai lelei au pito, kai ke? Ko lorotonga foki ai whahoko pea e ngāhi hou a lotu la lahi, ko e polo kalama whawhi a, o whakarereni alekta sisi o sene ni, ai o whahoko ia i pululuru i kaha u, ke St. Joseph Church i Pelmoa, ai o kau kiai e taha kotoa pe. te aku te koia o ha ere mai koia ai tui tapu i he wa fe wa valuki a Australia ni ka ko hono tu o wa aki fokieni ko e mate o ku kai fo o he ku ne o fongi ma pe a ki dal tolu ko o ku fo hoko i e pomponi ai me fa aiki o fetongi mo ya tamau ko e hoa o fa na ni fa tutasi o sifa koloti mau ko e fai fika pule o sa utata fa va fonoa o asle ni ko e moreni o kuongo e ko e fai fita taki mua o e si asi ko ne peki aini ono ta uonu fuma nima ko e ta wakeni e tolu a ena hiki mai ki asle li ani i e fatongi a lahi ko en iho na uma ka ike he ko e ui maani oni e ta ili wa mo e ta hea mai e utua ai ene a po ene ene po i apsiasto ga ikolo e kalaisi api ko fitu pongpongi Kai pe foki ki hono malanga i wha mawai, pe a wha haere ai pe ki hono whaitoka ki hono api ma o i he whaitoka ko Pine Grove Memorial Park i Minchinbury i wahenga whahihi po o sene. Kai lava e ne ko lava e ne wha o sea, e si maa lo loa. O wha atu ke whaifkau, pe kau ngā mamahi ke wito, whaifkau kolot maa mu whanau paia, Pea pe foki ki a katoa purela a mai ka ingalo tu, pea moe si a si, family kotoa pe, kai pe foki pea moe a tangata malanga i oe pe ki a ko fai pe kau matei a lona manoa. Na e lava le lifu mu fai nga maari e pe si ono fai ki heka o whaka eiki o alai plotu ha ngata hifu ahi o i a tu si te, ko e putu toko lahi au pito mo o feino lahi. Pea moe ma opo ai kau polisi ki ono malo i mo hawa e kakai o whadadau ki e mate anga e pekia. Pea mo si ono tāpala sia e mitia mo e pepa ka na e malu ia mo wha ofa. O tuku ke he ia me he putu koia o e taha e kau taki o e coconut ka teo ai ana e whahoko mo ia ki mua a Lorenzo a le malu. Ai ana hoko ai ai toi a watu ano tangata ia o whanatakai ai feitu koia. Na e whai ai ai putu. Neo ngō honore, ohi e ka polisi, kaike, ko e tala noa ai tala ai malu, ma mui mau, ko ia hao ai aho alai ahi o, pia mui o au ai tonga, pia ko ia o wha malo ai peke, kau tanta i pātere, ono wha hoka kato ai ngā hi o wauni. Wha si pene inga, ko si poti, ko e stā akapulu ko ia ko Isleri Fono, Isleri Folau, Ai aku ne lolo tonga wa inga pe foki i siapani pe a mohono hoa a Maria me un whanau. O ku whakanganga, e foki mai is led frog sireni o wa inga i club league o West Tigers, i he whepota no aki a ene pure, pure a is ledi, ka koe whai aka foki a West Tigers. Pe a moe radio do GP, ai a koe tuuko eni e mahino kakato eni i he wikwha o si ato noa sune ni, pe a e toki kwa ofisiale whaka ofisiare atu hono tuku atu. Roto ngai ni kuma unofo teu teu ke pōpule lulu ko ini pe pake hono ua state of origin ai e whakahoko ia ki Meri Poane. Koe pe amanaki ka mautoe maalohi pe e toki tā pepa i ki siulai. Lindaha koutui ko e si lawa pia ki une ngongo ko lawa ko ko muta tanake at pia mi sene ni ahoni o pena o lele yatu. Kai wha malo mo ha mome mai ka mome a toa o fatu.
0: Whamalo lahi ato uheina ai o mai tau ngahi o ngongo ko ia ke wikeni, tau tok foki mahi wike ka hau ma tau ngahi o ngongo mi Australia. Malo opito.
1: Io, malo linda.
2: Ko e mauti mi o gai e ngahi anga whakafonua ke he ke he mei he pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tau tahi, so o tia tau ta, pe koe lau la puna.
3: O wara he Digicel, o whakawhai ngofua e whetu taki e ngahi whāmiri ki tonga mo i pasifiki. Kono i ngahi wanga Digicel lia o whakawhai ngā maria i e tupu apu ki lava mao i New Zealand o ki whakatau ia me teuri, supermarketi, pe mo ngahi pausa o lava ki ave ki o tau ngahi whāmiri i tonga mo i pasifiki. O lava foki ki ave online i e www.digicelpacific.com. Ki a tue whamatala, telefoni ki e tifika noa walungi au tol fa fa fa wa tol digital o ta fa la ka fa ta
4: como alo ki fe
5: te ma alo o ave ai si tu u mama o anani aloha o si ai ho si vi
4: i kai o ku fo u kai si ia nena ko ini
2: i kai nena ku os holo ki ta umotu a ki ni mabalu ko ko e ia mo ko e foki papa
6: O kukamata ai polo kalama o e siri ngā kaulahi me he tau nima walu. Iho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siri o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Fai ho o siri maa mao tolu.
2: E hao i he meili.
7: Kore whanga mari koni ke o atua i e ki i whanonongo koini, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki ngā tolu kotoa pe, Na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo. Kokore whanga mariko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo ime akai ko eni. Na e toki tau mai. E mauta, koe fo'i talo tonga, talo futuna, fo'i manioke hine hina, moe enge enga. Koe fo'i ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki, pia moe hopa, moe mei, kua ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e fa i he mire mila. Mou kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mau meiai e tua sila, pia mohono faka iki iki. Fika telefoni, koe noa uataha, Taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
8: Tulo moho ika atmo e whanono ia koe ni e kulupu tau reka reka, ae We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau program wha malo sino mo wha whaofi, o ku wha hoko ai pe ia he Star Hotel tu a sila, tolu hi waua Great South Road i o tahuhu, Aho pure lulu e wiki kotoa pe me taimi hongo fulu ke ua PM. O kwa taha polo kalama nia ka tiki nao tolu kotoa pe ke kau tolu reke reka. Ma uko he maa ngalo, ma uko he ta elata. Koe whenga maari e nia ke ke hao koe ke wharere i e ngahi kupu koe ia. Koe ia e o kwa tuhe nia e whakaafe loto maa whana ke kau tolu reke reka kotoa pe loto ao kalani. Ke mou kau mai ke he tau polo kalama wha maalo hi sino mo wha feohi. E ko mou moi lere i moi moi fefia. Koe moto ia o We the People. Fua papatu upiriki talanoa o fisa fitu utaki.
7: Tanga maari koe ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai malo. Ko kore whenga maare ko eni, ke o atu ai ai whanongonongo whakataha ko eni, ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua i he tokonaki kahau, aho wanoa suneni, ki he holo o siasi katolika o Otala i he taimi taha taha pongi pongi. Malo, me he komiti ngā ue.

0: ko i tataimi lau se koni be pia hoko ai taha i hoatani pia ko tau programa fukeni o hoko ko programa i a koristutuko ko i a pia ko sanere ka o foki he ki a flipo ke ne tataki mai a programa ki he fia fini Malo Filippo.
1: Malo Pito, te vita pa kau kore ke ufa malo malo atu pehenga he tal whatapu po a whaki me kamataanga i rei te mo e lotu ne hufia aki o whatapu i aki e ngā ue o e ahoni. Ka e whahoko atu a e porokalama koe ia a e korisi sangato petelo sanere me api ko kelana. Ko e tau make he fuki eni, a e tau koe ni, a e wafe ua ono. Pea ko taitari fia fia heni a e pule ako, Edgar Haag, Edgar, malo e tau ma e haoni, pea malo e tau mo e ngā ue me he api ko ke lana. Edgar?
2: Ko weni?
1: Iyo, malo e tau la koe laine ni tuku atu ka te koe, ma u whango ongo kato atu ka te koe, fefe a e ngā ue, fefe api ko ke lana i he tau whakasiuperi koe ni.
2: Pa malala hea tu gripo, ko tō mua tōku pei whakatapu ki o tō mafi, wa vi o tau loto loto ngā, pa ko kore peke u kuwhanga tu pei whakatapu nei ki o kamata ki e po kalama koe ni. Kai a tāe pe me motuan ki whai atoi pe ha i o ngonga no nou pe ki he mahina koe ni ko tau tōkisi tua mea i pe me he a pe ako sangato pe te rosa nere, a po ke lana. Pe ako pifia mau pe ki Kau ngā kau whakataha atu mō tōru Filippo i he pokalama whamahina ko tōa pēko hinga ki mahe mahe atu pē ngā hi ausia e ape ako. Tā tu fito pē i he tau maha winga koe ni ngā koe tau whasi upeli o e tau o rongo furu. Oia i pē Filippo ko kua tōa pēke u tūka tō pēa whan ki iongongo me he tau pokalama whamu i taha. Koe wikeni koe wike hono hiwai a oe temi hono tolu. Pea oku toi pe ai wiki kaha u, koe wiki hongo fulu ia, pea kakato rewa e temi hono tolu. Ki he, e temi hono ua, wamore more, ki he whahe ta ua ko ua noa ua ono. Koe pokalama whakako ai mahu inga e kori si, oku rotonga lere he tai mini, koe siwi vai ua ta u. Ako midi exams, nai kamata ia i he ni pure lulu go ya e tu site go ya weekendi pe ana lere mai ai pe mi he tu site pure lulu to pure lulu o mai ya nafi pe a e to fra o si lewa si vi go ni i he pure lulu ke ka ha u pe a nga u e pe ko chi i he a to pure lulu pe ma tu ko be a flight ti ai a ko nga hinga u fra lo kia ko i ko fra ma po po mai a nga u fra ka akademika e fa na wa ko mi here vol ko to pe ki he kamata anga ta u le le mai he wa nga ta u pa ku sivi i taim de ta u pe i he ta fa ki fra ka akademika i pe na o ku ke i le le pe fo ki ai programa ako a internal assessments ai fo mi ma no mo fitu pe a koe osa te mahina koe ni totoksi tua mea i o amai he lono tongani. Wea e ngahi kalasi kua lava le rei, hono whakahoko ae nau fui peseti e tau noa. Wea e ngahi kalasi ni i kua lava atu ae konga, ae kua peseti hongo fulo ae kalasi ni i, peseti tahanima. Wea ngahi kalasi ni i. Wea e taim te tau pe uai ba mo ngahi kalasi ni i. Oku toki tiu ae nau peseti tau noa nau toluia. Internal assessment ki mahina ko siulai a kos pe atu fra osi ki septembro. Ko tunga ko ki ai ai nga hiola ko ia ko e nga hire soni ai fa na uku osi a faka hoko ku tunga fa firmare a opito opito. Ma tunga be ia he peseti lava ko ia fa na uku na u lava ai peseti di manoa ki olunga o e foi a component ko na e asese ki na utolu. Pagu whaia e whawhiwhia. Pea moe amanaki le rei ai pe he tauni. He koe koe lava le rei koe he whanau o whakakata pesete tau noa koe ni internal assessment e kaunga le rei le vai matokon lahi a geola koe nau sivi ai pesete fitu noa he sivi whapure anga. Ko loki ako ia, Filippo, ko tu arewa, Koe anea fina e kakato ai e, e sipoti a programa sipoti whakaako koe a e vai funua wawa au ki he te miho noa e a koe neti polova mo e Agapulu o dupe mana mo o si mea e pepe mi he a hi a mo ngongo wat mi motuni koe tu koe a e neti polo koe timi ka atofu ke valu na se auhi a e koe mitchet a junior intermediate pa mo senior pa tau tau toko ua a e timi mi he apiako pea ko ko la ta nga ya pia ko na na kakato ai ko kela na na kakato ai fiti me valu pende a mega ne a fi ai fainolo na e lava ke iku na he ta mai fi fine ai ai ai timi ta ai go mitet ei pea ko ko timi le ta ko tuna ei na na fika ua pea ko timi le tol na na fika tol Toko tenga rewa e timi koe wae wha nau fifine koe timi ai tolu na nau fika wha. Ai e koe tū koe ia he tei mini. Ai utau pehe pe nai place ka atoa pe ai e tau wha nau fifine. Pea koe mewha fifi e koe tau ni. Koe koe pare koe ia ki fe au ki koe ndoe ai si poti. Koe pare paanga. Ai koe tū koe ia pare paanga koe toa. Pea wae ia e tūnga wha fie maari a puto i he wainga koe wha nau fifine. O inga ko ngahi apiako ko ni ko ko e ivo wa uni o mimengi apiako e fitu na nau wahe wahe ko toa pe a ngahi ikuna o na tau maua e fo i a sila e ta pe a fika ua e ta fika tolo e tolo mo e fika faa e tolo a ia ko ni tu uya e whanau tanga ta arewa ne lava pe ke upe ne frau a wa do pe kolisi sa to pe sa nele tauni aki a e go dimi foka toa e nima na se au hi vai fono wa wa ago ko it 1 ko it 2 ko it 3 ko it 4 pe na ga ha ko it 5 i wa wa uni pe ago e dimi a pa si le bo bo fest 15 ago senior e ne ama ko ga ne afi na e igu na e gori singa to pedro sanere abu ke la na ai quid 1 quid 3 quid 4 pe mo e a senior fest 15 a ki e final na fi pe mo high school e tau mare mon a ko ne tu uia ko timi be ta na e more ai ko quid 2 kana na fika fa i he faka katoa a ko ne tu uia e flipo pe a e wi fa ma bo po mai pe ai ai ai Agapulu te uto pe ai timi senior fest 15 ko e me covid 19 ai go wafe wo wana ka fai ha Agapulu ai na to kamata mai Agapulu i he watol wafa wanima wanon ai ago ga ta ko to fa ko ni ki muin mai go ni ko na i kuna ko to pe ai ko i santo pedro sanere ai go e ko e hau ia u ke puke puke pe ko i santo pedro sanere Pa wai e fie fia, pia koe tau ane a fi, na iai pi falala ke tunga na iai whanau, ka na iai whainga taa puta puta vainga, ka na lama pe he loto i mouia ke tui koe whanau i kuna iai e vainga ane a fi pena i whainga pe a fie fia. Koe e whahoko e pia e misa tāpuni a koe e misa whawhita i a korisi i he te mihono ua, i he pule lulu koni na toki o si. O nau hinga pe ko e lere koni ko SCV, pia heikei ke te ahi a whangamari ke te ahi a whangamari ke ha misa, ai ko lere pe SCV o osi, pia whaere wa ahonga au pia maa lolo re. Ko e tawhakere wa taha Filippo, o kua manaki ke whola uatu ai ongo whai fi, pia befo ke motuani, pia mo ki whanau e toko valu, ko fana woni fi fini mo tangata ko fana wisi en ya kolisi o fu na uka watu ki he a ki ka wisi fata hata nga ya ko wa u aya gu ya ya akelana a wa wa high school a tailulu be mo marifi ko e pok fo wen gu au sia wa vaun ko fa fi na mai me komit musika ko tonga tapu ke mauka watu ya akbe fo isi fata hata ki he katoanga i goe ni goe o tau uangea o e lotu pea pehe foki ke music festival fra tau pea ons fai deu deu pea kulupo e ua e folau atu pea ko e toko walu na e Filipe me i kelana, pia ko te ngareva e whanau i fime ngahi ako kehe. Ai ako yongo whai ako i fi, ai go nisa se sau, pia mo palu a one one. Pia ko hinga peo kau ai motuani, e go e motuani ku o Fili a he komiti i fi, a wawau, e hoko ko e sea o e komiti i fi. Pe a goia ko fatongi a goia ko pau ke u kaua to he folau goe ni. Pe goe folau e whakahoko e to pre lulu a goe ospe a sivi mo whakai heka. Goe ne tu ui a goe a ngahi me apea me he apea ko he taimini. Pe a hangai pe Filippo goe ku whamatala tu ki mua. Goe katoanga ta uo no noa o e kori si i he ku whakare apea aku. Goe katoanga ta tanaki. Ai ku hinga pe ia ko e katoa ngā nai kamata pe me kamata ngai tau, pe e tuk whakaosi pe ia, ke whakaosi ngai tau. Nō koe ngai lawa mea ko tope e ako lorotonga, o kumaka i a gia, ai tau o nonoa. E a koe hanga ia koe e whakaukau. Pe e te miu aki, o tau iku na e spotea te rita, o e fui makamaere i era, o te miu no wain, o tau iku na e atapulu. Pe a Nai fai fuga mono hufi e ngahi lo kia ko fu ou. Koe ala tuka ni he te emi hono tolu. O ku amanaki ke whakahoko e ngahi pokarama a whakaako. Pe a tuk whakao se ke pe te emi hono wha. Koe ngahi katoanga a whamuimui a pe a kou ka ua e whaki pare. Koe katoanga e misa whakaos. Katoanga e o e tari o ngahi sakarameta he whana ua ko. Pe a tau toki tātuku a ke pe a e ola ko ia. O e sivra pure anga ke tuki tā apuni aki. A e whamana tua goia e tau ono noa e api ako. Pahalo goia pe Filippo ko ki yonga ongo pe ako ko koe ki he taimini. Pe a whakausi aki pe ko e tau a whanau koe ni ko koe i he timi phase 15. O kuia e tau fuitoko tau luai. Te nau follow up ke whakatonga i he uge kahau. Ke hoka tu e nau wainga. Ihe ngahi, ihe timi whakaako koe a toka tapu. Whanau koni ku kawai bea e kapteni, ko flanke te kafa. Pe he foki ki he whikawalu koe a timi, a ea koe me matapure ea ko Fred Tungal. Pe he foki ki a William Fifita, ko ki fwe toko tolu ea. Te nau fulau wat na tolu. Pe ako nau fulau koe ni, te nau fulau na tolu ea o o hu e timi goe koristonga. Na uo pe o hu ai, o na whainga maari ke nau pafunga e ai koristonga. Na koe uhinga pe ki ai, koe koristonga u whai e whinga au e aki. Pea mo ki nau tol, he go afo ou, na whai pe kore ka nau tol, ke whai ai whinga au aki o nipa, ke ke nau whema nau tol. Pea koi ai, goe anga ia e ne tuu. Palo Filippo.
1: Malo pito pure ako si ku wongo i tama e kai ke whawhinga o aki pia mo a fuo kau sai pe koe na ko koristonga na mo na u toko ni mai heu kei pe mo tama i ki e katolika ku manatu na e o hu i a tere pa ku koe korisi pe a tonga kai ke malo pito pure ako ngahi yongongo koe ia pia ku kamata pe ke usio ke anga e parani mo e whakotu utu na ke whai kai ke ai whakangataha pe a hono whailonga e tau e ono noa kai ai ke ikuna aho kotoa ikuna wike kotoa pe ikuna mo e mahina kotoa maari e whakotu utu etka koe kua pe atpe a taramonu a whonga tu pe a kumatolu kore sutuku koe heni ki he whakotu utu koe whai pe mo e ako pea pehe foki mo e ngā tōru koe ngā awe koe na me Amerika kuma o sio pe me he aspe he ope mā whana mai mo ki ngā tōru koe me Amerika pe kuhange koe kuma ukawa tai pe mo ki ngā tōru ne ongo koe ke lahe pa angai hange koe kau Amerika kau ku whaiate ai mā whana ki he fōtutu koe o kuwhai koe Mahalo koe ongo ngat beya meheni, o whai pe whataha whaka ui ke pe, e kau whai kawa aia, pule lulu ko toa pe. Pe a, o ku whainga maari e pe, koe ko mautaki he taimini, au lia mi lotu, pia oku faibenga au faibenga hi fakakato e family pia pia mo si asi pia oku keke i faibenga mo e hao hao makehe pia mo e whakangongo atu kak motol mihena oku te hamea teke lawe ki aiko hei ka pao oku mea pa ata koe a mau ki fwoi fasi pa utuki whakaosea kea mau whangi o ngongo whakaloto whonua pia mau tolu hei ni etika
2: Io flipo ora be famo che tu mi peghi finga mari no no be. Gugu ta no ben che nga che nga hi toko ni ku au sia go he apia ko. Ko e ula ki pe gu fama lo la hi he ka wa to toku go ya America. Ko na u skola si pi fogi e he ta go to apego no to tong ya ko ya e fana wa ko form 1. Pia e ta uni ko e fema e fana wa ko form 1 me toko ni mano. Pia na si au taki mai na u toko ni ko pangata mano to lo fetu ko kakatu ya tau pa ku famalo la sa rina to pia pe fo ki he presteni ko na e grupu atarika a au de loa ya ya sefa na e eva mai fo eva mai e tangatani e sapati fa e pa mau feo hien pia fa fie fia na e lava mai pe o takatakai pe a pia kosio ki a ngahi mea o ku fe mau bibiri pe a fai e pe fi pota anua aki mo sefa a ringari ko e tu he tai mini ko e bathroom ko e me toilete a e fana ua ko hu fanga fatapu o ku fe mau bibiri pe a koi ai na e lava e pe o fai e fi mahinu aki mo sefa e uhanga e au pa mo presteni ko ava vauni e aurere ka kotu funga pe a ko o fa o pe haki a ki a pacheti ki he franganga ki he framore ko ya pe tu ko tu rega na otol ki na usio ki ai ki hoko ya bahana u a prosekia pa ku fa fi fi a puta opito a e lava tonu pe ki na u a me pe ko wa kotu tuku ki pa vauni o eva pa na ua uma ki a peako o seo tonu ki ngai fi ma u pero ya e u ai be ai pram ko va ven ni bena os fetuta ki a horere ko ne mau me pe ki estimeti go ya te tu go ya tu leva ke fai hanga au ki ai pero go fa malo la ya tu flipo pa mo o fa la ya tu be ka ti moto ko fa si pe ko na ai ai mata pure ko han costa ko na go i minusi la he voyo plu go bau na ai na upare na mai ta ko si pe a I tauni, ne fetu tak me tota goni ku na uma fana e hiki e pare. Ai ko hiki ko ni ko ne tala mai ngutu peni. Ko e pare ko na te au e hiki oni mangi au. Pa ku kau ia he fu hiki lai fa luria. Pa ko ia ko wai pe aku ia ke hange te hanto fa mana tu at ge hain ko tu pu fa no mai. Ko e afaka ofisiare ko e ne a hiki ko ne na upare mo na tokoni o kutari lere i a motuani nga ma a pia ko mo roto hunga ia mon ka ko amana ki pe ko programa hoko o kwe ma uke afaka ofisiare ai hane ka umai o fa papau a hiki ko e ni pia ko e ki tana ki pe a e filipo o fala hea tuka tingi mongutol mo ka wako tutuku mo fa monu i at mo e hufaki ka tingi mongutol pea ko tu pe ko e wike ua ka hoko mai tutu ko ako pea to tu mai te mi ono tolu ke hoko ate fosa tonia elere e fuka ko ia o e ka toanga ta uno noa ke ako malo fripo
1: malo bito ka pa ko tu fano mai bea luia pe museini de na formana tu pe ki a ke haini a mea ko ni pea i he taim tatau pe te ufafe tu ta kiau ki ai ko hiko e programa ko e hono hoko ke kau mai o imagina ka tu ke kau mai a pea o ma fana be ko e ko e faia ko tutuku e na ke lana ko e kolis tutuku a o ki ai pe mo tamai ki ke ku na ma fana na autoria ki ai pea o te ke ha ko ki ta faki ko ia e ku ia pe Ia ipe ka upure lahi kwa maa mani unau kau he kulupu. kake fa mahalo atu pe ngawe mo tala monu atu pe ko maulo to ku hena ka to pe mo hufa ke atu ki ngawe o ku fai a o ku fai pe ki va va manava u lava pe ngai fatongia ko i api pe a kau pe mo ma u ma u ngofu a ko ke o fai ka va a ko tala ke pe ko alat ka to pe ki sanere pe ku ma u pe ma u tikite fai ka va kai fa malo a tu etka ma wa fa flere kai tu fa wa se tu ko imagina ka tu malo etka
2: malo pe tu primo o playa tu
1: malo ko etka ha ge pe mo e gajo ngongo me ke lana o ku ke to pe ki nichi ko fa manata tu pe ko e risi ko ni ki nautolu o asia i he whamatala o e tahi wa anono ta uia e ono noa ai vesi ai wha asolo po e whinau si as whinau so ane whinau tonga whinau i asinito hausia paula la atu so se fo mai rangi walu paula mataere ko sio sio amoa sa ngote ulupano lisia te po me peni po me e karis so se fo fatai siri ta po elu elu ka ta faiteau liam ta faiteau tu alau tau elu elu sio ne vaka matiret fravá fa merea fenukitau ana se ini finau he fo lau hausia penina kanavare manu kauhala niua ko e Margarita Latu, Sela Mafi, Marina Tauheluhelu, Catalina Niukapu, Isapeli Tonga, Lomana Tonga, Laurea Vaca, Valupei Vaisima, Lavinia Taulua, Tokemoana Fusi. Coelicia oe Urokalasi, Pergo Lave Fupe, Ugai Nihia, Hangeko e Tapo Ou, oku Teresia kauhala ni waia kau kei munga hingo ko liri foko ko maari mani pia oki ai mani ko nao pekia pia oki ai mui manatu ofa kaki nao tolu whamalo atu a mumea mai pia whamanatu atu pe kau kei ai ha ngahi ngongo tānaki mai pe i he whataha whakapure lulu koena oku whai ki Rosella pia whafou mai pe i he pure palukawa ko ia tene o mai a ngahi o ngongo. Mo mawa ha e fia filerei, ka mau ki whakasi wawe a ihe, ka e oanga whenga maari e ngahi tuwa ki. Te vita, maalo a pito, whoket ka koe.
0: Io, wha maalo at flipo, pa pere ke pure ako, maalo a pito, la vene leta polukama, ki whenga maari e koni, ke le tuwa tua e tau ngahi tuwa ki, mo e whanongo nongo. Ka mo toki mea mai he taimita tau pe i he mahina katu u. Malo au pito. Nongonongo mo tu wake a pleni cast ki wikeni malo vai.
3: Malo au pito te rita, malo e lau maari a hue i ki lelei ai tonga kotoa pe mo me anga tonu mai ki polkalama ko ia a re teoni. Wato ai pe e foki angahi o ngongo lelei ko ia me pleni cast. Wikeni fo kainga ko stau mai e uta fo ou. Kalas ke ke me alere ko ia ko lahi lahi ko ia si e mao a kainga. Ai wike ma ko mariwa tu ne ki ka inga me taulanga ne na ulava tonu mai o tiri watu e na ume alele pe au fafie fia au pito ke kautahani ai ke me am hanga tonu mai ka inga tonga pe mo fitu taki mai ke te au ko uhi a ko na ufima ume alele ki mo tolu ko toa pe u mo laiseni lena la valere ki mau tokonia toa pe laiseni uke iai pe a ka upe u kaike ia hau laiseni fra uri ka kwa ipe ho passport i fitu taki mai ko ka te au e vavitaha te ulava tokoni atu. Pangi kā koe au kai pensin lelei, ko lahi lahi hono whetuku a te kāinga, koe au koe fua whataungi ai pe mai sā Amerika o māfoke si a si moi pure anga. Koe ai kāinga ki mautolo kotoa pe, tari tari lelei ki mautolo e kaunga au e koe ai plan cars ki mautolo kotoa observesi ho mau mea lelei, lava lelei kautahane tokoni atu ka ki mautolo. Koe ui a koe ngahi, fie mao kotoa pe uke fie mao ko ui a ko mea lelei. Ko ki mau tolu ko ia o ku fie mao ke trade in o mou mea lele motu a ka e whakafo o mou mea lele lava lele i moia. pe ku osio me arere no ta pe ku te ki ai osio no ta te tu ta ki mai ko ka te au he lava de lei ki ai fo unha ke tokonia te kaltahan ka ki motor ko ia ku mo firma ko to ape ko nga yuti ka ma fo ke nga me arere nga ue pa ka komesiare te mo nga me arere ke ke pe SUV ke family ai ko pase se fitu valu hiva o au ke hongo fulu, pe wau pe foko tahanima e mao atu ia me kau taha koe ni. Koe fika telefoni, te fitu taki mai ka te au koe noa ua ua noa fitu hiva, ono ni mao no valu, pe koho o au tonu mao pe ke mau ia te, koe fika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga, tamo mea.
4: Koe mau timi, o giai e ngahi anga whakafonua ke he ke he mei he pasfiki, o laonge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pe koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he pasfiki, koe uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so ti a tau ta, pe koe lau la puna.
5: Komo alo ki fe?
6: Te ma alo au ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
5: I kai, o ku fo u kei si i a nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holo ki e tau motu a ke ni mamalu, ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O kukamata ai polo kalama o e sivi ngā kaulahi me he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau sivi o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
6: Fai ho o sivi maa mao tolu.
4: E hao i he meili.
7: O kutau mua ai nima tolu taha pe ai ke whaama fola atu ha ngahi polo kalama o kutu unga maa olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utaki ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāhua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu utaki ki he mau mawhai o ngau fuatu u ai ngahi maga tu unga ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority i he noa walungiau tolu o noono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalwea.
0: Ko kore whenga maare koe ni ke o atu ai ai whanongonongo whakataha koe ni ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua i he tokonaki kahau ahu wanoa sune ni ki he holo o siasi katolika o Otala i he taimi taha taha pongi pongi. Malo me he komiti ngā ue.
1: Tua mohoi ka atmoa whanono ia koe ni e kulupu tōre kereka ai We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau program wha malo sino mo whawhiohi o ku whahoko ai pe ia he Star Hotel tua sila tolu hi waua Great South Road i Otahuhu. Aho pure lulu e wiki kotoa pe me taimi hongo fulu ke ua PM. O kwa taa program mania ka tiki nautolu kotoa pe ke kau tōre kere, mauko he maangalo, mauko he tae lata, koe whenga maari e nia ke ke hao koe ke whalere i e ngahi kupu koe ia. Koe ia o kwa tuhe ni e whakaafe loto maafana ke kau tōre kere ka kotoa pe loto ao kalani, ke mou kau mai ke he tau program wha maalo hi sino mo whawhiohi, e ko mou moi lere i moi moi whiawhia, koe moto ia o We the People. Fua papatu piriki tala noa, ofisa fitu utaki.
0: Tanga maari koe ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tōre kere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo. Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, Mo ki mou tolu kotoa pē, na ia i ha mou tikite ki he lulu langa wharelotu ka inga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he paristeni sosefo apikotoa. Malo. Kokore whanga maari ko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, koe fo'i talo tonga, talo futuna, fo'i manioke hine hina, moe enge enga. Koe fo'i ufi, koe kau meire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki, pia moe hopa, moe mei, kuo ositao, pe amoe la i pere o ku kilo e fa i he mile mila. Mou kātaki, o telefoniki e fika telefoniko e nā, ke mau me ia i e tua sila, pe amoe hono whaka iki iki. Fika telefoniko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoniko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: ongo faka community na e tuta mai foki a e a grupo nga awe me vava o grupo en a Lutovico a me vava be a na e tuta mai a grupo ni ko e o mai o nga awe he kautaha gonu ko e Apa 2 Farm Limited ko e kautaha a tori a PLN pe mo ngahi ngoe ke kwae pe mo mo nau karepi o gai mo ngahi fua ke he ke he o nga awe Tau toko ta haua pe klub ko ni, ko klub ko ni pe mei vavau. Pe a, na e fai pe, fi tano aku pe a mo Lutovico, fi e fia, puto na nau hau pe i he tau mai he po moni te, ki Hastings, pe a tusi te, e weekend pe, nau ki malolo, fai me nau intaksin, fa papau ka nau tolu, o nau ilo lere, i ngai tutu ni ngā we, mo e, pangimia whakai ki hanga maheni pe, pe a ku pule lulu pe ku kamata e nau ngā ue. O lere mai ai pe o au, nau hafte e a honi. Ko e, ko e taimi e ni kou whai ai, ko e puluni, pe a moe, pe a moe auhani ko e ni koe o e apere, pe a moe ngai hang moe karepi, moe ngai ngowe pe he, o hi ko te wat, waki ke he, e to e vilo mai koe season 4-0. Ko e au whai ato he, a talamonu, i a Lutovico ka o mas ni club fo ko ni ko club fo ko ni ko a o to ta hawa ka wa ka ore ka fo o wai me ta mai fo o to ko ni ma pe o ku na o mateu teu ke na o tarongo fu a ke nga we ke o hibe ko me ale rei ke si to ko ni ko na o family o ku ke i fe mo ki na be foki mo e nga hi club ke ke he ango Mr. Apple ange ko e phone hila a tamai ki mo ka unga we i he fai e unga we ke ke ko uhipe ko na u fatongia ko na unga family he si una loto mai ai hoa pe mo tamai mo fae mo ki fa nau ke he ngahi nga we ko te na ma fai i he fon one pe o ko fai to fa ka malo ke ka u i he community tonga i he pasteni Vai o maa, ka o maa ulakanga no katoa, pa behefo ki kau taki lotu, nga si si i ho mo tai tai lele da mo mo fe nga wa lele mo se tau fa nau i he nau o mai o fa pa ya mai pe tau wa hanga ki hox pe i he tai mi fa nga ta go mo tai mo mo ko ko ni pa ko tu i ko pa ko fa ta fa ma lo ki ka ta klo tu ka ge u fa la te la we nga i hingo ka fa fi ka na to ta ka han ka ko fa ma lo tu se mo lo to lele mo mo ngai tokoni ko to ape ko mo fai ki he tau whanau i he lotonga e nau mawahe mai me ho nau ngahi family o hoko pe aki tau tolu a e ka inga tonga i Hastings pia mo ne pia ko family of taha e pa ko mo ngahi pou pou le rei o ku hoko ia ko matai koloa pa ko taha foki e ngahi nga hi ata lele asi mai he tau he feo hi koe community ho mou toko ni ai whao mama o ata mai ki me kona tau ilo koto a pe ko ne ala pe ta mai ki ke oro ka holo ka ke te maho inga mea ia koe mea pe ko hoko koe fuhu koe ke koe ose siri ni ose seni ti pe a moe hafua moe hafua whafta i koe tau eni taha ene tau lele i moni o e ngahi ola e ngāwe. Hange ko e ngahi kulupu koe ko osi fokia ki tonga, o e taha ia e ngahi feedback, pe ko e ngahi ola ia a mō ngāwe de lehi. Pe a koku patatau ki he whanongo holo e ngahi kautaha, te nau loto ke nau te whalahi mai, o tau ngahi fika pe a mei tonga. Malo ko e, fo i ongongo lalahi pe ia ewa ko whakalukufua ko fi e lawe atu kai, ka ko tuku mua eni ki a Maria, e ne lawe mai ki he ki te watu e ngahi ngawe ke ke pe mahange ko yanga maheni lulu anga maheni ai community ta te tu gon ka maria vea malo
1: malo niu ko le pege u hoko atu ai e ta polo kalama ko no fa funga ya tu ai pe ka nga tonga me hooks pe ni fie fia anke ma kei whataha i pe mo te vitalata i hono whaka hoko ata ni i ho ngai o ngongo mo hono whamalo ia si ka mea mi pakotoa pe ai ka inga tonga me he vahe ngani. Ko e te ulawe atu pe ki he raki o ngongo me he me he vahengani, ke lelelelei ai pe, ai

0: hoko ai ai fundraise po ka finga pa anga nga mahene a community tonga ai au ku fra hoko ia i he wiki fra osi o imagina ko to ape aki ai ai fra hoko pe ai lulu po nasi i he fika pe ko loto ko uraki ke fa noa pa ko e nga tikite ko ni o ku fatau pe he nga family ko ni o community o ku lava ke na to ope a nga fika pe na to tongi a nga fika ko ni ko nga ko e ko se ni tiko ni ko tana ki pe ki he lepa a community ko nga ko nga fatongia o ku fa hoko aki pe a kawai a hono Ano fo tutu angahi polkalama ko ni ki he tonga language week aku kamata i he ahata hono ko o akosi. A te ula vea taipe ki he ke ngai fo tutu ko e polkalama ko i he tonga language week ko nga ko e anga mahe ni pe oku kamata aki i he ahata hono ahata hono ko e ko e aho sa ia o akosi ai aku kamata aki ai o au lotu kai uma ai o au kava o fa hoko ma pe a proclama ko ni i he chemba ko na ko ai kansolo pe a oku fa fa ma fa na ma pe ko nga ko e ka mai ki ai meia ka uma ai taha o ka fa fufonga ko ni ko i he me e kansolo ko ngau nau kau fie fie whātaha ke nau katoa ngai whātaha mo si kai ngatonga ai kamata anga koni ko o Tongan Language Week. Pea oku whahoko mau pe ai prokalama ko ia, pea hili ko ia oku labai pe fusi ai fuka o fuka tonga i he tu anga fuka ko ni o kansolo. Ko fa fia fia ko taimi ko e wike kakato ko ia o kuvilingi ai fuka o tonga i he fo e wike kakato e taha ko fa ilonga i ai Tongan Language Week. A po e wike lea fa tonga. Pe a ko e hili ko a ko aho moni te lewa o ku fatutu upe e he komiti ai aho moni te ke fai ha ki i porokalama ko e porokalama a po vainga ai whanau ko e fa ilonga i pe ai ko po vainga ko ni fa ha ko ta be fanga ki ke mi mo po vainga a ko to ko i he le fa tonga pe a ho ko leva ki he potusite a ko potusite o ku fa fra ho ko ai nga he pol kalama ko la uma au pa mo e fe a hui le a ko a fa nau ko pol kalama ma hu inga ni ki he fa nau ko nga nau la vai ke nau puaki a soilea e taha pe ua ka au kuna au lava whahoko ai nau ki maau, tatau pe koe maau, koe lea pe koe hiva i he whakatonga. Nau lea ake e tau lea koe tuwhonua a tonga. Pe a koe aho lewa koe ahapule lulu, whahoko i he ahapule lulu o ku whahoko e he komiti ai whangaki i ai koe ko e polkalama sio faiva. Ko sio faiva ko ni o mai ngahi faiva whakatonga o aho eitu ko ngahi faiva kehe ka oku i he lea whakatonga. Oku taimila ko tau ko sita enjoy he whanau e nau sio ki he faiva oku lea whakatonga ko ni ai faiva. Pea e tatau peho no whahoko i he tauni. Whahoko lewa i aho tuapule lulu ko tuapule lulu oku whahoko ai ai polo kalama ko hono whaari aari a ngahi te unga whafonua koni ko poko ngahi wala whafonua koni a tonga. O kawai ai wala maari, wala ki he putu, wala ki whai aho, wala ki graduation, ko e wala ki he lotu, whawhai ki he kei ngahi wala whakatonga o ku teu teu ia he whanau i he poto plelulu. Ko e pofalai te lewa, o ku tuku kakato ai pofalai te ai koe pōko ia o ku fōakia ki he tōtaha koni ko une ako ai whaiva koni ai whanau pe koe punake ia o community tonga. O ku iai ane ki porokalama o ku fotutu fo oma i he tauni koe Filipisi ai whanau. O ku kai ke whatamu ai porokalama koe ni ko ngā koe hoi fua ai whanau ko Filipisi koe ni fa whakatau mua pe ia ki ngā ki hono whaari ari he whanau ai ngahi te unga ke heke he whakatonga e toki hanga pe he punake o whaike ke ma e ngahi mea ko ia. Pako aha toko nā ki lewa, ko aha mahu i ngā ia, ko whakawhiohi, ai ngahi whamili, pia moe toinga ka me mipa kone o community. Ko e ka me mipa mahu i ngā o whakau mai i he aha whakaosi kone o wikelea whatonga, ko si whanau ngā ua kone ku o mai he tolifoi a kau. O mahu i ngā mahu pe aha toko nā ki, ko aha whakaosi kone o wikelea whatonga, whawhaia ki tunu tunu mo ngā hea ki konga mea kai, kono whakawhia i mai e whanau kone ni, whanau tonga kone ni ke nau kau mai i hono katoa ngā o wikelea whatonga. Pala niu ko e konga pe ia o e polkalama ko la ve atu ki ai ka te ufanga foke atu pe polkalama ka koe ko ngā ki ke hoko atu. Malo apito.
1: Malo, fa malo atu Maria, i he ngahi o ngongo ko ia. Mea lele i pifo ke tau palani lele i atu e tau polkalama ko ilo. Gulahi e ngahi community tonga ko nau teu mo nau tolu ki he polkalama ko e ni o wike lea whatonga. Neongo ko kei taimi mahu me mahina e. Ua e ki ai, kako whamalo at peau e Maria, pe te koe ko sea fo koe e komiti koe mutoka ngā i ta whaaki koe a ki he wike lea whatonga. O ku kau mau pe e tau wike lea whatonga a tau tolu Hawke's Bay i whamato ato i hono whai o e programa koe a, pe a ku tau tui pe e iai pe aki pare i he kaha au e te toki o mai e talamai e te vita mo nere ti o ke tau ke whaha no ki whakatoka ngā i a ngahi ngā au e lerei e ku tau sio fōki e wane osi pē koe e ngahi tau e fia ko a tama na ne whaha ngā au e lerei o hangi ono me tari whakarangilangi me kui ni o koe tu i o Britania e koe matui koe taha fōki o whakapulipuli o whakaukau ke ako e tau whanau he rea whatonga. Ko tau sio ko toa, pia ko whamaro au ke wha sio, i prokalama ko a whai mai he kau whiwhini me kau tangata, i he le tio, a hono tau kawei, a he ke hoko he rea whakatonga, ko ha koloa mahu inga, pia ko e tau koloa a he rea. Pia ko whamaro ki a tingi nau tolu ko toa pē, a komiti ko kuna whai a he, ai ngā hi whotutu ke wiki lea whatonga. Pea ko whae whea whilawe ato, pea kukai mwe whakamalo ma kehe, ke se tuata koni o e sasi wesilia na tawataina tonga i Hastings, a Paula Ahuahulu, pea muho no ka ainga lotu, i he whakawhainga maare ma upe, ai holo koni o nau siasi, pea kai ke ngata peko o nau holo, ka koho nau api, ke tau atu ai community to ngā o whaia e tau whakataha, pia whaia e mua tau whei umu, he uku hangi pe ua ue e tau whungoto umu kasa koni ko ngāwe aki, he ko ia ule whi ngāwe aki, ta tau ai pepe ko hai au ka kāinga muri, o ku most welcome pe, ka mo whetu taki pe, ka ke tangata kune toka ngā ia ko Thomas Tuabao, ko e ke tangata ke kune toka ngā i e tawhaka ko ia. E mo me aha ke ki ai o tokoni, pe kai ki ngata fo ki ai, u gai fo, pe mo e tau konteina ko, kua e tau mea kai to ngā. E, to mo hake pe ki ai, o mao me ai, u gai manioke, u gai e talo, u gai e ufi. Pe mo e ngahi me a lele i ko toa pe. Ko ia kufai atua i mo e whakamalo ta whaka koe. U gai fo mo e whakamalo e taha, ki he kalapu toloa. Ko tu ngā e whakamalo koe ni me he motu ani, he koe o ku kehe foki o tau wā he ngā foki e Maria. Ko Hawke's Bay o ku kalapu koistu tuku pē taha, o kalapu toloa. Aia o ku kātoa a e tangata mo whiwhine o kau he pōu. Ki ai neongo e hau, tau pehe ku hau ha ki whenga paanga koe me he kalapu atere. Te tau te ke iō whakakātoa pē. ki he kalaptoroa. Pako pas ten poke kalaptoroa, tai min, ko Thomas tu avao. Pako tui, ke taha ia ngahi mea, ku te mōi mai ai, ai kalapu, pako wha mālo en, ki atalino teu, au mā, aki nau tolu hono kātoa pē, i he pas ten kwen, i kalap family, Kalapu fokia mau familio mau tolu pa mutei tamaka mo mea o mau kainga pe a mei fola pe a molongo te me. Ka kou wha maaloa si o mouloto lelei ke o atu a kalapu toloa o fotu uai pe a koe whakataha anga o ku whakawhiwhia pe a mo whakamaafana foki a whiohi ko ia pe a kou o whiwhia mau pe kaike ngatai wai pe ngahi kalapu kehekehe i e pa mo ngahi siasi ngahi kalapu ke ngahi siasi ka ko hange ko pefia mau pe i he manatu i mau pe a natula mo feo hiko o kwhai i he kalaputola. Kalapu pe i he taha e ngā hiko si tuku ka au kwha o ka atoa pe ai e ngā hiko si tuku ke ke. Ko lau maari e lere ia mo lau maari e feo. Pe a koia tau kawe i ai he tau community to ngā a ngā hi ngā au e lere i koia. Koia ku kate ai whakatāno a whakaluku fua ki he ngā hi ngā au e koia o ku tau amanaki koe ke hoko hoko atu te a hange pe ko ko ta noa e Maria malo apito ai fai o nga hinga o ko ta ko tui o kai ko ha me a fai ngo fua he tau mani ko hanga o pa anga e ke hange ko e nga hi ko te alu o fa te nga o ke ma o ha te sirini ko tau ko tui au ko nga fa community ko no tau fai ko nga fa kalo tui a e ko tau ko ka yai ha ka tau tokonia pia ta ha fanga ta ia i ha mea kai pe i ha fahinga mea pe ko e fumata i kolo ai ke te tau tau ta ko yaku ko o ko fai pia e fa ta no fa lu fua ko ni ka ko e maria te tuku at mua e ko ilo pe kutoi ha tau miri te ua nai ke at kwa koe na kua pia ki yongongo pe a mi homo tafaki mi homo komiti fantingi o ke te manatui ka tau tuku faos malo
0: Malo niu, aia ku koe ongo ongo le leipe, mihe vahe ngani, ko ngā koe ako faiwa, oku te waki pe ono whahoko a ako faiwa, ko ngā koe te watu ki he wike le whatonga, whatape mo ngai whatongia ke heke pe he vahe ngani, kono te watu kono no te hufi fo au ai whale ko ia o lio paea, pea oku ai e popo mihe whanau, ko ngā nau fiefia ke nau kau atu i hataimi e māua e whale ko ene o basilio, ko ngā ke nau kau atu ki he whaiva i he aho ko ia. Mahalo ko e ngai o ngongo pe i he taimini o ku mā watu mi he ni, pe a whamalo atu ki he kai ngā tonga kotoa pe, i ngai tā, tāli whatongia, ma ngai ofa kotoa pe o whawhahoko, u ngā matuunga i he whahoko atu, whawhai a ki lulu masiva ko ni mi he community tonga, mu ke tāli lei pe, mu whahoko lei, ai lulu ko ia, pe au kui ai o whaatu mo i tala monu ko ngā ko i lulu e whakahoko i he aha wafito e mahe nani. Ko ia pe niu malo.
1: O ilo pe ku me ose tau taimi ka ku mai mua ki whanga maari wha osi ko ni he kumana tu i a e tala po poa ki ko ni whai e teita maka ko ni ki he lulu ko ni ka inga niu atopu tapu. Ko ilo pe maria o ke mari mari mo sio mai pe to tongu whakakua a tiki te ko ni ko ni osi pe ko lau lau pe ko fiha ka tiki te nai o mai ku neongo se tau mai o whapae holo i Fuotmuri, ta kai ke ngalo ta o ngahi tupu a ngā, pa ko whamalo atu, ono whamanatu a ngahi, ngā ue lelei pehe, pa koi aku, whamanatu atu ki he kai ngā Hawke's Bay koe, na tufa atu e Maria, a ngahi tikite koe, ke lulu koe, na elave ki ai a teita maka. Ko taimi ke katoa mai sirini, i he wike kaha u, ke unga ka teuteu, ke whakahu, ke aveia ki tonga eki, ke hoko ate whatongia. Aro kone katoa pese ma Paul Kalama ki he fia fini, pe me kai ngā tonga me Hawke's Bay, e te wita ka umā linta, mālo abito o mwhainga maari e, mālo abito.
2: Whao mālo lahi atu ki a te koe te wita niula, ta ka umā Maria Leti Vea, i he whakahoko e Paul Kalama kai ngai aoni. Ko tui pe was mateu teo a te vita makai moe pare ko ia ki he wike rea whakatonga. Ke whakafola au atu ki he vahenga Hawke's Bay. Malo,
1: Malo.
2: Tau toki whelongoa ke polo kalama hoko. Malo.
1: Malo.
0: Malo.
1: Ono fua. Opa.
2: Ko e tau taimi toi miniti e tolu pea hoko ai wha. Tau hoko e peki he polo kalama ko ia ai korisi kuini salote.
3: Lau kau angai ai pangai

0: ofa ki korisi fefinei. Taltari aki ai ongo tahine me ihe korisi tutuku ai korisi kuinsalo te luha mafare. Pe foki ki hono tokoni ke whakahoko ai polo kalama ko ia oi ahoni. Ma loe tau mau ai ahoni ongo fafine, foki atke teik moua ke whakahoko polo kalama ko ia ai korisi tutuku.
1: Malo apito linta pe aku oko kore pe ke u hufanga i he ai whatapo o wha awha ke atu me wharen ka u whatapo atu mua ke aho eki pe ape he ki haa ma tāpure ka u maa ai palestene o kori sutuku toke tā mre nai te tau moe folau ka u maa ai ka u kori sutuku koto ape o kori sikuinsalo te i Aotearoa. Oku o atu whaka a whakatapu ki he kāinga whanongo koto ape, oku mō me amai i he ope i he whiawhin, kai a tāmo o kia te au, ke u whahoko atu ai e tau polo karama i he whiawhini, oku mā i he ni pe amo ana se ni tu amo he loa manu, ke mā whahoko atu e tau polo karama i he whiawhini. Kai te ke mā hoko atu, ko korepe ka ana se ni ke fai pe hatau ki lot kamata.
2: Mala, tau lot. E te lei mo whaftai atu he whangamari e mo ui. E i he whangamari e mo ui, ma rāko ki whakakata ngā whatunia katoa pē, o kawai ai fia fin, e fai mau whalangilangu o tua, ko hiko ki mau kei mau ai mo ui, mau whaftai atu i ho. O mi kere si o whakakato ake ma ngā whatangia koto a pē. E iko amina ke mau whakakato polo kalama koeni ma ke iwi a pē lau maari ke i tāki mua. O me ngā hei whakaukau li nei. Me a koto a pē te mau tala noa ki ai i kāwia ki hono langa hake. A e reako i e mau whanau e a ki te ke foki. A ngā whatangia koto a pē kutu whalaro mai. Me e koris tutu a koris pensāra te i a te awan. Tā pua ki mai a rinta mo ki mau. Ya ngau ake pe mau mo wi ke la ngang ya fio no ye klais ko mau ko mo wi amen
1: amen malo apito ana sein ya ko e tauki por karama he fa finite ma o po tala no ate pe ko ulaki pe e o fra manatu atu e tau fra taha ko amanake fra hoko e ahoko ya pompongi pea te o hoko atu ki he taranoa ki he skola sipi, pea hoko atu ki he ki ilulu na e whakahoko, pea pe he fo ki he taranoa ki he whakatahataha ko ia e tau kau kori sutuku, o hinga en ki he ngahi kulupu ko toa pe o ku kau mai ki he kori sutuku ko ia e kori skuinsalo te i Aotearoa, pea o kai foka ngā kulupu ni ihi o kuna o hū mai whakasiasi. Rai kai ngā tai, e whakahoko atu ai pa mo e whanki whanongonongo. Kai ke he te u foki mai ke whamanato atu e tau whanki whanongonongo, koe ula aki ipe, koe ula aki ipe, koe whamanato e tau whataha a pongpongi. Ai koe whataha koe ni, te pehe pe koe, koe general meeting en, pe koe whakataha lahi. Aia oku ata ki taha kotoa pe, kori stutuku, ke ke kau mai ke whakataha koe ni. Oku ikai koe whakataha pe ni ai koe meeting awe, pe koe kau me mipa koe ia oku maurakanga, ka koe whakataha ni. A taha kotoa pe, oku ke kau ki he kori stutuku koe ia, ai kori skuinsalo te. Koe tau whakataha, o kwa afaka hoko foki e a toko naki. Ka ko uki ina e lahi ae toko ni mai ke whaka hoko mo e tawha taha i he e fia sapate ko hi ko e whakau kau na oku toko lahi a ngea i aki nao tolu te nao whainga maari e ke nao kau mai ke tawha taha. Na e lava tfoki e tau whataha i he konga ki mu ape o nani ae ko whataha ia ae ko miti komiti ngā we na e ngā whatongia na e whia mao ke whakahoko ai. Pea na e lawa ai ke whiri e tau skola sipi ko ia ke tau ni. Ka koe tau whataha koe a pongpongi o whakahoko ia i he taimi o no e fiafi. Ai a koe o no e fiafi Pako feituko e whakahoko mai te whakataha, whakahoko mai ki Manukau. Ke apiako ko NZMA, pe ko e New Zealand Management Academies i Manukau. Ai ko whika ono wa taha i Great South Road. Oku tu upe whakataha pa moe, pek and save ko ia i Manukau. Oku lahi au pitope ai pākingi, ka ki mo tolu ko ia te mulawa mai ke tau whataha. Ai ako whataha ko ni oku maho inga au pito ke taha ko toa pe, ke ke lawa mai ki ai ko uhi, oku iai e whainga maari e ai, ke ke whanongo hanga tonu ai, mo whanongo tonu ai ke tau palestini, pe ko se ai au e tau koristutuku, ai ako toke tā, mre nai te tau mo folau, tene tara tara noa atu ai, ke he maho inga ko ia, e tau kau whakataha. Ai, kau me mi pako toa pe o korisu tuku ko ia. Koris kuin sālo te inu silani. Ko e taranoa whoko e ni uku amana ke whakahoko e he toke tā. Ko hui oku lahi tā ue ni e tau whanonga mai. Pe amo e whiri e tau ngahi lakanga. I he taimi lahi oku me mei ma upe ia ki a kulupu e taha. Ae ngahi lakanga ko ia hange ko ia tapuhe ko palestini, sekeritari, mono tokoni, papuhe ke tahi paanga. Ka ko e uhi ko e lahi ai ngahi whakakaukau na e tuku mai me a te kimo tolu kau ko listu tuku. Pea oku iai lewa ai whainga maalie e tara noa e toke tā ki ha toi whoungange taha. Pea ko tui e mahino ange ia, pe e te toko ni ia, mo whakawhie maari e kehe ni ihi, o ku tau pehe pe, o ku mo pehe, o ku whie mao pe ke vahe ta tau a ngahi lakanga, pe ko e kau ngā ani ihi ko ia te nau to whatongia i hono ngā wei o e, pe ko hono tataki a ngahi whatongia o e tau kau taha koristu tuku. Pea ko a pongpong ia mō whamore mōre ka mō lava mai. Ke mō whanongo tonu pea ka pau o iai ha mō whehui. E lava ke mō whahoko ia ki toke tā ke ne tāri hanga tonu atu. Ko hi ke mao tonu pe, mao hanga tonu pe ai mō oni pea mei he toke tā. Pea i kainga tai e tokoni fokieni ki he ni ihi oku oke mau whanongo pē miho kau ngā koristu tuku. Ai ngahi taranoa, toko e ngahi whounga, oku whai aki e tau whaafiri ko ia e tau ngahi lakanga. Ka ko e whakaukau i tai mini, ko hui ko tau sai ia, mo tau mahu inga ia i e tau ngā ue pē ko whai kulupu e taha. Whai kulupu pē ko whai kau taha koristu tuku pē e taha. Kua e whakaamu, hange koe ni te whatata pē, ka pau te tau whiri e tau sea, pēko tau palestini. Pea tau whiri mo hano kau ngā sea, pēko e kau ngā palestini. Ko uhi ke tau pehe pē, ke vahe, pea e whawhie maari e ke ni ihi, oku ai pē e nau ngai uhinga, ke uhi ke tokoni ata te kumotoro. Pe hange koe tau ngahi lakanga ko ia sekretari. E taimini foki oku ia ia sekretari, pea ku iai mohonohongo tokoni. Pea ko e ia te au, oko ilo ahono lelei ai iai ai kau ngā tokoni ke whatongia. Kai ke ngata i he vahe ai whakakaukau, ka oku whefua aki foki. Anga whanki whatongia ko ia o whua whatongia i aki. O hange ko whatongia sekretari. Te hange ko tahi paanga pe e tau pepe e toko tolu. Kai ke e whakate fito ia i ho mou lava mai a pongpongi te tau tala noa ia pe e tataki ia i he palestini e toke tāmarina i te tau mou folau ai pō tala noa ko ia. Pea oku mahu inga au pito, ko hinga oku ta wako ai pe ai ngai fonga le lei ke frahoko aki e tau ngā we, pei ka ngā tai frahoko aki iha fonga merino mo mahino ange ke hanga e tau nofo koe fukulupu, toko lahi ke tau taha pe. Ai a koe konga ia oe asenita te tau sio ki ai a pongpongi. Ka te wafe mai ki he skolasipi, oku iai foka skolasipi e tolu. Ai aku fuaki pe ia i Aotearoani. Pe aku iai mo tau skolasipi e taha, oku fuaki ia ke korisolo tonga ki tonga. Ai aku paanga e tolu wafe nusila, oku fuaki ia ki tonga, ke korisolo tonga, O toko ni i a whanau kai ke malawa ke totongi e na wako, ka aku nau fie ako. Pea inu silani lewa na to loto pe ai komiti ke foaki pe a skola sipe tauni. Ni ongo na tau femo ekina i he fononga atu ke kato anga i o tau senturi i maasi. Pea koi ki whanonongo ni ka te kumotolu koia o kumowikuna e tau skola sipi koia e tolu ke he wā whē wā no. Ai a koe whakaamu ke mō lava mai mua a pongpongi, a toko tolu koe ni, ko toko tolu koe ni o kinau lotonga hako kotoa pē i he universit koe ia o Okalani. Ai a koe whika ulaki ko Katie te maleti sinsa, koe toko taha koe ni o ku lotonga ako ia ki hono Bachelor of Medicine mo Bachelor of Surgery. Ai ko ne whenga ko ko ni ok ta uonu. Pea ko ta uni lewa, ko no ta u whaka o si ia. O kuai e ai ko re atu, Katie ki whamol mole ke lava ma a pongpongi e taimi whakataha ko ia ko le sutuku, i he ono e lava ke foaki e atu ai a skola sipi ko ni. Hange ko e kumo mea i ko ki skola sipi ko ni, ko e paanga e taha afe ki toko taha. Pea te utara noa atu ai pe ke whaunga koe o ku moenga he fie mau ko ia ka teki mō tolo o ku mō tohi kore mai. Aia o ku iai pe whom, pe o atu ai whanki tutu uni, pe ako whaka amu ke whaka kakato mai e whanki fie mau ko ia. Ko ngā hi tohi whaka ngongorelei, ko e ola o e ngā fie inga nai whai. Pe ako ke lolo tō ngā ko whoki i ha api ako treasury, pea i ta uua pe ta utolu ko ke whanonga i aho whenga ako. Pea i kai ngatai, ko ho o whae, pe ko ho o kui, na e ako ia e kori skuin salote. Pe o kuke i he funga waka whe, ka nana wako i he kori skuin salote. A ia ko Katie, ko ene kui, a ia ko etina se leti, na e ako i he tahiva ni manoa. Pena i ai foki mohono moe taokete, moe tehina e ne whae. Ai ko ne whae ko Valencia pore. Ne whae ako he kore skuin sarote, ne hako he ko tiuta. Pehe ki he ki tehina sisi e ne whae ko joe en silika pole. Takau, me he wafitaha wā ki he wafitaha nima. Pea oksi i tō tawa silika. I funga pe ene ngāwe. Pea i ai, pea moe whae tangata a Katie, ko taitu spore na whae ako, na tiu tahe tahe waruhiwa, ke tahe wahiwa noa, na e kau moe e kau tiu tahe, e kori skuin sarote. Pea kare ngatai, o kui ai moe tau kete o whae, ko Susan Fustu i tawake, o kau ia i he kau sekretari ko ia, a kori stutuku. Pea, ko whikawa, ko manatu ofa ki waha folau mila, mana tu ofa ka taki o lava mai a pongpongi i taimi o no ke foaki atu a eskola sipa ko stutuku. Ai a ko e fae ko ia mana tu ofa ko mere man siu a fisi hoi mila ne ako ihe ko risku in salo te tahiva val tolu ke tahiva val hiru. Pea ia e foki muhono mono ongo tehina, mono ongo taokete na anau pako kotoa mo tiuta ihe ko risku in salo te. Pea koe mataitohi koe o wako kia manat ofa, koe Bachelor of Health Science, pea i he University Peo Okalani. Koe fika tolu lewa, o ku kafe i ato Ari Fereti, peni ta ufa, keke whamolmori o lava mea pongpongi, ke fo ki a ta skola sipi. Ai a ko e pa e ko ya al feleti ko mere fina o pulpuna ne a ko e ko risku insalo te tahi wahi wa fa ke tahi wahi wa ono. Te a ko al feleti o kulolo tonga nga ue fika social worker ka o kuwako ki hono matai tohi ko Bachelor of Commerce majoring in accounting. Foi to tolu ko ya o ka fika am ke maulava mai a pongpong. Pea e lo tonga tano ki skola sipi na i fo ke fonga na taunga we aki i hono fili mai e taunga skola sipi ki mua, mwen ngai tau ki mua na i pe aki i komiti na i fili mai ta tau toko ua mihe ngahi vahe vahe loto, vahe kolomo, vahe saute pe na fai a e fili ko ia o ngai skola sipi pe au se ai a toke ta e na i te tau mwe folau ka i he tauni na e loto lewa a e komiti ke tuku pe ke komiti ngā ue, ke nau kau kotoa pe ki hono whiri ko ia o skola sipi. Pea ko fuafua katongia e na whakahoko i he tauni, e whiri ko ia o skola sipi, na e whiri pe e komiti ngā ue, ai ko listu tuku. Ai a ko e talanoa ia ki skola sipi, pea mou mea e pe, oktolu pe foke ta skola sipi ki vahe loto, vahe kolo, pea mō vai saute. O te fito, i e whakakakato mai i e tō taha tohi kore, a whanki whie ma o ko ia o atu i he e tau fōmu. Pea, e lava pe, ke tō tānaki, pe tō e whakalahi, ko hi ko e tau toko lahi, ka e whakate fito ia i ho o mou lava mai i e tau whataha a pongpong, ta mou ombia e hangahi, hangahi whakaukau e tānaki mai ke tau ngāwe. Pea lolotonga e ku tarnoa i skola sipi, te wafe mai ki a te koe anaseini, ko anaseini to a moheloa manu foki, ko taha ia e kau tiuta i heko lisiku in salo te, pa te tupe ka ana kene atpea ki pui pui tu anonou, ka koe uhinga lahi, heko taha ia o ngai fae, ko ene ki tama na e kau i he mau skola sipi i he ngai tau ki mua. Pa te tupe ka ana ke ne whakatara noa mai, ko ha ene sio ki he aonga ki he ki a Ellen, Elizabeth Ellen Mann ai a skola sipi ko ene a kore sutuku, pe a mo tu unga o piai ene whenga ako i he taimini. Malo ana.
2: Malo a pito luha mai mao whangamari, ta po whesia ke ka mai ki programa ko ni e pa mahino pe o ku au na lahi e to koni o ko disu tuku ki a ko afana na e pero Maria e leni e iskola sipi for me ko ta ala e tahafi pe ana to e ke jai na ni fra au na e fe fe ia na ni pe na e to to lava o to tongi a ni fo i pepa a ki a e ai se ni ti nai o fat mai ko li se tuku e kai ko ia be na to ton to ko li foki ki ho no to ton ia he pasi ai a ko fo mai a ma lo ki un besti ki a la ni ko he ka pasi e ko he ka ni bu pe a ko o ku hu ne ma o ho mai ia i he ne ma o sa na ma ri to ia pe a ko lo lo to nga a to pe i he ne pe chula fel signs pe a ko i ko ma o certificate ka o fono nga tuen ange ko ne pamatana ni fra am pe ko kones pe ne i loto ko ne i lo ia to la hi am pito a ka nes to la pe ne ni li o ne ta mo a e di si o la hi am pito a nga sa nga ta i ye ta fa aki a fa ba health mental health pe o ko ne pe he o kune rako i he taimini ke major in psychology ke ma o kono bachelor of science i he. Pa te fita he. Psychology ko hi kune i loi e to konia i ki he tau kainga o matakari o apare mai ngafa i ngata a ia to ka sko tau tau. Poi tu ngai au kia e ako e fimutu ako ni e moi amanakile lei pe e ma weon ki fra a ngai rahi o fatoa pe pune la mana.
1: malo apito ana paku kafefia apito ai fanongo ki he mui mui ipa moe hangi pe haki i lipo ti mai ai aonga oe o ki toko ni koni ai ai koristutuku ko o ta lave i lo ape ko e ko e kakava fo kieni oe oe kakai toko lai o ika inga tape i he kau fefine koristutuku koriskuin salote ka toko lai fo ki pa kawai mo ki nao toru ko hiko ta unga hefinga faa feinga pa anga o frahoko pe a ku toko ni ia ki taulepa pe a lava i ke mao mai ai senit ko ni ke toko ni e ta whanau pe a ku frafefia o pito ai ngongo ki he a koko ia a Elizabeth Ellen Manu pe a ku o atu a taramonu ki a Ellen pa mi heko isu tuku, pa mo hoko ato o fe ngā ko whai. Na e aswa ki iho o iho tala noa ana, na e tau mua e leni a ki ako nesi. Pea ko eni o ku nesi o ia, o ku wai fu ufie ma rahia i ta wha aki ko ia, o e ngā whaingata ia tau pehepe e whaka ata mai, o e tau kakai, pea ko awhereva e ne manako ana ke ta wha aki ko ia. Pea o whaka fia fia a pito. E to ia hao ki tāna ki mai?
2: Koe, tau pe au i he whakamalo, nā ne au me ne whai tohi loa loa, ka i whakapapala ni ki whakamatalai. Nā e te mao e ia ke lau at mam, lau pe he u ke pe whakamatala whatonga, ka go tui ku, no no tau taimi, ka go whakaipu ko e ne ki tohi, o ko whakamālo atu mo la tohonga ia, o kounga au pito, ai ofa ko o mai, o fo mai his kola sipi, ke te unga au e lelei aki ke te ke au i he malai o hea ko. Pea, po whamālo ia mo honga ia, o ko tui ta tau to spepe mo i tohi ai i ofa fine ko ni, o mālo atu ke kori stupu ko, mālo au pito.
1: Mālo au pito. Pau ku whawhiwhia au pito. Pea ku ikai ko e le ni pē ka o ku tola hai foki ai whanau ai ka o kori sutuku o ku o mai e nao ngai whae a ngai ripo ti whakau fo o wha au pito. Pako tola hai o ki nao tol o kuna whalawa mai o whai e nao lea i he uho uho nga o e ngai whataha koe o kori sutuku pa pe he foki whama whana. Pea o whawhiwhia au pito. Te whaose a ki pē mō mana tū pē kau ko stu tuku na e na lulu fōke e tau ki koloa koe lau nima. Ai e toki mao e ola ai fiafi i he taimi koe e whahoko mai ai ai, ai loto ai fiafi fika pō nasi. Pa kou tui pē e iai tō taha e monu ia i he fu lau nima koe ni. Pea ko ki motol koe ia o ku mea toki lupe mahe koe ia o ku ne toka ngā e ta whaaki koe ia. Koe tā taha e kau toko sekretari o pau te kai ke totong ho tiki te ke whawawawaha ki mua pa tok whai ai tok hau ai fika po nas loto i he balu. Ko ki wha o si pe ko te wha manatu atu pe e tau mataha a pompong tai mi ono mo kātaki mo wawe mai pe ai pe ai ki fwoi keke e lava mai mo anasein ke tau kapati ko hi ok mo moko. Pe a ko tui ko e, ko e ko kotoa pe ia o ngā hemea o ma whakaukau ke whahauka te whawhini. Whamaloa ta pitorin ta e whangamare, pa ko kore peke tau ki whakaosi pe. E klelei ma whafta e ko hiko e lawa ki porokalama e whawhini. Whatawang e pena e whahoi fua e potara nao na e whahoko, pa pehe fauki ke inasa e koe sutuku ma o e ngahi whanonongo e ngahi whatongia ke ma whahoko. I hoko a te maunga oe. Tāpua ki mai ai tō tāko tō ape o ku mea mai i he ope ke ki pō karama koe ni pa pehe fo ki kau kori sutuki. Ma o kore katoa e ngahi mea Deus Isu Christ ko alo ku ma whamo ue. Amen.
2: Amen.
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe luha mawhisi iho i whare ka uma whoke ana seini tu a mohi loa manu ai whakahoko i polo kalama ai kau kori stutu ko kuin salo te tau tok whoke mai mai polo kalama ko ia i he wike e ua me hieni malo
2: Malo linta Komo alo kife?
3: Te ma'alo o ave ai siwi tu'u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
4: I kai, o ku fu'u kei si'i a nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he ta'u nima valu. I ho o ta'u nima valu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he ta'u e ua katoa pe, kai oua ko ke ta'u fitu nima.
3: Fai ho o siwi ma'a mao tolu.
5: E hao i he meili.
7: As part of our Mangere development mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you call Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangeredevelopment.co.nz.
5: Ko e mauti mi, o kiai e ngahi anga whakafonua kehe kehe mehe pasifiki. O laonge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, kia timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki tau tahi, so tia tau ta, pe ko e lau la puna.
8: Ko kore whenga maare ko e ni, ke o atu ai ai whanongonongo whakataha ko e ni, ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua i he tokona ki kaha u, aho wanoa sune ni, ki he holo o siasi katolika o Otala i he taimi taha taha pongi pongi. Malo, me he komiti ngā ue. Ko kore whenga maari ko ni ke o atu ai ki whanongonongo fo i me akai ko e ni. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo enge enga. Ko fo i ufi, ko i kau meire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai foki, pia mo i hopa, mo i mei, ku ositao, pia mo i lai pere, o ku kilo e fa i he mile mila. Mo kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mao me iai e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Malo.
9: Tulo mo hoi ka atmo e whanono ia koe ni e kulupu tau reka reka ai We the People, New Zealand Community Incorporated. Ko e tau porokalam wha malo sino mo whawhiohi o ku whahoko ai pe ia he Star Hotel tua sila tolu hi waua Great South Road i Otahuhu. Aho pure lulu e wiki kotoa pe me taimi hongo fulu ke ua PM. O kwa taa porokalam mania ka tiki nao tolu kotoa pe ke kau tau reka reka ma uko he maa ngalo, ma uko he tae lata. Ko e whenga maari e nia ke ke hao koe ke wharere i e ngahi kupu koe ia. Ko iai o kuatu he ni ai whakaafe loto maa whana ki kautou reka reka kotoa pe o loto ao kalani ke mou kau mai ki he tau porokalama wha maalohi sino mo wha whiohi e ko mou mou ilere i mo mou i whiwhia ko e moto ia o We the People. Wha papatu upiriki tala noa o Fisa Fituta.
8: Henga maari ko ni ke o atu ai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kautou reka reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau, o rea ki ai malo.

0: Kalapu te mataia pia moe tawake, ave ki tau tolu ki hawhi anima. Ko whiwhia ke utata lelei, ai whakafufonga mei he community tonga, ka wai wai kato. Wilika tuki pili moala, pia moe polo kalama ai community tonga i wai kato. Wilika maloi tau mao ai ahoni pia, maloi ngā aue mihina.
1: Hello. Pa malo atu linda e maufanga maari e oishu askoen. Fifi apito ke u pafofong atu a e sea ka maa ka inga tonga kato ape ku mau nofat pa mehe wahenga waikato i he kolon. Pa ko puke whanga maari e koini ke tatale lei moto kato ape ku mea mahe ope. E whai peha tau lotu. Mato ki kamata e tau ki po kalama o e fiafini. E toa maa mafi o maa fafitai, o tau hi pa mo o wha, o maa hao mai ai ki he tau langa hono o no, o tau wha e koloa koen. E mono ngā hi pore, ke maa fua. E ak maa wha maa lo e ngai lelei, mo tāpu aki, kua ke wha koloa aki ki maa tonu. Pia ku hounga, hounga au pito e ofa ko ia. O mau whawhia ho lau maari e, e na fo ia a e pōkalama e tākanga e tau fo hei e whiafi ko ini. I whai o mau whakakakato, i a Sisu Christ ko mau eiki. Amen. Ange pia ko e, i lia tai tāri na kamataki e i pōkalama e whiafi ko ini. Ka ku pamalo la he te ki he le te oba mi o kalani. A linta ku iha koe o mi whaka uike ua mao te ki po kalama koen. E lawa ki talanoa tai a meri. A tuku ka mi hene mo ua i e whafini. Hu mai ki whakakato a e ki po kalama a e tākanga e tau fohe. Ka mi he wahenga waikato. Koe i pokalama o e whewhini, e whahokat pēwhan ki ongo ongo o ku i he koloni, e a kahiri a to ki talanoan pē ki he ngai whatongia kato pē kufuisia e he klubu tākanga e tau fohe, e klubu ngāwe ofa i ne koloni, e ku tui ku mea i pē ki mōtolu, o ku mō whawhanongo mai ki he pokalama a e tākanga e tau whare pa mihe wāhenga wai kato. Ko e i o ngongo beuwhi e whai tala noa ki ai a ki mea i he hau e kiga mai tonga kotoa. O mau koloni lo tonga toa e pouri o mau koloni. Pia o ko puke pea e whainga maari e koni ki whafafonga i se a me lini tau whalele. Pa mai kainga tonga kotoa pe ku ma fua fatongi at ko me wa henga wai kato ai ma u fie ka nga ma mahi a ke fa fa fonga ki he lot fare ko ni so ne fita ko ya ko e ui ma mo ma oni oni ai to a ko fa ki fa e ko ni fa e ko ni ko ma ata fi fita na i lo pe ma ata sa wai i Pia koe taha o e wahi taha puaki na inasia e koloni i wha e koen ka maa loto whare koen ni. A e langa lotu na e whai he o maa tua koen ni. Pia koe na tatau mai i he halafono ngā. Pia koe kau kau a e lotu i he koloni i he tō whato ngia e me tataki. Na e whai i he wha e koen ka maa ni huse pāni ti neongo koe ne osma maa watu. Pia ko whae koe ni ko tahi e ngahi polkalama na e whotutu he paisten malolo e wesiria nā a manaki hawea ko hono o mai e ai kaune e si pa mei tonga ke o mai o ngā au he ngahi whare o tonga e kina i ngā tōku o wā e mo ui pia mi he fitungo fulu tupu o ko tui koe tāpua kia mātoru ne toki ki o mai ki e koloni ai i nau tōru koe nina nau tā mai e whihi o mau mai o kai meri e he ngāwe na nau whai he koloni i aku whawhawhonga te ai whi kaunga ama mahi ai community tō ngā ko i aku e tauwha koe ni ko to whanga ai e whamili koe ni i aku i mau whakapa apa mau salute e ngawe lahi na fuesia e fae koe ni. Koe gulawe e beke mea fkai e ki, e tuk whakakato mea fkai e ki, e wike koe ni tau hanga ki ai. O tu iko fkai e ki e tuk whakakato pe e family, o whio at pe a e kau ngā mamahi. A e community to ngā ki fae koe ni, kone ta tau mai e hala kono ngā. Koe tāwho ke ngai mea ku fiefi ai, ai kai ngā tonga o a te aloa, i wahenga Waikato, ai amana koe ki whai hana whamana tua ai tā uang iau e lotu i konferenisi o Seaswe Siriana e tonga ia hangei pe koe aku mumea i o koe koha koe lot koe tā uang iau e lotu i tau whanua a ku whai lunga i konferenisi o Siriana e tonga ia ku a whiewhi ai e ni o maukai ngā tonga i wahengani i wholau atu i kawhuataha i hono kātua ngai. Pia mu taha e nau whiwhia, koe nau kau i e kātua ngai uangi tau ngau e lotu i o tau whanua. Pia koe aku waibea pō kalama ku teu teu i e whiawhia pompongi koe pō lotu. O ku whahako pi ia ki he whare ai kau te Pasifika i e taimi o no i whiawhia pompongi koe whawhi atu. I mautolu ai kai ngatoa ngatoa pē o ku i wahenga Waikato. E whai ai pōlotu i e whiawha pōmpongi i e whare ai kau te Pasifika. E neo ai where mo whawha ngai whatongia o e goe mahi nani whauke whailonga ia i Sias Methodisi i goe kuata ai mātua tangata o e ngai Sias Methodisi pe aku mau kau whataha i mātou kai ngalot Methodisi he wahinga Hamiltonini ai mau tariui e whahoko ia i e aho a pōmpongi Nā koe ia ku wae talamonu ki he singai whungai tamai ko toa pē, e te wā ki o tariui a pōmpōng, pako tui ko kalani, nā lawa whakakate ngai ki tariui ko ia i he ane afi, ane pō, pako tui mai to ki whakakate ko toa pē a pōmpōng. Ko e taha ngai mea ku, pako pēkā mō mea i ku, pēkā lawe i he motuani, Nā e tau toksi tua mi ai ai lawa ai on konferenisi ai ongo sias tonga tawatai nā ka mā tonga hoa iki. Ki he mātua whaifikau e koloni, u lawe e pē koe ki āwhi taki, to e hoko e pē mātua

mai ki he koloni. Ko ia koe o whalai ki si mātua koni, i o mai pa mo e purupula mo i koni ki whai ake tauhi, o i kai ngā tonga i e wahi ngani. Ko e hongo pē taha koe whakahaukai tuai pē, nei lawa i he ane fiafi, ane fi, a e whililakanga, a e kulupu ko ia, a e kakaiwhiwhine o e wahenga Hamiltoni ni. Pena e whaia e whila ka ngā whiwhia a e tūnga whine mātua ke whiri a e sea ke ne tataki atu a e hala whanonga o e kakai whiwhine o Waikato ni i e taoni ko a tokta hala hingano roho lua ko e sea a ia o kunde tataki atu a e hoe kwa whine o e wahingani o kutui neongo e whermo whafa ngai whatongia o ku i he whaia koe ni Nā e anga lelei ke tāri a e hui pa moi kore ku whai he kau whewhine ke ne tataki atu ki nā tolu i he toe ngai tau ni. Kia koe sekretari ko toktā sangata ana kau whanonga i pōpōwa te ki a halahi ngano ku i hā koe mau mau luta pa moi kāweinga ke whamau i ngai a e whae tō ngā i Aotearoa. Ka mā e puke puke, a ngahi kolo whātonga o tau whanua i he koloni pa koutui koe whawhei atu, mo whamanatu atu ki he hoi kwa whine ko doa pē o e wahenga Waikato, koe ni ko mō taki en, tuk tā halahi ngan, roho lua, tene tataki atu ki mō tolu i he toe ngai tau ni. Koe taha ngahi ongongo whawhie fia ko tui pē ku mōs miai pē, ai ikuna kaf kafa ko ia timi ai chief ani fiaf e na tau ba me kurseita ko ia ku o tau le osi ai ke mi ani fiaf ya ka ke mau ke yong wa ki ai hone ngai me lele i hala pure anga ka ko tau kai nga tonga pe ko ko ko nga pe fi fi ya u ia ko tau po po ke tau fa na tonga o na wa inga i mau timi i chief Pea ko ia ku o whalai atu ke kau pōpou ai kuru seita, ko i tui maha pio ka tau lele i en ai chief, ke nau i kuna i whiau hi supa i he tauni. Kei ke, toki mahi no me pa mi mala i he wiki tau hanga ki a in. Ko e... Ko tui maka ngahi ki whangi o ngongo pēia o ku malawa ke o atu i he efia whini, ke mea mai ki ai pia i loi he kainga tonga ko tau pē i wahenga Waikato, u iha koe huawhatongia o whai he community tonga i he wahenga Waikato. Te whaki mai ki he langa ngā aue, pa mo e whotutu ngā aue e tā kanga e tau fohe, na e tau pē ka mata mai e tau koe ni, na e pē a e whotutu ngā aue, pa mo e whakaamu ke pehe, ke hoko e whakaukau ko ia, ko iha ko e fuawhatongia o whaihe mātu a ko i ngāwe ofa pē. Ke nā lawa pē o ai peha aho e ua i he wike, ke la whaho ko i ngahi ngāwe ofa ko i ni, ko i tukange kine ngahi mea lele, ko i he tawhaake uhi la, i he tawhaake ako whaka kompiuta, pia moe wharei, ai si ngai whamiri tatau te whito, si ngai whamiri o kunau hiki whanua mai ki hi whanuani, pia ki nau tolu i he ta whakoe lao, pia ku ke tupu pa mi he whetō aki, pia moe kaneongo ia a ku o kumau whi lao lao pia ke whakakato o whata tau ki ngai whi mao, i he ku i he pongi pongi hoa tā ai whiawhi o awe pia ke tua pō, ngau mā te aki o ku whai i he tūnga mātuani, ka māsi i tūnga whine mātua, o ku fuawhatongia i he kulupu tākanga we tau fohe. Ka koi ai, neonga i whatutu pa mui palani ngā aue, ke lawa pio whahoko ahe ua lolo tonga wike, ka kai ke malawa ke whahoko ia, i hea koi ngahi whie mau, pa kai ke lawa ke mau whasi tuai ai viviri, pa mui whie mau e tokoni, ki o tau kai ngā pa mihe wahenga Waikato. Ka ko tui ku inasi mai e bē o tau ni ihi, si ngai whamiri pa mihe ngai tapa ke kehe o Nusilani, i he ngāwe ofa koe ni o whahoko e klupu tā kanga o tau fohe. Ko e
ki lava to pe ki he tafa ki o mele

0: Ta whawhaka mea lele aku tua ngai he motuani ka maa sare skuila ai ta whaake o mea lele pia ku tu ko fia vahe vahe atu pe ai ngai mea pe aku me mei hoku whaka aho pe pia i ganga koe e ku waka i o kai hala i ha mahina e fo mai ai ngai paupare mako ia pia ku tu mbanga pe ki whaia whakatala noa ki ta whaako ia ta tau te fito ai a koe koe ki ta ofi koe mea lele. Pako tui o kou whiawhia mau pē, ki nao tōru wafi mai, whetu taki mai, o whikau a ki pa moe, ia hai mea tangu le rea, e mea le rea, ku rea i e vae, pako nao whetu taki mai, pako lawa ko o wakai kei, ku taimbe ki e whaiha ngā ue ki ai, ku ihea ka tū kunga malu, o e whanonga e whaamiri ko ia, ki ngai whetu na whaam ke nao whanonga ki ai. Ko ia kou whamarolahi atu ki he singai whamiri koe ni, pa mwe kainga koe tope, e tau whenga oe aki he ta wha koe ni, pa kou tui, o kou ta tau pe, pa mo sares, e poupou, pa whae to koe ni koe ni, ko i hako tu unga malu, o e ngai melele, ki taimi ku tau whi mauai, ki tau whanonga, ki a whetu, o ku tau whanonga ki ai. Pia, kou tui, o mo mea be ma fika telefoni ka ma e feitu o kumbanofo ki o kumbanofo ai te mo lava o ngai feitu e te lava ke tau feitu taki ai ka ma pe ai pesi ai takanga e tau fohe te ki lave no no be ke ta whaaki o au tret in iko e ngai mea lele linta e tuka ta whaaki ko ni ku whataime ni tau wha fia mau wha wawe wawe ke ke fetong e tau mea lere motua, ka e mai mea lele whou. Ka ku whawhato ngai ai o ku o ta whao ma bea dret in e tau mea lele ki ngai kautaha mea lele. Pea i anga ku sio vai vai pea motu ani o ku pa more tau tolu ia e tau o dret in nat e tau mea lele ki ngai kautaha. He ku nau pure whao ao na tolu ia ki he price pe kwa mahu inga te nau hanga o whatawa ke te mea lele. Ka te au ko ku whapoto poto angi, pa lele iange, e tau kāta ki i pēka, e tau hā teu teu lele i pēki mea lele, ka tau whotu pēhe vi hala, fō se lai, e tene toi mau mai a ha lau afe, ki ka pāte tau lava o teu teu lele i pēka, tau pēhe tau mua ho api, pe koe hala koe lava, e ka kai ke piki apu ai, pia ke whatau atu ai ho mea lele, ko ni awi koe whatau i ngai kautaha, ku mau pa anga pite kau ngai kau taha ia ke nau tānaki ai koloa ko ia o sen ko ia na me mau ha o se nit lelei tu punga pepe mi he ikai mau sia pa ko tui pe maha pe e toko ni atu ai whatau kei ko e ni ki mou tolu ko e kufa manaka mau pe ke fetongi mau pe mea lere o se tau enima fetongi ui tui mahala e lelei ange ke ke hanga o teu teu fa lelei pe a ke fosela be o api pe ko o ave be ke pesi ko ni ko o facebook ko treat me ai o tu wa ke tu ai ele le yang ia no ave ki ngai ka uta hami ale le ko e ko tu ko e ngai me ko fia ngai mo ia pa ku fa manat ma pe i fa po kala mai mo tu ani ai ma nga ma be ke fa pa pau i o ku tauhi ai se vesi a ho mea lele o whata tau ke kilomita koe o ku whemao ke se vesi ai. Pea, kia te au mai mea koe perseti e walu noa, o ngai mea lele kufou mai e te au, ku lava i o tala, a i kai ma lava o tau kāhi ngā tonga, ke tokanga ke tawha ke se vesi. Koe, tamo tau tā tokanga ai ke tawha ke se vesi, Pia kune hanga rewa whatupunga ai ai kamata ke whewheka a liliu e lolo ia pia mi hene uhu a alu ia whatu pia whewheka. Pia tene whatupunga ai ai mama ai e mama lolo e ngai mea lele. Pia koutui e ala toko ni bea ki whare koni ki ke tue wakai ange ngai wharenga au e ku tokanga au ki ne hanga sevesi o ngai mea lele ki awe au mea lele o sevesi ai i taimito ton. Ka ku tui e whakasisi ai ngai whakamore ya e tokoni e ki seniti o ku toi i ho kato ki a ngahi mea kehe o i hala whanonga. Ako tui ko e ko tahai a ngahi mea o ku whai e whaamu ki ai pe a ko lawe i bea e whengau aki o ku whai whi popo aki pa mui kāinga tō ngā i wahenga Waikato pe a ku nawasi mea i bea a ngau e ku mau whai ko e toku whai bea ngau e i he taimi tuku e ngau e ko lele ai pe ki he pong pong he taha. Sa ko tui a humautu pe, hange pe, ha, hange pe ko e kau rescue. Pe a ko tui ko e nau tolu ko ku unau mea e motuani, a ku ka maa sales, ka maa merini, pe pehe ki a toki taha a siuta lau lau pe alo, a ku ka kia hatai mia te mau ikai, pe te mau kalo kalo ato ai, ki a whakatangi mai ku iha ka tokoni. Ka ku mau hoko hoko peo whatatau ki he lisi, ka maa ki nao tolu, fie mau au pita e toko ni, pe ku mau turi turi lewa ki whaka kato ai ngahi fie mau ko ia o whatatau ki whaamu ai kainga tonga o Hamilton ni, ko ia ku mau fie fie mau be rinda i whinga maari e ko mai, pe ku neongo ko kamata ke mai mamoko ko weekend nei kamata ko to tolu pene folosi i he weekend o mau koloni. Pea ku mau kamata ke tātā punifare, pea kamata ke whamau e ngā hita, ka mai ngā hi nā tolu ku tapu whewhi o nā ngā hilot whare, ku ia ko e mamoko o mau koloni. A ko ia ku o mau kaukatoa pē i he whewhia, i he ngā hilelei ku mō wahe wahe mai, pa mi okalani, o maurau mo ki mātolu ko tā pua kia, pa mui whakoloa, ai ngawe ku mau whai i heni, pia o ku mau weke weke mau pē, ai ki mātolu ka inga tonga heni, ke mau whetokoni aki. O ku mau tokolahi whēunga pē, o ka ke mau fu tokolahi, ka ko ihe ngahi whaingalo tū, ku kakato katoa pē, ngai funga waka i he koloni, pia ki he mau whingawe aki ko ia, ku mau fie fia, o mau whawhitai, ai hik fonua ko mau fai mai ba me tau na tau fai mai ba me tonga pa ko tau mai ki fonua muri koni o ke feta fe aki pe ai ma fan pe mo e fenga we aki pa mo fi popo wa ki o fai pa ku mo ngo i he koloni ai la mari e ko ya o ku ke ma fan ape ai tau hi lot ta mai tau hi kainga wa family i tonga o ku mau ki o ngoi pe ku mau i nasi i e koloni. Ko hange ko e ki mea whai koe nao tala noa ki ai, ka aha ki mea whakai ki hoko he mau koloni, ku mau ka atoa pe ki ai. Mau whi popo waki, mau whi o whi kau ngā mama, me ngā he loto whare koe a ku nau tofanga i ngai whai ngai taa. O ku kake mau toi malama do ke hoko ngai mea behe, o ku mau mama o mea ai, ka ku mau o katoa be, ke kau whataha be i he whi popo waki, ka mo langa ngau ko mau fai e koloni pe a ko tui ko taklele ia ku fai he sea fo ko ni community a melin tau falele ka mai popo wa ku fai he komiti pure ai community pe a ko ma tol fo ki ko va nga we ia ko fa manato at pe ai tau a trailer ka mai tau ic from omoko ka mai ai tau teniti ko sea ko te pire ko tui ko e ngau e kani whai he tunga mātua ko e ni, ko e ngau e whase wā niti pē. Ko e tokoni pē ko e maukai ngā hen, ko tui mahalo pē ka i pēha fō watu ai mea ngau e ki okalanina, ko tui o ki mōtoru o lintā, ka o ngau e reti o, e lawa, ko e fōke wha fō watu mau ngai mea ngau e ki tua, ka ko tui pē e anga lelei, ai sea community, ka aha mō whē mau mai, Aki mō tōru, pia mi e pōkala mā le tio, e tui bē, anga lele i bē, ai si anga mai tunga mātua koe ni, ki o ate mea ngā we, ko kongā pē e tau whenga we aki, ko koi ako whamalo lahi atu linda, mā o whenga maarie, ki ome whenga maarie o e fia fini, ki nā si ai ai tākanga o tau fohe, pia mi he mriton, pia mi fua whatongia ku mā o whai, mā o whalahi atu, mā lo mā o whenga maarie.
1: Whamalo lahi atu ki a te koe virika ai whahoko e polokalama ai ka inga ko ia mihi uilo e vaitawhe pia oku whawhiawhia ka te u whakalea pehe ki a Filippo pe amo ti maka ke kamata hei ki mai lewa ngahi mea kou fie mao ke mono mono nao ngahi api koe uhi ke whaka ao ngā i e ofa koe na mea teki mō tolu ma o lawa ke mau waka iai ki ho o mou tau kei ko ia o ku mō whaka ao ngā i i ono toko ni i a ki ho tau ka inga ko ia i heo kau vai vai kato ma lo apito viri ka tala mo nuat ke teki mō tolu mo ngā wek whaka hoko tau tok filongoa ki he wiki e ua ka hoko ma lo
0: Malo, o whalai atu ni tā.
1: O whātu, malo. Oku ke palani nai ke whakatau mai pe whakatau atu ho api na fo anga he tauni. Whewhe nai e whāmiri mo e mahe ni na ako nau ma teu teu ke wakai e mā ke ti whakatau api. E malawa pe ke puputu mo ma whasia whakakaukau i he taimi pehe ni. Pe aku mātu a ki mahu inga ke te mahi no i a ngai fie mau i he mala eni kai whaingo fua e te whinga. Kua whakatū e he Real Estate Authority, ha pēsi website ti whalala anga, e malawa ke ke mauai e ngāhi whakahinohino mahu inga ke whakatau whale. Hange koe ngāhi mea oku fie mau, feitu ke ke mau whale i mei ai, whaunga e lawa ke ke tālai oku iai ha palopale ma i he whale, kai o maafo ke ngāhi mea whakapepā ke lau ke mahino, pehe ke tawha aki whakalao. E malawa ke ke tau ni lau ti e ngāhi whakahinohino ke whakatau whale, pea kua nau teu teu ia i he lea whakamatakari e fitu, ka wai e lea whakaha amo amo e lea whakatonga. Lahi e ngahi whakahino hino ai, pehe ki e ngahi viti o, ka e maafo ki e ngahi nau nau aonga i e mala e whakatau whale. Io, koe settled.govt.nz, kua teo ia e he ria pe Real Estate Authority, ke whaifatongi a maau, o ko whakahoko e he ria e nau ngā we i he tuunga mā o lunga, o whakatatau mo e lao he whakatau whale. Ka pau lewa ku ke whakakaukau whakatau atu pe whakatau mai hao api, a ahi lewa ki e settled.govt.nz, ke nau whakatau ke i koe i he whaunga o ko totonu, koe uhi ke ke au si ai ho tau mu a.
2: Komo alo ki fe?
3: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
2: I kai, o ku fo u ke si ia nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holo ke tau motu a ke ni mama. Malu, koko e ia, mo koe foki papa.
5: O kukamata ai polo kalama o e siri ngā kaulahi be he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siri o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
3: Fai ho o siri maa mao tolu.
4: E hao i he meili.
6: Malo e rerei a te uroa. Koe ongo rerei eni, ki he tau koia o kukamata e siri, ki he ngā kau, pe halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu, i kai koe tau o nonoa. Koho o au pe koia ke he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho mea siri ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke tau fitu nima. Koe siri koia o ngā kau, pe halanga mea kai, o kumalawa i ke mau wawe a kansa ki hano faito. O kuta e totongi, pe au kuwawe, mo fai ngofua hono ngawe aki. Koe siri ngā kau pe, halanga mea kai, o kune whakahau fiai hamo ui. Koia, ko ho o mau pe, ho o nau nau siri, pe a ke whakahoko rewa ha o siri, malo.
7: Ko kore whainga maari ko ni ke o atu ai, a ki whanongonongo fo i mea kai ko e ni. Na e toki tau mai, e mau uta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manio ke hine hina, mo enge enga. Ko fo i ufi, ko i kau meire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai foki, pia mo i hopa, mo i mei, ku ositao, pia mo i lai pere, o ku kilo e fa i he mire mila. Mo u kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mao me iai e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa.
8: Maringa mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri wa atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, Te koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka ko o peti tovo finau, o rea ki ai, malo.

O se mini te ongo fulo me henima, ko e leo ia o Silia Sivea, pia mo e si imahina ko whakapo uri. Whata wange pokmu ma uhae fia filele ia e fia fini, pia ongo lele ia tfoki, pia mo e ngā hei polokalama ko ia, na e o atu me pie mento ngā ihe ahoni. Tau wakai mo ahe ki a teine lātu, mo e si ingo e kakala. Mo e si ingo e kakala.

se meniti e taha wha me he nima. Ko tawa o mai ki he taumui o e ngā ue o e ahoni. Ko whie whawhawhonga ia tu aho ku hoa ngā ue ke ahoni, te mita maka. Ai whakamalo lahi ke te mūtol ko toha pēne tau whi ao mai me aneho ata. O a umai eni ki he whakaosinga o e ngā ue. Me he pie mento ngā i he ahoni. Whamalo foki ki he tangata eiki whaifikau, whaifikau lea mei vai. Tau tala noa vānisi. Ai whakakoloa whakalau maari e ngā ue o e ahoni. Pe fo ke fa malo ki aki nau tolko toa pe ne nau to fatongia me he ngai polo kalama ma pute malau pe a moto e talin ta manu atu pe ki ahina le huke huke a polo kalama ko ia a so sa yeti a kolomotu a pe a mo mau sa palu pe fo ki ki a toke ta siaosi pe fo ki ki he ki a havili fifita ka ma fo ki a polo kalama ko ia ka uso tia tutuku Si on ne vela, ma flio toke lau, pia mo si o si fatu po niua. Fa malon foki ki a weina ilon tontu ifua, ae kei o mai e tau ngahi o ngongo ko ia mi Australia, ka o maa a kautonga mai lei, mo e talanoa whaka wike i e mala e o spoti. Fa malon ke koris tutuku ko ia a pureako o e korisi a sanele, et ka hak, ka o mai ke polo kalama, pe foki ki a Filipo Motulalo, Peki he polo kalama ko ia ae kainga tonga wahenga Hawke's Bay, pea mo te vita ni ulata pika Maria Vea. Wha malo foki ki e ongata ahine mei he koristutuku kuin salo te Luhama Fale, ka maa ana seini manu, pea peki ha lirika tuki pili moala, mo e polo kalama ae kainga ko ia wahenga waikato. Ki mo tolko toa pe, ne mo kau mai ki he polo kalama e aho ni a ki nga tolu ni nao telefoni mai o tala monu mai ki he ngā we a pefo ki ki he likuesi o e ngā hi hiva fata wange pena e ongo lelei atu a e polo kalama i he aho ni te matatau atu he tau te foki mai pepea mo e polo kalama tatau i he taimi tatau o e wike kaha o o a fok na ngalo e tau ngahi o ngongo whaka wike i he lea whakatonga pea mo Filipo Motulalo o atu ya mihe whareni i he monite ki he whalaite. Pule lulu, la tu whanua, pe amo John Pulu, tēnā kamata e whakakwhatongia mi he pie mentonga, i he hoko ko ia ae tolu, pe a hoko atua i whinimotu an i he ono, whaosi e makatonga rewa mi he taha wā ki he ono heng heng tua pule lulu. Malo au bita ho mou mea mai, ko au rinta atolo se pasi, tu au whātu.

Reu talamuka pui pea tangata hei e teo whai ki tō mama o kai. Whai haki poupou mo ki vahe vahe. Whika oa ki pea moe kunga tohi koe ni ni tau toki whanonga ki ai me he vahe hiwa o e tohi. Oe onga onga rerei tohi e mātiu ki he sāpate koe ni e sāpate hana hongwhanu mātaha. Oe taimenga maheni o e tau tohi mahi na whakaritia e sias katolika. Koe ngongo rerei o e ahoni o ku wahe wahe ia ki he konga e toru. Pea koe konga ua ki o ku kamata pe ia mo e rea se suo pe he he nesio ki he fu kakai. Na e ranga ia te ia ai ofa ki he kakai. Koe uhia na nau hange hawhanga sipi ta ia iha nau tauhi. Ai a koe te lawe koe ni a se suwhika aki mo sipi. Koe sipi ka pahe kai tauhi e mate sipi. Ai kai ke whaamarawa sipi ia ke mo ui ia te ia pe ta ia iha nau tauhi. Koe sipi ka pahe kai ki hanu tauhi a ko very vulnerable na mo. Pe ku tu lawe ango fua au pito. Pe ku tu lawe ango fua ai mon manu ko ni tamu ta to la CP ko ya ula ki pe ko pau ke ai hata u hia ke ne takia ki Hawaii ke inu ko pau ke hata u hia ke ne takia ki he mo hu ku la mau ui ke ne kai kai ai pe ko pau ke tau hia ke hanga malu ia me he fili o CP u fa frare e to ta po e fili o CP mi fa frare a ke mon manu ko rofi ai a koe koe rofi ke whangasipi o kui kuna uhiri fia o bito kia he koe ke toi afe ai rofi a en taimi kune hangai o hofi a sipi ke keina mu mau mea tokoni mea i peo tu la vea ngufua pe hea bito sipi ka pau hei ke kei ai hano tau ko sipi koe koe nai uhinga kia ai a sesu na ne hanga tau mai i mise sipi ke ne hanga whakahia whakataata ake kakai nai tu la vea ngufua kakai kai ke uhinga ia ke pehe o hangi koe sipi ke ke fa hino hino fitu ke alo hino ai tataki ke fitu alo kai kai ai ka nai tu la vea ngu fua ai kakai koe ni ne matu ungai ne ofa langa ne ofa ati nao tō koe he he tu o e nao mo ui hange o kui kai ke tataki rere ki nao tō pia vai vai ai nao tui o tua pia i kai ke nao pe he ke nao lava o iro mau pe ai toto nu he nao mui. Ai un au fie mau e nao tolu ia ai tataki whakalao maari e. Fie mau e ki nao tolu ia ai whahinga tataki aha taha o toi marunga ngene iro ki he otua ke hinoi i ki nao tolu whakaku me otua mo e ofa mo e otua mo ne whai whakamole mole mo e natula totonu e otua. Koi ai koi konga ura kia. I hene sioga a sesu ki he pehea kakai nane kongarewa hanua nane hangarewa ui ae ne kauako. E toko hongfuru maua. Pia peherewa na nehangarewa o ave kere ki nau toru ai maalohi. Pia koe ave ki nau toru ai whahinga mafai. Ai koe mafai koe ni ufarea koe he he ngongo lele koe nata toki whanungo ki ai o ku ai koe maalohi ke kapus te voro. Pia toi ai moe maalohi ke whakamu ui e ngahela ngā mahaki kotoa pe. Ai a koe koe toko taha koe oku ui e se su pia ave kia ngai maalo i koni mahino oku e whakakau kau ngā ue ke whakahoko kau kai te nau mai nau tōlai whainga maalo i koni ai au pehe oku o hinga le vaini i wai ki lea ufa marife kina ngai tau whanua upe ke whika waki mua kau ngā ue whakai wangeli o ngā ue hese asi hei kai teke lawa kou fuaki ai mea oku i kai teke maa ai ko mea mahi no i hei kei tike lawa ko ia o fuaki ha mea o kui kai tike mau. Ko pau ko e fuaki, ko pau ke fuaki pe mea o ku ke mau. Pea koe mea ini ko ne hanga e se su o awe ke nao fuaki ke nao. Na ne fuaki ke tike nao tolo ai maalohi ke kapus te holo. Ai maalohi ke whakamuun maa. Ko mea ina e fuaki se su o nao maupa. Pea osi ko no fuaki ke tike nao tolo. Na ne hanga rewa o whekau i atu ki nao tolo ke nao watu o i kai ke o ki ki he ngāhi whanua mōri, whanua kua pangani, ka ola ki whekau ki nga tōru ke nga uo
ke feito o fra foki mai a ki na utoru pe a hasiu a isleari na na uma mao atu ke na na uhe ke fra foki mai ki na utoru aia koe uraki ngā ue ke fai ke fra foki foki mai fra foki foki mai a hasiu a mime koe koe hawa koko hasiu ni koe na isi o ki ai koe koe pe alanga ene o fara ki na utoru o kuhange ku na uhe he tu mo parpare mai na umo i koe koe kai ke hatake nela tataki leri ki na utoru ki he otua ai ko nanga lewa fuka o fuka teunga ai ka apostolo mo fika ki na do ke na o atu pe ko na o atu ani ko fika u na fika ke na o atu o fuka hoko ko fika u ke na o atu o fa no no atu o ku i heni e pure anga o tua ai he le fa pala ni be the kingdom of God is at hand. Ka pāre te tau lea whakarea whakatonga, o ku iheni a e purea ngā e o tua. Pa koe whika olewa ki na uo, ma whaiko ne o angi kati ki na utoru, na whika olewa ki na utoru, ki na uo o whakamu ui mahaki, whakatu ue mate, whakama ai kiria, ka pusi mo te evolo. Aia koe koe whahinga ma whai, whahinga ma alohi whakaotua ni na hanga e sesu o fuaki ke te kinau tolu, kenau lava atu, kenau o atu, o whanongonongo atu ki he, ki he kakai. Ngo lava ke ngā aue, ke whamo ui, ke whotu ue mate, whama ai kiria, kapus te volu. Aia koe koe, koe ngahi mea ni e ma lava o whai, I he whahinga mālohi nai fuaki ngai koe e se esu koe kia tiki nau tōngu. Ka ku loto heni ke u whakatala noa ki he lea se esu nai whai ke mō whanongono atu o ku i heni pure anga oi otua. Ko lea koe o ku i heni e pure anga oi otua te tau pe o ku i whi ia. O ku he whanua koe o ku i whanua o ku i heni o ku ihena. Ka kuanga whewe ta ulo i roi o ku iheni ai pure anga e otua. Ko e rea koi a sesu o ku iheni e pure anga e otua. O ku rea pe a sesu uia whika waki moia. Ko e whetu u kotoa pe o ku ia ia sesu o ia e pure anga ia e otua. O ku hanga maupe e sesu uia o whakafofonga ia te ia ai pure anga e otua. He koi ia ia nei tuku mai he otua ke hau ki maamani kene hanga. O whanongono atu ai ofa ai otua. Kene whanongono atu koe otua ai ako otua ofa mole mole. Pako mea ia o ku hoko koe e pureanga oe otua. Ke mahinu ke whahinga tangata o ku ausia ai pureanga oe otua ihe whaka mole mole. O ku ausia ai pureanga otua ihe feia ahono fina ngalo. O whakata tau ki he ki he tūtu uni koe ni nei whaia se esu ki ne kau. Bako o ke nau o whaka hoko. Aia koe pureanga e otua te helawa ki taupe hei lefa o palangi. Wherever Jesus is, the kingdom of God is. Whetu ko taupe e ai a sesu, oku i ai, ai pureanga e otua. Pea ko oku i fe a sesu, iho tau mamani, oku i fe a sesu, iho tau kuonga. Ko sesu, mia koe aroi o toa pa o koe e ki la uia e nei mi mei na nai foto e ki la koe ni kau taha se su na nonga fa finga ke fa manda lai ai presence and Jesus presence pe koe a fi o koe ai o toa o koe fe ai o toa na nonga e ki la koe nubi he koe o toa o koe ihe feitu o toa pe koe o toa o koe ihe feitu o toa pe ai e ka pau ko o tua ku he feitu o tope ko feitu o tope o ku ia sesu o ku ia o tua o ku ia a hono pure anga pe guanga pe he ai tau tui he ko sesu ne anga faka fo fonga ai pure anga o tua i o tau roto roto nga mau pe fa no no atu o ku he ni e pure anga o tua ai ko feka u ia e fai e sesu ke ne ka wa ko nga ke na o o fa mo i mahaki fo tu o mate fa mai kiria ka pusi mo te volo ke mahino o ku hene pure nga o tua o ku hene se e supi o ku hene pure nga tua o ku ai ai ako naki ai se a sifi ka waki mo mea koe ni ka kai kei to fuko lawe ki rau ia kia he koe tape koe feitu o ku os i hene pure nga o tua ia ka aku te ki ai ke kakato
pako kakato ya pura nga yo toa eto ki kakato ya ha ya nga wa mai ko ya sesu ke ne nga fa mau ya mama ni pe toi tu to ta ko to pe ki he moi fo toi tu ke moi ta nga ta ko kakato ya pura nga ya o toa ka os i he ni nga u pa ko nga u pura nga i he ni ya ko mo kristiane o ko ki ta to ta pa ta iso ke ta nga u fika ke tau ngawe pura nga yo tua iho tau loto loto nga mo tau taimi pe ko ui mahu inga nia o kai ko ka fa ahinga pe ke na hanga o ngawe pura nga yo tua ko ki mau tolu koni kau pate ale ko ka o piko po ko ngawe tu itapu o ku fa ma fai mi olunga ali fila loa o ke tangata mo fi fini ko tau pe o ku pap taiso o ku watu a fika u koni ke te koe ke ke hanga fanongo nongo atu o ku iheni ai pure anga oi otua pe ai he hiri ko yang ai ako na ki ko ni wa ko ko ki ke ves fra o si o ngwa ngwa le ya honi o ku pe he le fra parangi without cost you have received without cost you are to give ko fo ves fra mu mu ya ko oi ai ngong ngong dari ben ta u fanong ki ai ai aku hui nga mai ya ke ke ti ta to ta ta te fit ko ni ka ki ma to lu ka u pa te re ma un au ku fai na ke ma u ta e to tong ko pa u ke te fo aki ta e to tong ko e me ago ngo ko e u fa ave u fa ka u ka u ke ta i mi go na alo a ko seminario na ke ke to tong i ho family e ku ako na to tong i he si asi Na kai ke more ha me aia e ko family aku yo no totong yo ke ala ko pate nen tong ya se si pa ala ki fisi ala ko pate pe a o si pa fo ki mai o pate le pa fa ile va ai fo ila ko ni ko ko o ku ra he he vesi pa o si ko ni na ke ma u ta e totong te ke fo a ki ta e totong i he tai me ni yo ku ki la ye ai fa ta u le fakasi ti fa hangi ku pui pui ya foi mai no ko ni me ka ta ki no tu rai o hangi ku mu mu a ke ma ite se ni ti ka te tokin a we a me na ka ke te more ai ka ko ui ma ke he ne fai ke te o ka ke fai pe ya ke ka pa te le fai pe ya ke to ta ko to pe o ku tu ke fa ma fo la lot pe ke ta la ki e en de kristian ne mo no pa ta iso ai ngo le le o ku ui ki tau tolu ke oa mua te tau eke sanity o ku ui ki tau tolu oa mua te tau hanga o kouna hasirini me haka kai o tau ngā ue ki ai ka pa o kuna ua whamai koe mea ia nau tolu ka ukei koha mea tau tolu ke tau hanga eke a sanity ke o mai he tau ngā ue he koe whai tūtu ni pau e negu o se o mai without cost you have received and without cost you are to give Toko whaka mui manua ia o e ngongo le rea honi. Ko e ui au kufu mātu aki. Ma alohi au pito iau tonu ke mai alohi tau whakau kau ngai ngai tau ngā ue. He koe kuanga ni a ku aise ni te mea koto ape. Ku aise ni te mea koto. Ko te ki ai pia mea ku te fi mau ki taki mai se ni te tatongi te ngā ue kufai. Ka ku ui ma kehe aki nau toru ko ni ui. Ki he lakanga. Ko ia o e whanongo nongo e ngongo le rei. Ai o tua. Without cost, you have received, and without cost, you are to give. O ku mahi no pei kwai peka kai una wa fua fua itui tui o ako feka ako mea ko ni ko paku na honga peo totongi paku na omai paku na fe mau pea si eniti ku sai pe moia ka ku tau tolu katolika iho tau katolika ui ki tau tolu ke tau ngā ui Pea mea pango ia, koe ngahi, koe o koe pe ngahi. Denominations, pe koe ngahi siasi, ke he taimini, o ku whakarere ia, ko ka ke kau mai ki he siasi, te ke totongi e fiha ka ke kau. Te ke totongi mai, o au ki he la wafe, ke totongi ka ke kau ki he siasi. O ku ikai ke pe na tūra ia o katolika, koe katolika ka papi koe. O tutu unia, ke fufua whainga maari pe, ke papi hao tamasi, pe ko atahine ke si asi. Ka whi fufu o whainga maari ko tope, mai ke papi o ki tamasi, pe ko ki tahine i he tui a si asi.
ai au o kai ke eke ha silinia, kai ke eke atotongia, pe kai ke tutu ni e si asi, pe kai mea ia uno foloto ia e ea kona ke e si asi, ke whakakaristea nei, hono memi pa, ke hoko a baptize o mai, pe kai ke whonga ke incorporate, ke whakakau mai, tō taha, kotoa pe ke si asi, whakakau mai i he baptize o, ka o kai koe se ni tike ke toktongi, ka ke hao, o ka o ke si asi, paku pehe ai ngau e si asi, o a o ki ngai pito o tau te umaru mani, ne o a whima o e si asi, a se ni tike whakakato aki, a ne ngā o e koe ke whakakasite ane imo, no tua ke se esu ke o ke ngata ngā kotoa pe o mamani, o ku, o kui kai pe ke, ne o ngani whima o se ni tike o koe ke, hanga si asi o kona pe whaka maro hi haka kai ke o mai paanga ke whakarere a ke lotu. Neongo ene dipeni ai lotu tai mene i he ngahi mea whakase eniti. Oku oktui ai si asi e ngau e pe lau mare maano ni pe e ngau e pe o tua ke whaka mawhola ano si asi e ne kau ngau e. Pako no oivi ko koe whakapaanga e whakapaanga oku wha a misteri mau pe e ne hanga e ne humai. O whakaivia, ai ngai ngā oe ase ase. Pāku tui pehe a tau kakai, tui pehe a katolika. Pāku e purea ngā o tua i o tau loto loto ngā. O ku uia ai toko tahu tope ke kau hono ngā oe i o purea ngā o tua. O ku ikai ko ki nao tolo pe i e clerics, pāku nao tolo koe ko whanofo ki nao ngā oe ke hankoi. Kau tau po o, kau pātere, kau epiko pōm, kau tīkoni mo. Tuhā fōngai tūnga. O ku ui,

I ka mauri kong koe ero ko te imatu wa nungura. I raunin ta mea ruan jita iri ki ayu. Ayu is pangara me dana te aga te atu. Pai mai nes waki na kona kona nungura ki nisi pangara. Awa sari ita ki mea tuara tara tataru. Te atu ay muan te maaka. Yesu Christo ay tenas. Sine boyu kome ni ka itau kon roiro in te awa ya kawa kera kwa nganira. Pasi na kona maaki na koe iai pukini ukukura nanu. Kina nun nam teaka. Ai kāna kuna teaki na kina nun jatai ai. Roni iro kapa iei teaka ai kasina waya ni muka ni wai. Iona, tero pāsa o ngani kuna ni gare kia kawa in te peiu. Mea te kapa iei na nuna. Iro ni Yesu Christo. Amen. Ana teaka tia tu ipuki ni kanunga jatai ai. Ari tangiria pāsi na waya ni muka ni paia. Ere ki meni ere mia ni mokorona e tene pi mea wanua. Awa ki puna ai aua na kondi mea ua. Ere mia ni mokorona e tene pi mea wanua. Awa ki puna ai aua na kondi mea ua. Aka ngai teaka ni ki ipo ikai. Awa ata kutoka na kondi uwea. Sibu siiko pa ena kametia ki tiyo ame te ei. Pakio ina ngai ya kamemerai pe iya tani puaka. Ai ka asiku te kawa ei. E pe i a ometa ni ka pene ia. Ka e te teaki teaka ai ka aiaro na i ka ina koia. Pa i aki ukura raun te puta na ometa ei ti ometa ei. Me e ka nikarikia ka ia. Si pangan jita i ei. Ari tangiria pasina waya ni puka ni pai ei. Te teaka e ka ngai. E poni mena inano ni pei. E poni mena. Inano ni pei. Tapita yung kanay mera inano ni pei rachoko ng tawa te akan tibeta na tibeta. O hirang ni pei siro ura karawa kita resita ko basta ngiria ni kan karoy. Kunna kia chaka ni pismaya nano manan o inometan ti wari kini giri mera yana rakay niri. Mera punti ki mati sa kakanta ni kay pei kana pakana ko ina pasipangana. O kanay na mati, awa ipayana. Tikipuntea kaya ti pasipangan ti mungay. E punna nga te maaka ni kuna ni karoa i te ire ika sita ko. Ni ka punga naan te maaka aani te roa ya kiri ai. O hina puni kuna ni mea pupuke ni puni bua nora ki te tangira ni mea ura. E bua mea uri nga kina iro ura pa punna raa ni bua ua ngaira. E bua na mea te tangira. Ari sika mea ya ki ai mea roa. Te rongorunga te tai ei. E puni ka turuturu wa kia ya rui ya koraki. Ai ka akare kia te maaka mea runda ya uya. Punna kia tūkai ana kon karawa te makuri ya kino iru iru iru ana kon iere mia. Me ipu kini mamma kuri tia tuwa ni neu ya anoa me tai kari ni aki. O hita uro inna nga ti ipu uki na ya kakupe ana kon iere mia. Ipe ta mireka nkanaro na paa ipani nuwale kari kino oro nguei. Me ni kipuna ete uwana. Ni karoko wa ati kipu ayote pime tenua. O sinapun nora ya iti rongoro nguwa ipani. Ipe ta mireka. Kuntiro ni kuwa wanja tayye yu na kuni Yeremia. Ya kitara ya pae metu waro di na kuwa nte mepeiri ya yasa. Meta uro ime tini ni kuria tiki pati sa uota tiro ngurumu. Ay iyo ni kananu titiki ya nana mepeiri. Kana ngaya pa iya mira inanu ni peira te maaka. Naru nesi muya kuwa kia yi. Wasipundia imu ni kina aru ni kadinera imu ni rora. O tangira nti ya kuwa kime te tangira kime iri ya rora. Aris tangiri ya pae na karawa kina kuira. Sipundia ina pia ni karoya na kuya rora. Inge, kia pundia ina katuwa yaki. Me ena puni karawa ki roi tiwa meta tiaru wa likari niyaki. O anangana ki tiarawa. Asina ni kuwa ya rora me nara brudun. Punda na makuri jetuwa au te maaka ayaki ya nente tangira yei. Me akari niya nroa maeri ki pati sapuri. Punda na makuri jetangira ni muoko na yaru na ya karoya yesu. E puntangiri ya na betani. Sina taita ku pa sirora ki sirora ika karawa te pura ya pura. O ndia ina pa ni katuwa ya ki te tuwa ya pura. Na ki angana ki karini ya. E taku Yesu na koya pari tai wa ki awa ta cheine na koina. Ine kaveni ya na nivele. Ya ine kuni ya na nivele. Ni pura. Ani etuwa ime ni pura ipo kumi. O ina kari ya mwani inche sibu. Yomane ni makorona ya wanua. O aki kuna isu. Kundaki ana. Aki ana pete uona tia sibu. Ena nuna, wakundaki ae kororoi narona, maji wame
tare ke te pitaki. E pon te ki mara ka mua mua na konti atu. Te sira ki na koira. Se konan te ki pa te sepita mea via mure tara i mopo ki na koia. Eng. E pon dia i nora ki te makuri tangira. Dina nundara ka iri. Apenda iyo. Ai pon kona ni wata te pitaki ki tiyo mea ki te mua wani pili tigrui. Eng. E rengi ni ka ina nua ki te makuri tangira na koia onata. Sakin na yaron na rere ki tapita ina na yakanoa ta yan TV tabiluwa. Naron na nanon nori. Ki ayan o nori tapimet no abata. O hatarai ang kane pa tahani katanoa ta ti TV. Apo ni kao kakawai yo amata pa ina hiya ino abata yan ko na tete. Tea kai kaki na ngipo po kina ko tipitaki. O naki ay koro no ino mente. Ya araki kiyaki. E puntang ngipo po kina ako yaki hati ima tuwa ni kona ki mewya. Di paruan ciri di pay, akan karawan makhluk kaki roy. Si pangarari ki, aku ni mana iramu di pay. Karena si ni makin lagi, kian karena ye, si ni makin lagi, si kari kia, pas pun dia ni makhluk ya, nakon, nanon dah nak kantan ni ngaji awi. Kamu dah pernah dekat bayi, amin. Saat taro nakon jawi. Sangat panaran dia boy kuat war. Si pangaraya ko nganira nun tita iya. Yari ki paata kawa iya. Iya nganira tako na dota roi. Nako ni kinaki. Dahi kaari ki pamuyo kwar. Mahirai ka siri ki pataani ka iriri. Mahirai ka siri ki pataani tau wa timakan tau teaka. Mahirai ka siri ki nabia pataani. Kuni mea kinaki. Narunda na vivi ta jiatua. Si bondia ini ka inesi ki inu waki na kunda na kanta ni na jiatua. Mema kuri iya ntetangira ya korakora ina nunda raha. Kaidiri. Arabo busi na ko imtia tua, kabuwe ya mkurian na yu inanora. O tangira inanora. Bena ubana ya sinabaki yei, ibukini meaun te buotan tamata. Kapa yeira tia tua ni kapele, o kira nga ina atei ni karoko i kawai. O amina iloura inanundara iyang, me arawaki ni kapele, ya mua puni me inanundara utu, ala tapun deidei, o muyengar, o inanundara tapun mwapuri ya kakua. Sikani iku,

Te mō mōna ka te pēka te panāne ka ha meori, no hoi mea tā nōra, no nō te teiri ka e te mērua ai o, men nara ko ngā ai o pia men ki ribes, e no koi mei mai no kau Auckland, New Zealand. Rā mea ki a mga tau roi ni pēr roi ni ka mien te teiri ka i o, ngai tātou ni tātai o, o chiao se noka, a reis ni mga tau roi ni pēr ngā rukua ratai, a reis ni mawa mei rari ki mi, te o o wa tākarangai nan, te tāpēs ai o, i mai rai o. O, sirang kūrei ka sa mga rukua ni pēr, ina nun, te ka wua no weekend i wikin te aso na iu ake ai si wua wari ki te weekend o kai sa mga tokara na pe tina makaina e pōreirei o kai mga tina makaina are na rokoan ai bun te language na weekend ki the beginning of our Kiribas language weekend enang beisi te taiki he para te nanu te bere te taiki sakaka kyo kyo wa kina pege. Mianya na no ang sinang kakai tau kaya mga kuna na pendeki. Amtay, na mga nganira taningam, na mga nganira amtay, ibigin nung oram na kunam ko ang rayo pa sinaroan ko, sinaka meroro ko, sinaka kakibos mayang koy, inanon ti am ko ang rayo, sinang kakai tau wa sinamaki, inanon ti tayri kayo, na mi ko ang rayo, sinang tau rayo na pendebus mahi, tinan meroro, na ko ming kami tan ang rayo ko, ibigin na pati, te sin to to ke to banan kamuring o ye ra ara post on the Facebook page PMN Facebook page you can tiny me and a family i pa terana ka ka kin te vaccine roia terana yari nanu nei na yausu o yara pa nan ka ka ki te vaccine roia ke ka yari en kami yari kam ye ne be mi yang bu kin te sin to to a ye bo ngana ne rom ke to ya ra ke ki ye mi yang o ye sin ang ko rein wa ki mang kami ne mi ko ng ra yon ne ka ko tra na ko mi ni me ro ro mang kami kami re to kana kam to pa kam me ke kan kan kan ko ne be mi yang te ro ro me kan ko na ne pen kan ko na ko na mi ara Facebook page ara PMN Kiribeski kana kam kam kan anonymous stay anonymous kan ko na ne pen include na tagin na nami message ya kam wish to be anonymous ke nang yan nani sina wagi na konam kong rayo o kay sa pundiri mo an kakarapara pa ng kakaitaw ano kong diwe ay bukin ti mea wete mea to ay nako iran tatap mea nira nako kie ti mea rurong o to kukukurein tayo na o ay yung kanan sina rita ki mga mindo mo an kunayo pa kaukat na ra kong ra mga mi nanon titayri kayo

0: te ina peran te pitewe ke meara te atea puni ki nāki ra anu pō ngai kai ara atea i o te runa tikira ke reita te wāki ai nei a reire. E rangini ka kāwa ki pakona rei aki nana sim a tākin taka tei o te rapeha un te atea ni kiripe sin mua min te muinga. Uke uke ria o pun nō ria pai atea ki nāki onika kou wā ki pai akura kura pō ngana te rapeha un te atea ni pun noinam te atea on te atea riki tape ua.
1: PMN Kiribas.
2: Pukin tira pakona ta parapara na kaisipu meana sa reiri yamatei. E ka kāwa ki pakona karekea amritaki o ni ikikina e mo te tamero a meana sa reiri yamatei. A kona kona ni korawa ni tai e mo te wepo. Kana kona kona nana ya matei menna ya reiri a tai tapara. Karekea te merina e waririki a sisira ki nana sa reiri yamatei. Pa e wara na keke ya kin reiri. A nungora na peirunti sa reiri ane pa tira te yangu ni pupu kina koim. E kona koroi a pupu kona na reiri. O wana kiki yaki nasi mtari rei. Ari kona koro yi nono numenga. Tapai yaka awa ki pata perangai rakaro. Sina poki ya nasi rana ya rei rei nono numenga.
0: Kia ora, kamna pene ni meauri, warm Pacific greetings. Menna mi kong rayo awai pun. Te taia yon kane na roana ko bukin na Pacific Languages Weeks. A ki anakarawa ki nanon te riri ke yu wotanga o wapui mea o noua. O wara ka mātau roi ke. Iang, te mon language kwa na rena celebrate na ki bukin na Pacific Language Weeks. Na kwan te Sunday ki te bina ni mei. Na kwan te kona pong te bima o noua ni mei kane te Rotterdam Language Week. Ane te celebration bukin Rotterdam Language Week a rena mon kaukagi ke ren katapena agi dipuke no wata nga wapi mo noa taru na rakam tatani ai ai ke the one Pacific language week and it's celebrate nak nar tapo yo yo no siran samoa language week kan ganne na run through and ganne sante den bi meto wana ni me na kon ti kono pong o no one soon e wara ni te na e te na mere rotu ma language week ke Ang kanya more time favorite Kiribati language week. Memete na no rake e pera yo e Kiribati, e pera e Kiribati. Ana language kung kanya na celebrate na kinte. Ante tapes ni mga wan surai. O ane kaya na kung kanya to kono pong tibi meto wan ang surai. Manua to language week in kanya min nani ina karawa kinu mabi mo no wan surai. O ane kaya na kinto wana noakas. Kane nare mina kane te Cook Island Maori Language Week nwoa nohas o ena kainaki nwanua nohas Tonga Language Week in kane ena karawa ki kene kauka kende pima nwa nohas o ena pota kaini in kane nwa vime woa nohas Papua New Guinea Pinchin Language Week ani nono wante bitemba o ena kainaki te pime woa te bitemba Tuvalu Language Week in kano wapi me suwan te bitemba o ena kaina ki te nua no kitoba i buken te tetani PC ke Fijian Language Week ani ena kauku ki te pia na ua no kitoba o ena kaina ki te kono pong ki te pime te pime te pime ye buken te namakaina e o kitoba New Language Week o kitoba te pime wanua o ena kaini in kani no ki tōpa pua pui mea wa. Toke lau language week in kani, pua pui mea mea wa no ki tōpa, o ena kaina ki ni penin tena makaina ani, tena pui mea tōwana no ki tōpa. Solomon Islands Speech and Language Week, ena kaina ki ni mua pui, ena kaukaki, ena kaukaki ni mua pui mea wa November, o ena kaina ki ni mua pui mea wanua November. O ena kani, Ibukin te Pacific Language Week Celebrations. Ibukin mo tanga wapi mo noa. Yo naratapo ay yo ayo Aotearoa, New Zealand. Ngayari te rata win kami. Keep an eye out on the nani events coming up for Bukin Tanan Celebrations, the Lan Language Weeks. Ay kayasan siya man kami yan ni ke. Te mamani nga la Kiribati Language Week. Nakasuru-suru ay rin Kiribati Language Week. Te tete ni Kiribati, weekend te tete ni Kiribati, ni mea wan surai, ni karuwa, te pi me to wana nsurai awara te song ora ke i to pa ko pon pe ne ben stan me am ka ta roi me ngai ke ngai ere ta ti roi na ko mi na mi ta po are ga mong ra me ge men na mi ko ra yo pmn kiripet

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Oh, men te kuna ni agar koe rana ratai e wapui maono wa te minis. Na kon te wa te pui me tohuana. Te kuna nganes ni mga warai e min te kuna ane. Te ni mātoe me iru ya kain te kiang ni maken. Tore mi yakin nane kuna ongurai te yen katanoa ta ke atangire kano kwa ki e nanon te tairi kai yo e pugi nung ongurai mte so ongura o te pe wata yen nane nenepe. Sina rora anu ni karakwa rete e po waratai ya rete wa te wawan takarangaina te tabia sa e mea ai rai yo o sabun nang kakai ta umuan te tairi kai yo ke kai sikuna ane me meroro me ankoe Yon banan, kiribas may nusiran na iyo.

0: Māori Aotearoa. Aika kukure ira, paia kiri kāki, tiririki in susui bukin su wan takan wan nano. Mēm nono pui tiririki ni mēau, na kon, ni mea pui, mea wanua. A kia tapai ako na koro aiga. Nkana e koro am tiririki ni mea pui, mea wanua, ki ni mea pui, mea ruaiwa. O ina roko am pain susu na koem, na kia kapu wana. Tiki roai, na mreke ni bong. Oka kukure ina riki, pa ina roko am pain susu na koem, ni katoa uwa tiririki ni karokua, e koro am kaisipi me ni meau, an tiririki ni meau. Te susu bukin takan wan nano, e konaan wan tai nora ti kensa. O ina konaan nepen karikia puo kana, mea kato kana, kana wan tai nora. Iaki kapu waki te susu, e peisi o erang tebe karawana. Te susu bukin takan wan nano, ina konaan taurapa meau. Kana eriki am pain susu, o vehua karawaya.
1: Pia meni kere pese wei aki na kana kuante kano pana, en tiaro e monte te mearoa. Kana koka ko ua pai uru kaki suan te makuri, o tangire ni karakua mtang tang. Reita ki mea pia meni on te namba, ake wanua ake ake, isu wano wa tenua, tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kopun kona ara pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority, te namba, ake wanua ake ake, tenua onowa onowa, rai wa onowa, ke na kon na your website, bsa.govt.nz. Hari ni karakua ki te yen tang tang, wabu ki te pung men te tei are karakua ki ai te kano
0: kona. Kia ora, kona Māori, te sangora, nam kongora, iu pia meni kiri pes. Sinang kakaita wa anu kukurei, te mea toera rikem, ina non te awa iu, banaan kiri pes a iu mea inu siran. Ngai rom, na te mea toera rikem, tato ni tata iu, chao senoka, ina non te tairika iu, na karokoa re, popo arata eres na mawa, me ira rikem te awa uwa ke. Arakanta ni ngapa, ena koroi, am tairika iu, am uike na iu, me nam tapore kongora me iai, kana kongora ngkoe me i Auckland, arakanta ni ngapa, ena koroi ne ba muike na yon ko yare sina no kono Auckland ko na meauri o koroba kai ko manga angani ram tai pa sina mero ro men ko yon nam kong rai upi men giri ba song ko yare ko rai sina kun a nu siran ki o tiaro ki ora o koroba no ram no kon panan giri ba sai yo a ti e a to ba kam ben na tai ya ki a ti nu mate wiki men kai Oh, ya start na para Kiribas Language Week. Oh, senang ini kukurai yang sepam yang kami di team kita buat ni yang wari ya san karawagi ni karapinawaki karawagi roi ni mamiraha ki ke ba sena pa yang nari ke ba ara puto ni yang inano na la language week kukua tanga wapi mono wa oh, senang karapaya na ke tapi ya yo ke skarapaya kain di New Zealand Kiribas National Council skiribaya skarapaya tan tenan communities na beke tenan youth groups communities and tapo na ke pen in be a part of this second ya mama nga tehan tenan ministries ke the education the ministry for Pacific people ke ana I ga agi do tokin fun to know an kapo bonga ne pa kanwan ne pete the language week second ya mama nga ra doctors nurses ara kiribas health professionals ke agi ne beto tokin ka ka ngai ra ipukin meru rungi ra no noi na ra teten kiribas o ipun ngai ran ga ben kind communities ngai ran ga ben kind kiribas yon o te aroa ni usiran ke bukit nara makuri kura kura ara kona pai ke ara pun aroa aroa ni kiribas ake sa toto kin sepas pai yon men ni nu kore on ga ga tonga yai yo nu sira na nga yai ri ki pas na celebrate that language week in ga to di ki ke as kar pa ya na ki asan biri biri yak in biri ai so again ni paro mo no ya danin me ta ya ge ni ku a men ga ina no i bu kin a aya aya fighter ya san kamina pa in a visual never a kiribas language week on new zealand me yang kan te te me begin de ri ri ka yo wo ta nga a wa pu mo no wa e ka ngai te kana kata wara kata roi ke karina tiang ta roi na kon te mi yo ko a ka brari ki era ni kiribas karina tiang ta roi na kon te mi yo ko a ka brari ki era ni kiribas Ibu kami ingin kami yang kaya kam makin ang otan tetan kiri pas ke tuta na ikon ang translate ng kangay ana translation ke ara poto ninyo ngay yo e kangay strive diligently to fulfill obligations and excel in our Kiribas identity. Strive diligently to fulfill obligations and excel in our Kiribas identity. E ora te songora ake. Ya handova na koe mi. Ya ngani ka mi te te yo karapino na kua ne pe me kani. Te te ima yo te potene nyanga ay yo ba te rana nanu na iro mi. Ka nga te raka kawa ki na iro mi. Ke te rana nanu na te rana ire kere kena me. Nanu ni me aura yo anu sirani ke. Nga ira ikiri pes e kasiminan ti. Ti ebe esa ki oina pera ke. Yare ke pa pera pas. Asa samina yai ke. O sinanga kaitau pa. Ngai fumi isi mi ngaroa iai ke iai tena no opportunities iai o rikentaraya is celebrate na kara language hui ki nebe ka haitau iai o ngami tanda ngora iai mga ngora mei romi ke shia na koira mi mi thoughts tena na mi iango ken de language hui ka iyo e maira iyo watanga wapi monoa de team na pe iyo ke o pun bai karari kita pa yakwan shi e mga ira yon te tema yo te nampare ya kia wanua kia kia akia akia akia ni mewa tenua towana te nambarik akia wanua akia akia akia akia akia ni mewa tenua towana kana to go to go meme pa yaro ne meme anke te meme ke te po posga seven en ga mero ro yon na mi a platform ayo pmn gibes kana go to go go kumi ngoroi dikhe ke go go go rei ne ben shi endi ni korbo ke na go ira ke Sedang tau rai ara email are pmnkiribas@pmn.co.nz. Naka kari kiki pmnkiribas@pmn.co.nz. Tai mama ni ngari ti pihan nari p merau. Angge yang kang kona ne pena kona Facebook page are pmnkiribas. I bukin share na kinam thoughts. Ami yang orang bukin de language week ayo ke. Okay, so pun kakara berapa? Ingin nan. Oh, sina kanu kama to kona ayo ke. Pas sina celebrate asas ikir bes yonu siran ke. Sina pun kanu kama arira. Ay, maine sina mga sina kami atua irira ke. Maine ya mga to rigiri. Nakon de te surai ke. Ay, maine ayo me. Sina ongra te kona ayo. Ibukin reita kira mangkoy de kiribes. Kami ada tanong rayo namin kong rayo happy amen kiribes.

Kone me arute saongra, nam kongra e yo, PMN Kiribas, me Manukau, Auckland, New Zealand. Nante tai e yo, aikai am news, are asan kata urawa ki, men nararu ni karakir kono, ni banani Kiribas, e yo. O, e asan tegin na te sarapekau ni pipitakin kanuan pong ai El Nino ba, e na yei tipitakin na kontawan kanuan pong tai rakei kai, tai ntaka popwe. Ba ena ki e rake kura kurantiang o ni piri rake di ki taka pōpue. E te aki nene pe te sara pe kau ibukin kamete pai an te o nāpe e Chris Brandolino pa Eo Nino e na karawa taka mete pai me taka kai pa e tera aron na nauru pai te pitake ei a ena rike kana e koasi ibukin te o tapanin rike na koi e mean o aroka a ke e meau si ngaia iponi reo iroia ndere reo. O yasa nei Tala Leo Malie Philomena Loheni ni nangana ki te meitera e te Member of New Zealand Order Merit i bukin anatarena e te sakara kun kai o i tūtū i bukin karapai o anakon anakomuniti. Ne yei bon isipu i mea ono wana ririki ni mea o e kate ana business e te Mena Designs ina nun uatanga a wawa mena sena aine aika amen. Ana brand nei eh, bon wana me pon the brand elangi ni ginaki iro ya hain de bete beke o ya sa ni ra de cause by yon bc seben o canada me united states of america e te gina do nai nei yo pat to kan ka ye e pon de ke o na go men ai ga ga ma khuri na bena sina ai ni ai ga men nai kai o e te gina de salvation army pa tapo karike paene na marake ke food banks ngai yon gawaya ga khaina ki kana pene te manene puoga mende tau teha na kon deririki e na roho e san sana ki te manene puoga na koia tapo ai kai e na kon wanua te merian te tara e bugen spakin pene na marake na koia na ki a khaina noi e te agina de satararua ke te mena sai bugen anataban ni kawakini paene na marake ai kai the Salvation Army and Sonia Cameron patapon na ron ai kai akai na no de buoga pa na ki toki toki pa ang an na ki rota ki awa na ki ne berota ki na ki akai na no te popo kai yo na na tega de minita mente social development e Louise Upston o te agi na pa erang tau taka taumani ai ang na ki ibukin aya siko siko. O ia sain ka proa ka ki ken katoka ki mua ai accounts na ia bank te nimen o mata i taa mua kai e pon tabi te pota ki ni policemen korawa na kakai yo ande siri siri are eriki i Vietnam. E re po sinna te bepa, e re po sinna te bepa e te Samoa Observer pa te Central Bank ngai e katoki i mua kakamakuri na kona ia accounts na kona te men na kain New Zealand te mena kai na Australia o Amerika, aki hai reke reke me te keise ai. Te mena te tāmua e Joseph Va, e te aki na pa, te mena na pe ngai a kain te kakasi a repua yei meaun, te mena te sakairirin te keang e te Coconut Cartel, e Lorenzo Lemalu, to via i Ho Chi Minh, si ti wawa te wiki nako. Yes, I never got that the men that they tamo as Steve Tofa. Panga yen ebe the men around the way need a pohon de vake. Yes, I'm going to bota in a British man got to kick a hamahuri. Me a kakumiokume. Now when I a bank account, tan bukina kai kai, the wiki anako. E te akina de minute and the bota in the day by etapen kai ni waki karawan o katokan tehen sola panels na kon day day ai kan me bubwa mai siya rina non tere tenua tererik. Esa te tau te akan nga tene pi te mirian te tara e bukin taka tau mani e bukin tehen panels ai kai. E te akina Erika Stanford pa atapen kai tana makuri ni mwana pa iya mua day day aki arangin kai nanu ariki te popoki ei. E tau roanga i the Prime Minister mei tōroma ni mea ngā kapoa ana reita ki mea Austeria i mean ai e me roro. Are ko roiga me te Prime Minister mei Austeria ai Anthony Albanese i Canberra. E ribo sina ABC Pacific by Matthew Ware e sangkai ni karoi ana poro roi mea na kaini peiri mea Austeria o ni mea ngari nanun ana poro roi are ko roiga mea sainan kua. E karawa ana mwane vies Prime Minister Ware na konu siran rokona i Auckland the weekend e nako.
Awara te songra wane mo am news ari asan ka tauro wa ki the weekend ayo ibu ken no ram na konam ka ngra yo PMN kiribes korapan no ram ai na tikiroi am tairi ke yo

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kiribati te popoto e karoira narata i anime o te minis. Roe o te minis i min jawa te pui me tauana. Ai, pante panari ki ni kakai tauana, ka karabarapa. O ni riana ki me taka me auri e mai toro toro me narata po i o e manukau Auckland. O te aroa no koim te songra. Are ko Ronnie rai na nante tairiki e skauare rei e i o ke. Si kakai tauana, ka karabarapa. Kai ko te imeto e rari ki rongo i are mangari am tai. Ni nei na pam sa kamero roko i nanon na wante tairi kai yo to ko yangwa am tam ni i nanon na maus to ko pun kakagi bosu kwe ki to ko pun mine yon am darbon ni Facebook ki to an TikTok ki whatever that may be ki ara kakai tau na ko im kai ko kuanga tani ngam na ko iran ro ani ra nanon te tairi kai yo o sirang ni kukure ni me meroro me ko te song ran nam kong ra yo apm ni kiri bes yang sina kan ko ma to wana dikite kuna wa ko ra dikite kuna ki o sa manga ro ana kon te weather forecast i bukin no ngora nam kong ra yo apm ni kiri bes kan sina i mean na weather forecast ke sina tar mien te kuna ne pe to wana sa manga ro ana kon te meroro te health talks ni ko ka te how talk to wana me ra talk da ere ni talk ta ta pe pe yo i begin to pause kansaki ang yare te na ko te songra ayo i begin health talk ni bod noi nam deden gi bes me ra talk ta talk ta ta pe pe yo i ta ko pa po kam bon pen ni kina ti te talk ta yo ke ngayati yung ngo pa kaya ri ay te te sa kairi ri kete te presidents kete chairperson and just a very and kind of can the Kiribati National Council and the are eta in a hiring community the dirika yo neben pundiriki nanu nantaiki me yan karas ne meroro me de takta yo ne goga de meroro me ngaya are sasan koroya i tok bateri dirika na me sne ma goga de meroro yo me ngaya ibuki min kata nora ibuki de pao cancer but no inara de ten kiribati ayun banan kiribati pmn kiribati
2: Sabi ka na,
3: yeah, yeah, yeah.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora, kona Māori, nam kaungarai yua PMN Kiribati. Today I use na rānako nam weather forecast ki Tawan Kanoan Mien Tabong. I begin ngō rām te songra nam kaungarai yua. Aruna na pēri, sina tara ratapo ai yua i Aotearoa no Sidan, men te North Islands o Ruarikaki, na kon te South Island. I mean nāne o sina mga tara a pera ai Kiribati, te popoto. He ora te songra tarakin ka ni Aotearoa te tairika iyo, men te North Islands kai tai an te tairika iyo, e kana makina ki pa iei te roa iei, ni riana ki me ta wanang nang. Whangarin ka ni me Auckland, Hamilton, Tauranga, Rotorua, kana makina ki pa tapa i ka ni iei te roa iei, Gisborne, Taupo, Napier, kana makina ki nepe pa iei te roa iei. New Plymouth ngane te tairi kai iu kana makina ki ba iei te roa iei ni iri ana ki me te wanang nang. Palmerston North te tairi kai iu kana makina ki ba inu upono ke wanang nang. Oi pu ni iri ana nepe me Wellington. Nakon kani te South Islands i Nelson kana makina ki ba iei te roa iei ni iri ana ki me te wanang nang. Plenum te tairi kai iu kana makina ki ba iei te roa iei ni iri ana ki me Timaru, Dunedin, Invercargill. Christchurch e kana makina ki te tairika iu pa iei te roi iei ni iri ana ki me te wanang nang. Queenstown te tairika iu kana makina ki pa iei te nupono iei ki te wanang nang. Aura te songora sa mga tara ang kanna pera ai Kiribati me meten nanura sina tara makina putaritarin te tairika iu kana makina ki pa iei te wanang nang iei ni iri ana ki me te kakarau tau tana nta hapa te peua. Ai puni iri ana nepe me Merakei, Epe Yang, Tarawa me Maiana, Kuria, Aranuga, o Ape me Eme. Ino nao stepe tau e Peru me nuko nau e kana makina ki nepe pai iei te wanang nang iei ni iri ana ki me te me sim ni kakarau nta hapa i kane. Ai puni iri ana nepe me ono tua ta me narure. Te tairika iyo pa anape ang kane kana makina ki pa iei te kakarau iei tau tana. Nta apa te peo wai kani, o sina mga nakon kani Washington, e kana makina ki pa iei te roa iei ni iri anaki me te wanang nang. O wai pon te aruna ne me Fanning Island, o Canton. Christmas ang kani, kana makina ki pa iei te roa iei te tairi kai iyo. Awara te songra wane mwe ta fuwa kasa riya san, rike nanun pei nam kongra iyo PMN Kiribati. Arakanta ni nga pa hena kuroi am tairi kai iyo ke, te tapare komina iei komianu roa iei o ko ena roi amu ike na iyo o ena roi te weather nebe men nam tapare ko ngora me ye ai pon nidiana nebe me kan ne rete te kan iro ro na koimi a tarataren kami men te a te ka karau ke kamano en kami men te ka karau kami en ke kamena tapo ka kan ye te te ka karau ye ke kami en ke kamena te tapo re mai toro toro kama kama gini ne pang kami menti angin de mai toro toro ke ora kin de mai toro toro on kami ke kami nan ta po ika yei te ka popo yei te a teriringa e yei te teriringa ke kama no ne pang kami menti a teriringa a tar tar ang kami me yei a ora kin teriringa ai pon ti a te panan kami auri ri na koi min te tairi ke yo a ami pe un tai na ko de mauri te raia te tapo mo Oh, and I did get a ride again on the meet, I did get.

0: e kona an prevented the power cancer?
1: I worry that the nana na kanga pun ibu na pare ana cause ya ke attack and cause ya ke ta worry the ana prevention ita ko pa sigoran ko roi ikana si sirang health conscious or si roro ko na konde ara GP ke ara doctor ke ara nurse tusuo pa ari ta ko ari ali detai ya ki lora ya ki atian symptoms na ndita ya mo nora kina pa ye ai ta ko ba ni te ndita ya ya kona na ban bon tai na ki te te te treatment ye ai ya kona na pa ndo nga na haro na pa iswa spread na ndita po re ki ba ye on do si ta po te to ai
0: Ata te tara mga pere ang tega, no kaya tano warang ang arana pata yei. Ato ana kuna ni mesu wakin na on makuria, on yangoya, ato atara sa pangaya mente meroro ayo, kwa kano kame gan, kwa kaya nana pere meroro.
1: O, eta pa chasi, tango kanta pa yagawa pa. Te kanuan te taiti kayo, kwa wa naro na te akile chao sa naro na mita ini kakataiti ki na ami meroro ang tabo kambe na yei. Tapon te yangoya kunin doon yung tatanzinaling kami. Delivering on Kimin Dai in Kaipa. The Yakakira, the Arun pushing the Jutum Tai Tano, because you know, Arun Jutum made to the Maraki, I got 1 million in Kai, Kaina Musu, the unfairly members at Oasin Abandiru, the Akaki, and Toko Papa Yakane, Kanoko, Oyamu Dai, the Nakupu, Pusi, Yakotopa, I mean, after in the room. I told the rain travel to park. Napum, kid, the one of them. A montai that I am a footman pile. So I didn't stop you, but I happened to find you so I got a porapora or one eleven montai in ticket to diagnose and say you are the rarity to walk a minute and stay well.
0: Awan dari akar koi rana pen tokin ara meroro. Dari rana ki pate health talk, sero rana ki ron talk da tapu e pio. Ngai e temen de health professional practitioner yo New Zealand. Awade e roro ni ran de kong ora ayo e buki e tena sini ki ripas ora tando ora. Tai nana pa ayo no kon tai kanaroko. Tekati ka roi ting ari kino koi mukete sa ora. Asi ka kai tau na pen no kon naro talk da tangira ki men karinek. E buki nana tai ya sepawa ya. No koi rani ka pene e buki pokan kamera lungara te yen kau ngai ka ka wakim ente po takin kwa kwa yem ka pena da sa manga kon ngara pa kana no ba ki ana ko mas ke mi kan de te ta pi pi
1: ara pa chas kai bun de te ka na uru singa te ka ti ka no ba yar ora ni ka ten ta po ka mi na ye a che uru ga te te na uru ni tai no a ka wakim na te kamera lung tai no pa bu ngai ya te ora ora mi ni tu ku ya ni ora ti na te ga tu ku win da ha ta la ta ki ra ki ki pas
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Alofa, meori meori te saora, and I'm going right UPM and get the best of the day in kai ai pun. Te pui na, te pui mata wana te mene, sinna kon te nukana ponga iyo, sinang kakai tau, sika karabarapa. Ana ibu kita nara talk ta hari asan diri kayak kita ini memeroro mengira yon PM kita bes ibu kita nam kau nara te health talk ibu kita ada tete mengaya ibu kita merurungira ke orang kira naro noi nara tete ni kita bes askar para para apa amai sara recordings mengaya ara meroro ika sukunan menga koki nak kau minta sama orang ibu kita nara request pa tirana ko kan nota ye kon me tata ki ngere te me te songra ki kana ye yam kan me tata ri ki bugin nora ki m ge to am na no ko kora ki nam pasin ge to an ra na ri ki me ko kan de ta ki me ro ro me ta yon tok ta kai a ko kan nora ri ki pa tra me tata yon ti me ri ta ki no ira a reach out no ira ara facebook page at pmn ki de pa sna ti me ton de ri ta ki me am tok ta kai ara ne se sai kai ai ka gi ya kar ge ye pe ban yon nu siran ki a qualified ni bukin ti a te me me ro ro a oi bukin a te te ma kuri te kwa kwa ke a te ka me ro ro a te me ro ro a ya re te me me me ke a ta ro yam ta ke te me me nyes se noin nam de ten gi bes ni bu ko kon ka me ta ta kor ki ke ni bukin no ara ke ma wan pai no ara ke te ra na ri e yang sina ri te sina kon me ngoi ni kar ko ari e te a te me ngo wan ga ne sina a ta ro te nan news i bukin te week ai yo ari asan ka ta ro ke bukin men nam kong ra yo PM men ke ai ere tai nana ko de sangra sana te meto era rigem kar kware po arta ite o wa te ta pe sai
1: you are now listening to PM in Kiribati
2: kopi koko kame no ana se marina no perito men te ora kin te flu nta in te kame tro tro ayo ngana kopi koko a e ki kapo ki te flu chap te te ana ko nam tokta ke tabon nana ipai nora ki ke tarbonia a ke wanua a ke a ke ono wa tuana tuana tuana tuana ono wa
0: Maori Aotearoa. Ai ka kukure ira, pai a kiri kāki, te ririken susu e buken su wan takan wan nano. Mean nono pui te ririken ni meau, na kon ni mea pui mea wanua. A kia te pai a kona koro aiga. Nkana e koro am ririken ni mea pui mea wanua, ke ni mea pui mea ruaiwa. Oe na roko am pai susu na koem, na kia kapu wana. Te kiro ai, nam reke ni bong. O ka kukure ina riki, pa e na roko am pai susu na koem, ni katoa uwa te ririken ni karokoa e koro am ka isipi mea ni meau, an ririken ni meau. Te susu e buken takan wan nano, e konaan wan tai nora te kansa. Oe na kona ne ben karikea puo kana mea kato kana kana mo antai nora. Eki ka puaki de susu e pe isi o erang tebe karoawana. De susu e bugin takanu an nanu e na kona an taura pa meu. Kana ereke ampai susu o vehua karoaia.
3: Looking after your health and well-being starts with the right support, and that's where the whānau comes in. From affordable medical and dental care to mental health support, healthy lifestyle programs, and whānau support services, the whānau is here for you and your family. With caring, culturally connected services across Auckland and Northland, help is never far away. Call 0800 whānau4u, that's 0800 366 648, or visit thewhānau.org today. The whānau. Caring is our culture.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Ara ka teina peran te pete veke mea ra te atea puni ki nāki ra ono pō ngai kai ara atea i o te rona te kira ke rei tata wāki ai nei arei rei. E rangi ni kakawa ki pakona rei aki nana sim a tāken ta ka tei o te rape hao te atea ni kiri pēsi ni mua mende mwenga. Uke uke ria o pō nō ria pai atea ki nāki o ni kako ua ki pai a kora kora pō ngana te rape hao te atea ni pō noi nam te atea on te atea riki tape ua. A kia te pai a ka kukure i rei ki nea koro nanon a miyango o am kantaninga. Mua rara riki ni te rei rei. Takataka mena sim o meruruwa ki na bonganan katean ta yan kouru. Me kantaninga ai ka ariaini koropu kia. Tota yan kouru ai ka ana koropu kina. Te tai e vea hoa ken te tai e yan anau. Pai ya kinana ia panna kon nere tangiria o anu konaan koroa yana sim. Tai maninga re rangni kakawa ki paina yei to kouru ai koroa ya amutu.

Kia ora, kone maori te songara nam kongara iu pia mene ki te pesi. Ai kai am news, am rongorongo a ki a san katoa ki i bukin te wiki ai iu. Koe waki ana katani iei ana sim nei ne Vanuatu i bukin tene te yon te pike ke te beach, volleyball, te waki ni paparo ni katani iei ere karawa ki i Thailand. A te ekin na kain te si mei pa kaini a sim ai ka Sherison toko o Marcha Pell Lavak me ia coach e Mila Pata ana mga reitaki reita manangaia na kosaina ni mga ira takapu i kikei i bukin karekian ai a point ni ra te Asian Peach Volleyball Championship i nanon te petemba. Manuatu e kai nanua ai nariki ninan te top 4 nu wawa tenan kapu a ki ana wakina ki nanon soon i saina. Tawana i Chongqing o tawana i Yangshou. E rang kura kura tena nupui nda ka boa iyo ng kai kioina ba te champion men nda ka boa iyo e na kona nira te Los Angeles Olympic Games wawa te nga ahuapi ma mea wanuma. E karawa ana kakaena ko ndeita ki te Children's Commissioner i bukin te meroro are kakarawa ki bukin katoka kia o totokoa kia te ai a kia mena ai aririki ni meau yan te pi maanoa te ririki yan te online. E te aki na te ripu o spa, a mai se riki mai sia sibu ai ka akariai a men nanga panaia. Pa eriai ka mea toa kin waki bukin ka mea noa kia ki aia safety a te ai online o men ka turuturu anepe pa te kampana ariai ni ka suaya kaki. E te aki na takamisina e Clea Akmech met pa e te iei nepe ino me taia iroia o erangi ni kakawa ki nepe pa e na riei nepe nung oraya ki aia iango te kaini beire eire gerike me nga hia narunnei. I karawa na kono wani mananga ni kawara maasare te ue mei tonga e te pou de wiki e ni ka ispo me te beristens ni maasare. O mende ke nepe na tai nira te anga piepa are karawa ki in the University of the South Pacific te USP are etei i maasare. I kawasa matangi tonga pa e karawa anabusumai te beristens ni maasare ni parana e te beristens o ni parana nepe e te chancellor i bukin te USP. Kanuan te roka iyo upon ka pouan o ka matuakin te reitaki i merenan nape ai ka uowa ai ka tonga me masare. Ia sani kana kua na mosi nana te pate ia te leipa pa e na karawa na po i bukin ka kapunga na hakin te pauni mamananga i buki e te potan na meta e te pas pa e na toki nua pui te tara i nanon te wiki ana ka taupo i ei. I bukin Auckland, Wellington o Christchurch. Saki si iani me ayo te pitaki e na karawa i ane pa i bukin te train o te ferry. E te aki na delita na pate i ei Chris Hipkins pa te mose nano e yo e na kona na pōkia a te ente reirei utu o waipun te potan nao meta e ki aki toto ki ni kapongana i pōni mamananga i kai o ani pōpoki i bukin ka wareri kena i aka pene mani i nanon te week. O e waki te ka katauroi bukin te Kiribas Language Week i bukin wotanga wapi maanoa i do iakain tenan communities i on Nusiran. Te ririke yo o e na host the sports group to wana e aranaki pa Chaos ke Kiribas Association of Sports e taurang. Ayo pun nanamon te tere te sports group ayo o te akina te mena te sakairiri pa e ta pinu wakina kong kai te kakatauroi meiru ya kain to group ayo ni wikira ke aikai. Te Kiribas Language Week in te ririke ayo e na moana ki men te tabes ni mea wan surai o ni kainaki te pui mea to wana nsurai te kono Te ririke yo o te putoni yango e ka ngai karina tiang taurai na konte mui yoko o kapura rikiara ni kiripes. Karina tiang taurai na konte mui yoko o kapura rikiara ni kiripes. A wara te songra wane news in the week e yo are asa. Nika taurau wake men anaru ni karike rongorong kongra yo PM men. Tika roi am weekend e yo sa mga rongorong kone pan the weekend e anaru. Ibukin nam news e kapo.

0: men ki repa se wai ki na kana kon te kana bana en tiara mon te maro kana ko ka ko wa pai uru ka ki so anta makuri o tangi re ni ka ro wa mtang tang rei ta ki ma pm men on the number a ke wan wa ke a ke is wono wa tenua tenua awa wa wa ke email na kon complaint@pmn.co.nz ko mon kona ra pen rei ta ki ma the broadcasting standards authority the number a ke wan wa ke a ke tenua ono wa ono wa rei wa rei wa ono wa ke na kon na your website bsa.govt.nz a re ni ka ro ko ki te tang tang wa bu ite pung men te tai a re ka ro ko ki ai te kana pa
1: Pacific people together.
2: Kia ora, kona Māori, nam kaongarai UAPM in Kiribis. Today I use na rānako, nam weather forecast ki tawan kanoan mien tabong. Ai pake nungo rām te songra nam kaongarai u. Aruna na pēri, sina tara ratapo ai ua ia Aotearoa no Sidan, men te North Islands o Ruarikaki, na kon te South Island. I mi nāne o sina mga tara a pera ai Kiribis, te popoto. He ora te songra tarakin ka ni Aotearoa te tairi kai u, men te North Islands kai tai an te tairi kai u, e kana mekina ki pā iei te roa iei, ni riana ki me ta wanang nang. Whangarin ka ni me Auckland, Hamilton, Tauranga, Rotorua, kana mekina ki pā tāpai ka ni iei te roa iei, Gisborne, Taupo, Napier, kana mekina ki nepe pā iei te roa iei. New Plymouth ngane te tairika iu a kana mekina ki ba iei te roa iei ni iri ana ki me te wanang nang. Palmerston North te tairika iu a kana mekina ki ba enu upono ke wanang nang o ipu ni iri ana nepe me Wellington. Nakon kane te South Islands i Nelson a kana mekina ki ba iei te roa iei ni iri ana ki me te wanang nang. Plainem te tairika iu a kana mekina ki ba iei te roa iei ni iri ana ki me Timaru, Dunedin, en Mekako. Christchurch, e kana mekina ki te tairika iu pa iei te roi iei, ni iri ana ki me te wanang nang. Queenstown, te tairika iu, kana mekina ki pa iei te nūpono iei ki te wanang nang. Aura te songora, sa mga tara ang kanna pera ai ki ribesi, me me te nanura, sina tara makin putaritari te tairika iu, kana mekina ki pa iei te wanang nang iei, ni iri ana ki me te kakarau tau tana na tahapu te pe ua. Ai puni iri ana nepe me merakei, a pe iang, tarawa me mai iana, kuria, aranuga, awa pe me eme. Ino nao stepe tau ea peru me nuko nau, e kana meki nake nepe pai iei te wanang nang iei ni iri ana ki me te me simsim ni kakarau na tahapu ai kane. Ai puni iri ana nepe me ono tua, ta mena arure. Te tairika iyo pa anape ang kane, e kana meki nake pa iei te kakarau iei tau tana. Nta apata pe uwe ikani, o sina mga anakon kani Washington, e kana meki naki pa iei, te roa iei ni iria naki me te wanang nang. O wai pon jaruna ne me Fanning Island, o Canton. Christmas ngane kana meki naki pa iei, te roa iei, te tairi kai yo. A wara te songra wane mweta fokasa ria san, teki nanun pei nam gongra yo PMN giribas, arakanta ni nga pa hena koroi am tairi kai yo ke, te tapare komena iei, komena roa iei, o ko ena roi amu ike na hiu o ena roi te weather nebe men nam tapori ko ngora me ye ai pon niri ana nebe me kan ne rete te ha ni roro na koimi a tarataren gami men te a te kakara uke ka manu ingami men te kakara ungami ake kamena tapo ka kanga ye te te kakara uya ike kami ake kamena te tapo are mai toro toro kama kama gini ne pangami menti angin de mai toro toro ke ora kin de mai toro toro ang kami ke kami nan ta po ka ye te ka po ye te a te ringa ek ek ek ye te te ringa ke kami no ne pang kami menti a te ringa a tar tarang kami me ye a ora kin te ringa ai pon te a te panan ka mauri ri ke no koi min te tai ri ke yo a ami pe un tai na ko de mauri te roi te ta mo o ena titiki roi riki kanuan na mi tai tiki

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: I'm going to get this on. I get the number, I get the phone, and the phone, and the phone, and the phone, and the phone, and the phone, and the phone, and the phone, and the phone, and the phone, and the phone, and the number, and the phone, and the phone, and the ke ko kona ana pentexe na konta nampa to ana isu ate no ai sua nta tai na para ko tangiria au ki to kora ki kai ki to ai to ai ki te popo kai yo pon wa pi me wa te o ni ka to bon ko tangiria ni ga ni maro ro ki to ni ga ni ka kara pe ka utu ta na me te te councilor is and trainee ki me ni ka ta na ya ki bukin tari ti te rayo te ta para ri ta ki konta nampa to ana isu ate no ai sua ko kona tara poni e ka poki ke kana wa mtex to ana isu ate no ai sua au ki wa pi me wa te Ina pa ganda the lifeline the terapo namba ya ke wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikani akia wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa terapo na ganda kai akia ruewa poni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa ruewa ruewa ruewa tena barikani akia ruewa ni mewa wowa wowa wowa ruewa ruewa ruewa ke pantex akangai help ke aua tenua ni meua isua. Kokona tex o antarapo na koia, nita taina para ko taina noia, ke to anta taina para ko tangiria. Ipukin the suicide prevention help line, kamukona rita ki mea kangai, akia ni meua ake wanua, wanua wua wanua, wanua no wane meua tena barikan, akia ni meua ake wanua, wanua wua wanua, wanua no wane meua. Ibu kan the youth line, agam orang kami ni tak kira kain terus dikira kita kami kita kain the youth kita kan ampun kita tangi dia kan meru roh kena ayo am kanga kita program aki awanu aki aki tenu isu anoa anoa tenu tenu tenu barikan aki awanu aki aki tenu isu anoa anoa tenu tenu kita kampun kon antex nak kondari wawa tenu awa ya kita pawaki. Ai bukan tipe popo kerana nak kita Samaritans kita atau orang kita nak popo kita apa? Ayah nampak aku nak dek ayah aku awan uang aku aku isu wawanoa ono ono ono tena berikan aku awan uang aku aku isu wawanoa ono ono ono. Aku kan tetapi waktu nan terapun nak kamu nan rita kita kaya ya pernah nak kapu aku on kamu nan kami nana detail.
2: Kopi kau kau kami nana ya. Kami nana nasi marai nana pernah tom mentiara kinte flu detail tak kami teratur ayo. Kanu kopi kau kau. Ea ki kapua ki te flu jab. Tētē anoko nam tokta, ke tapon nana i painaraki, ke taraponia, akea wanua akea akea. Onoa tuana tuana, tuana tuana, ono.
3: Kamna pene ni meauri, halo alaketa, kia ora. Nami kongra iu pia min kiri pasi, o te taia iu isi kanshe anoko imi tuana te Pacific Autism Group Support Group, ke te PASG e re kakorawaki, Somerville School, The address at 88 Tripoli Road, Ipamua. Te tain kane men te ate wina te ngāpung na kon te ate wana te imin tawanau. Ayon kane te support group meeting dates ake e na korawaki ai ayo te kanapong wapi me te nuan mei te kanapong wapi mea wawa nakas. Ke nebe te kanapong te bi mea wan November ngai ere kana akia mi availability in den daya ke ke yesan da kini den an data kan ni ye never not dates ke re ko kana aruna pa ko nani make it te ote puin den nga pun na kon te ote wana i min ta wana ka nga pun si de wo wa cha ai da ge nani a de kana ko kan ka pani na ri ro no nai kai ko kona an tar po na kon te namba e akia wo wa su wa wo wa akia ono wa ono wa ono wa su wa ni me wa ke ko kona ne ni me ona ko ni pasgnz@gmail.com ke na kona ya website de asdpacifica.org.nz ayo a mi opportunity ka mi a karo ke pon si wa ke to ye a mi ate ke to bani ai a mi family members that he rona te autism ke tau rai te Pacific Autism Group Support Group ane ibu kimi ibu kinte meroro ke te rari ki are anakona ane popo ki ai ai kanan kane te itiri ki te kona pong wapi me denua ni mei te kona pong wapi mea wawa nokas o te kona pong te pi mea wa
0: PMN Kiribas

Kona mea rita sangra, yes, i ero rogon su na iyo ke, ai pun, te tai ni mamai turuturo ai iyo, o te tai ai iyo, yonam kongra iyo api emen giri besi, i kansa ba mea ngami te tabe watanan tips me, arura me kawai ya ke sina konan, ntotokoi, on katoka yei, Rikiraken ki reken te ate maut inanun me ngarake ki kangati pere te tira yarana kangati meni biro ke terana roi yarana ni kiribes. Iyan kanan tain kangati te mai torotoro. Ay pukin te mai torotoro ngan le kanga pun te tain kangati wet season ki enang korakora te kakarau te oi ki o ngane kanga inanga tagi pa te mold ke te kanga toa te mene biro kapara upari yaki roi nanga ta aranan kiripes mea kana aruna paka mata ya kama mga shue mea ngai mea te mold kanga I inang kora kora riki riki rakena ke rekena kana aruna ntain te takakarau ke ntain te mamai mai ki

E, narun a kakenta in the winter, e rawata ta kakarau ia i te mai torotoro, e rawata te, te mai mai ke, e a eka i te pewa tana anjips, eka sinang kanshi e meang kami, to keep molds away from your house, your home, to keep your family healthy. Pare, e ataki nea pa te mold, e kona ane penkarika te ora. In saying that, nasi kasuru-suru are yes, I'm not an expert ke me si kan si ata pe wata nan chips ai ka argument tenan site ai ka pon rangin ki na ki naron na yo to one of the flood auckland.co.nz kam gona an look it up ne be yai ni kare ke ne be pon nota mi me yang tetai ai yo as kan si ata nan chips ai kai to keep mi ara community healthy and safe ne be ki asai denan ora ki metera ari ki ai kai ne ata pego pai ai kas na gona an kade me to a mer rungi ra ke te mo tse e to one ne be te pai ai gona an kare ke te pere ti ora ki yang kan ni te proper ventilation to one me wa gona ki make sure ke noria pa amrua ye roi tenan ventilated ye konan kauka ki te window ke ai nang important ne pa kan ko kwarare ko te bodo ka ka kan pa window ke ari ka ka ki ne pa am safety yes te to ho am privacy ke me kan ye ye window ra kan ko konan kaukia i pa yong na ko te ari ki te te hita ari ari nga ye kos ke kari ka te te kanga te trana ari te te mai mai ke ke te te moisture in to one ne pain no nam tain shawa ke khana yem squishy na mouse ko khana ne pen ka bonga nam squishy yani te squishy in kanare khanga si de bogo shawa ke khanga si de bogo mangan khanga ti ha ke re te brom me te brom ma yo sakne te brom khanga ka kin kai sakan te wendo ke re khanga ko na yo ko kai sakia pa na ki mena teran ke khanga te si de bogo pa te wendo class me nga khanga te ne ka kin ti kanga te tas pen te tas ta yang kana ko te squeechi arana ki kana ko kona ko san shawa mi nam shawa ko kwana yene ben kai sa ha am winton kana ko tiran nari sa ga mundo am shawa ki am shawan kana ko te te shawa te tenan tenan nari it traps in the shower men the bathroom shower kana ho bena ina na ho yanga me ho nari yaki trap ye te heat me te tenan ina no nam bathroom kana runa pato ho te puto pune be ki kana ye yam the spillage ke to ati teraran ke to apun ya ko bena pen paru to teran ya outside nam bath ke yontano kama ho right away te tenanga teran ke kana ho be yanga yagi suku ai in a man no ya kar kana pati the mold te ja ka kana ki ruring are the moisture the decrease tenan namara ke na ko ki tenan tinan in no amara ke ki apa kaina no yo ante habit ke tran agona ne ben kar kati the mold in ni mu yanga ngaya re kana to ye te maman na ko namara ke re pa ana ya kaisa ki ate ta ngari in a man suku na ko ki on kana ye to te tare mai mai me mene yon tanu kana kwa be kwa ka karoba aruna ki na ka kasini ya ki to te te kasko yon tanu pe ina suku mai mai yon tanu ana mangari ki pat mout ne beto wan te mama ninga ne beto wan ne beto wan de tips ki ai bukin nam bathroom ki to am to bun de bodo gem creams ki ina no nam bathroom gen ta ba ke kana e rarabata ye tiran ne ka kabunga na ki ne ka kin for example te to the bathroom ki kana ye ndo bun bodo bodo kita ante cream sa wa kasukan gege mix wa ko ga ma wa roi yo a ko ko man ka kasukan inne na ke ko ko ga ma ka ma ka ma inga na ko inne na bo wa ma roi ge tenan cream sa nebe bara kana bun su su ko ne ya ari yo re min tiran ne ka nga te steam mare men te bathroom mare ko min nam shawa ge ar ga ne e ko ko ko shawa o ga ne e sta bo e trap ne ben yan tenan min yan te te to bo ge yan te te creams ka ma wa
mina nepe o mga kamainga nepe pa ani nepe to wanna the mo the nin the mo then ang in ang quickly gen ang basi ne gen ndi gen de yan eran ka hawi ta ka kaisa gen tai na ko ke te ka kaisa ki de ki de on ta no the floor ka tiran window sills then an ran ai ke pa kai nepe ta pa ka nan da ra ta ye the mo an ang pe kwa ye ri ve kwa ye ri ki ya ka ne e par te mo nam ka bet kaisa ki ve wan kaisa ki amais tenan professional carpet cleaners ne baganaru na pato this pilichari runam carpet ke men khawa ke na dry and carpet bena ki ve kho ne bende ki demo ti ek e waran ko te sangara ta wai kane mat chips ai ka su konan shi men ko inanun di tairi ka yo do wi ka yo bugin de te meto no ram nam ko ngara yo ni banan ki bes menu siran kana ye ne pe chips to add on sinang nuku grein kan no ra ne pe pa tirarun arum prevents mold from growing in the mouse ke preventing them banaki rike in the mouse

Kia ora, kone maori te songara nam kongara iu pia mene ki te pesi. Ai kai am news, am rongorongo a ki a san kataurawa ki ipukin te wiki ai iu. Koe waki ana katani yei ana sim nei ne manu atu ipukin tene te yon te pike ke te beach, volleyball, te waki ni paparo ni katani yei are karawa ki Thailand. A te ekin na kain te sim mei pa kaini a sim ai ka Sherison toko o Marcha Pell Lavak me ia coach e Mila Pata ana mga reitaki reita manangaia na kosaina ni mga ira takapu i kikei i bukin karekian ai a point ni ra te Asian Peach Volleyball Championship i nanon te petemba. Manuatu e kai nanua ai nariki ninan te top 4 nu wawa tenan kapu aki ana wakina ki nanon soon i saina. Tawana i Chongqing o tawana i Yangshou. E rang kura kura tena nupui nda ka boa iyo ng kai kiyo ina bate champion men nda ka boa iyo ina kona nira de Los Angeles Olympic Games wawa tenga ahuapi ma mea wanuwa. E karawa ana kakayana ko ndaita ki te Children's Commission ay ibukin te meroro are kakarawa ki ibukin katoka kia o totokwa kia te ay aki amena ayaririki ni meaw yan te pima no wa teririki yan te online. E te agen na te ripu o spa, a mai se riki mai sia sibu ai ka akariai a men nanga panaia. Pa eriai ka mento akin waki bukin ka mento waki a ke aia safety a te ai online o men ka turuturu anepe pa te kampana ariai ni ka suaya kaki. E te agen na ta kamisina e Clea Akmech met pa e te iei nebe ino me te iei roi a oerangi ni kakawa ki nebe pa e na riei nebe no nungo raiak a iei iango te kai ni beire e irigirige me ngai ia narun nei. I karawa na kono wani mananga ni kawara maasare te ue mei tonga e tupo de wiki e ni kaispo me te beristens ni maasare. O mende ke nebe na tai nira te anga piepa are karawa ki in the University of the South Pacific te USP are etei i maasare. I kawasa matangi tonga pa e karawa anapusuma e te beristens ni maasare ni parana e te beristens o ni parana nebe e te chancellor i bukin te USP. Kanuan te roka iyo pon ka pouan o ka matua akin te reitaki i merenan nape ai ka uaua ai ka tonga me maasari. E asani kana kua na mosin nana te pate ia te leipa pa e na karawa na po i bukin ka kapongan akin te pone mamananga i buki e te potan na meta ai te pas pa e na toki nua pui te tara i nanon te wiki ana ka taupo iai. I bukin Auckland, Wellington o Christchurch. Saki si iani me ayo te pitaki e na karoi ane pa i bukin te train o te ferry. E te aki na delita na pate i e Chris Hipkins pa te mosin nano e yo e na kona na pōkia a te ente reirei. Utsu o wai pun te potan nao mata e ki aki toto ki ni kapongana i po ni mamananga i kai o ni pōpoki i bukin ka wareri gen na yaka pene mani i nanon te week. O e waki te ka katauroi bukin te Kiribas Language Week i bukin wotanga wapi maonoa i do yaka in te nan communities i on Nusiran. Te ririga yo o e na host the sports group to wana e aranaki pa Chaos ke Kiribas Association of Sports ei taurang. Ayo pun nanamon te tere te sports group ayo o te akinan te mena te sakairiri pa eta pen wakina kong kai te kakatauroi meiru ya kain te grupa ayo ni wikira ke aikai. Te Kiribas Language Week in te ririke ayo ena moanaki men te tabes ni mea wan surai o ane kainaki te pui mea tawana nsurai te khonopong. Te ririke ayo o te potoni yango e kangai Karina Tiang Taurai na konte mui yoko o kapura dikiara ni Kiribas. Karina Tiang, taurai na konte mui yoko o kapura dikiara ni Kiribas. Awara te songra wane news in the week ay yo ariasa. Nika taurai waki men anaru ni karaki rongrong kongra yo PM men. Tikirai am weekend ay yo sa mga rani kone pan the weekend na anaru. Ibukin nam news ay kapo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora, kona Māori, nam kongarai yo PMN Kiribati. Today I use na rānako nam weather forecast ki Tawan Kanon Mien Dabong. I begin ngō rām te songra nam kongarai yo. Aruna na pēre, sina tara ratapo ai yo ai Aotearoa no Zidane, men te North Islands o Ruarikaki, na kon te South Island. I mean nāne o sina mga tara a pēre ai Kiribati, te popoto. He ora te songra tarakin ka ni Aotearoa te tairi kai yo, men te North Islands kai tai an te tairi kai yo, e kana mekina ki pā iei te roa iei, ni iriana ki me ta wanang nang. Whangarin ka ni me Auckland, Hamilton, Tauranga, Rotorua, kana mekina ki pā tāpai ka ni iei te roa iei, Gisborne, Taupo, Napier, kana mekina ki nepe pā iei te roa iei. New Plymouth ngane te tairika iu a kana mekina ki pā iei te roa iei ni iri ana ki me te wanangnang. Palmerston North te tairika iu a kana mekina ki pā enu upono ke wanangnang o ipu ni iri ana nepe me Wellington. Nakon kani te South Islands i Nelson, kana mekina ki pā iei te roa iei ni iri ana ki me te wanangnang. Plainem te tairi kai iyo kana mekina ki pāhi ei te roi ei. Ni riana ki me Timaru, Dunedin, en me kāko. Christchurch, kana mekina ki te tairi kai iyo pāhi ei te roi ei. Ni riana ki me te wanangnang. Queenstown te tairi kai iyo kana mekina ki pāhi ei te nōpono ei ki te wanangnang. Hauna te songora sa mga tara ang kanna pera ei ki ribesi me me te nanura. Sina tara makin putaritari te taire kai yo, kana me kinaki pa iei te wanangnang iei ni rena ki me te kakarautou tana na taha puta pe ua. Aipo ni rena nepe me Merakei, Ape Yang, Tarawa me Maiana, Kuria, Aranuga, o Ape Meme. Ino nao stepe to ue peru me nuko nau e kana me kinaki nepe pa iei te wanangnang iei ni rena ki me te me simsim ni kakarau taha pa ikani. O aipo ni rena nepe me ono tua ta mena arure. Di tairika iyo pa ana pang kani kana me kina ki pa yei di kakarau yei tautana. Nda pata pe uwe kani o sina mga nakon kani Washington e kana me kina ki pa yei te roa yei ni riana ki me te wanang nang. O wai pon jaruna ne me Fanning Island o Canton. Christmas ng kani kana me kina ki pa yei te roa yei te tairika iyo. I wanted to song around and with a forecast that is and the game on Bain I'm going right you PM in Gribes Arakanda nga pa na roi am tairi kai yo ke te ta baro mena ye ko mena roi ye yo ko ina roi am ye ke na yo o ina roi to with an ever been them ta pori ko ngora me ye ai bon ni dia na be me kan ne rete te ha ni ro ro na ko mi tarataren ga mi menti te kakarau kia ka manoinga mi men te kakarau ka mia kia ka mena tapo ka kanga yei te kakarau yei ke ka mia kia ka mena te tapo are mai toro toro ka wakini nepe ka mia men te angin te mai toro toro ke ora kin te mai toro toro o ka mia kia ka mena te tapo ka yei te kapupu yei te teriringa e kia yei te teriringa ke ka manoinga nepe ka mia men te teriringa tarataran ka mia mei kei ora kin teriringa ai pun te te panane ka Māori rike na koi min te taire kai yo a mi peo ntai na ko te Māori te rohe te tapa mua o ena te tiki rohe rike kanuan na mi taire kai.

0: Me ori me ori te songran te no kana ponga i oke te tenga i pun te pui me awat me me awat menes a i min te awa tau ana sinang kakai tau ana kukure ni i tara me ta mang koe ni ri nanu nam kong rai yo sikai tau ko pa kwa ngani ratani ngampa sina meroro me ang koe sina ro ana kun kakaki posu mi nanon te no kana ponga i o te pe awat menes me ang kai o kuna ong rai te meroro me peisika tomu i pukin nanang ana kete te kiri pesam kona re te kakatau roa I bukira ngai rai kiribas I nkakaura ngira ara katei mera pekaura ni kiribas o sigi kakakai tau an kakaraparapa na kontou numane ayo kai I kukuna nkakanua rapaini nkatoa wiki ke nkatoa tai yon nam meroro ayo yon nam platform ayo banani kiribas me inu siran a iriri kena tai nka ngani ra rapakauna me ongona nako nisubaya nako ira ngai rai teroro ndikirake tenasa ni kiribas ayata perikirake yon tabua kesi mena yaike sinang kakaitaw pa iriri kay para pa yung kakauring pa ikay sinang kakaitaw ato naman ayo pa sukuna ni mga ururing pa ikay sukuna ni mga kakarigay sa bangara inanon te meroro arena si spaya mga iran datay na ko yang nakita ko tatay ke tabi ko te minis mga kay inanon ko te meroro an na nakita te kiribas yon am kong rayo PMN Kiribas
1: PMN Kiribas
2: Kopi Koko Kamano ana se marina no perito mentiora kin te flu nta in te kamai tru tru ayo ngana ko biko ko a e ki kapoa ki te flu chap te te ana ko nam takta ke tabon nana ipai nora ki ke tarbonia a ke wanu a ke a ke ono wa tuana tuana tuana tuana ono wa agora para que te sangora e ke tana namba e ke ona tarbonia ke ndita ki mai ai bukini kare ke kin te popoki kana rona pa ge te menna ke ta ko ina no te meroro Oh, kokonan tarapon na konti nampa, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa. Kaya kokonan na pentekso na konti nampa, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa. Hindi tayo na pero ko tangiriya. Aw ki ito kora kiyay kay kito ito, ayaw ki ito ipubo kayo, pan wapi mewa tiyawa ni katuwa pong. Ko tangiriya ni kan maruro kito, ni kan nakakarapya ka ututa na me, te counselor is a trainee ki me ni katana ya ki bukin tari ti tirayo te ita para rita ki nakonta nampan to wana isu at tenua isu ko koran taraponi e kapuak ke kana kwam teks to wana isu at tenua isu au ki wapi mea watewa ina pangana the lifeline te tarapon nampan ya ke wanua akea ni mewa au atenua tenua ni mewa au atenambarikane ake wanua akea ni mewa au atenua tenua ni mewa awa. Kaya pa nara po na kanara kaya, ake ruewa po niyo Auckland, ni mewa wawa, ruewa. Tana pa rikan, ake ruewa, ni mewa wawa, ruewa. Kaya pa nteks, kangay help, kaya awa tenua ni mewa isuwa. Koko na nteks, o antara po na kaya, nte tayo na para ko tayo na noya, kaya nte tayo na para ko tangiriya. Ibigin the suicide prevention help line kamu kona dita ki mekangai aki ani mewa aki wanua wanua wo wanua wanua no wan mewa tanam barikan aki ani mewa aki wanua wanua wo wanua wanua no wan mewa ibukin the youth line kamu kona kami dita ki kain turun dikira kita kami kita kain the youth kita ngana pun ke otang ini ngana meroro kena ayo am kanganga kita program aki wanua aki tenua isu wanua Onowa tenua tenambarikan. Ake wanua ake. Tenua isuwa onowa. Onowa tenua. Ke kampun konan teks. Nakondari. Wawa tenua awa. Yaki kapuwaki. Ibukin ta ipopo ke arena ki pati Samaritans. Kito ato koraki kana ipopo ke nape. Aya namba ako nanda ke yai. Ake wanua ake. Isuwa wawa onowa. Onowa. Tenambarikan. Ake wanua ake. Isuwa wawa onowa. Onowa. Oi kan tepi watanan tarapon na kamonan rita kinokoya ya pernah kapo waki on kamonan kamenana detai

0: You're now listening to PMN Kiribati. You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kona me oriki te saurang te tai umen panan Pacific Media Network. Kai o te kaura re rakai pena arspun ka kano ko na pai na nun dere kente merung te tai u saurang ki nun pesi katom ai o ana ki te kape nukan mua ki to kape nukan mugi te tuaru da pai ki ko me kai ai ai o te ka nago ai ka aspas pagi ka kato tai ai rundo numane te pesi katom o pun te kaura nun rapen ko iaro ko ki te pani ki te pes ai gana ta ongura na pen program ari na yo tita para kampona na pen dite kena pen hoira pasna ongura na pen sparking na pen otami ari kamasa na pen wato ga ke iru ya ara ta kasu mundi kira pas pas ga to na ron na pas ki na kina ngai te sarire esan di kana pe pa bura na te university of the south pacific ya esan mama kuri met te pota ki de ri yo an kira pas ai ki pesen ba kina kina ngai te sarapen pe ku ya te pota na meta patesate iru ya ga interwa Rawaita, men sana pentau wata na kuani minita, then te tau te kai kapas, ina nuri kina tai kapa kano. E pas kina kin tau numani ayo, ndoko na pe yo nusira ni kai, e ka pene na kana tai, me to kiri pas communities, te onsa pa wai na ka otana kia sana pen, te nangana kina me iru yana pa kasipu. Ayo to kawang ra saran na pa anakete te nasi ni kiri pas ke nasi ntungar. Na kama ora tau numani, ya sawa kina pe ikan ni, na koi mi ratan nora. Ai mungkin dapat mi rongo kan to kang rayu kati mato aki kapoga kapo kapoga na iron te ministry for pacific peoples men tau te New Zealand in ora ka kawakin te rayu te tau te New Zealand as ka kaita uno koina ngai ko na na pen kare ki amanin the program ayo ai kapo ponga ki poniro i kana pakain na sim te pacific migrant service charitable trust ai te pacific media network Kiribas radio program yo New Zealand. Snagin and Ganano, Sna Pusamaya Tun Mani. Honamori, Honamori, ah, Honamori Tun Mani, Pesca Tom.
2: Aya, Laudi Melden of a Charles, or a Morari Dennis in Tungaru, Yon Taponago. Are they Ipan and Nora and the program are you? The program where Karawake you open the call Wakanwak in the Miket and Kaikamara Ruanako. A iria i te kiripa sinu pun ni nai di makan wan wan ada pun tikiana. Pana apa noria na paka uta pe wa ke mai sinanu na pun tikiam kona pun suku mangai apa yang rawata ana ibu bogi ina non nam tai nuak. Ngan te na paka wa rekan ngan ngai te pun ayo nu pun ngente wan na pe ni kapa ne ai sera prede te pa yara na kapa teacher's day. The teachers stay a yapung ni karinia kita andi de tan nga to ana wana tira paka wote tai poi to paya rich no ri yang kan ne pa naron me aura ni kiri pa sa ni pun naron me aun to ana pa ko wa yai tina an cheri de na pun tina an mo an cheri de pun tina an karo a chinam naron to mo yang china tara an kan naron bushin na na rei de te kiri pa si iro ya ana ana ikawai akeng ko Ya kan menipu ina kita ini itu mi itu ura. Ati ini ya ada yang aje apa yang aje tekaro kita sih na nak kunci sih na payara si wua bukina pay enam belas roy enam mauri enam roy yo anak tapu mu enam tu tu kani kai enam aki kai nano enam kukurai enam rau kan ni rapatan pai ga ya struggle jo na ba ye in dai na ko pun si wuwa pas na struggle against poverty a the poverty te kai na no a sina ko for prosperity sina na ko ni te ra ke sina ta pu mo ye kan ni sina ta ra ye ara ara ari ki ara ni ki pas ye te pa ya ni ro ra ye na pa e ka ngan de ke ire ke na pe ro ye na ke akatia jo napa asimena inanona te akina ke bakari kan kiripa kari kan tungaru ke jo napa e kari ka ki iroya i te eutan te pome te maki don to ware na area ma te akina ke baia ina area te rapa ko oye ina area to anon oye ina area ware te ki te area suku kiripa na area ware ki suku kiripa sinko ta pa ko na kanga kamimi Kangai aku rindu aku kari ke kai yo antar petai yo ni kai yo. Kangai nari yo wan ya kangai aku rindu nari yo untiru ana dia wal te wana wana me te rapa ko we pirina ko enako metang ai ta ko ne te kana dia ko na suku anga ina na ko ma na me ngo kin te taina ana uwa am rapa ko am kati e ga ki de roi ari ya ko wale de ki ya ki ya ang ko na pa te na dia u to ana wana te rapa ko wang ko ai pun te tu ari ro kon te wong ki dio ai ya kati ye siri nga te ro ai ya u shira Tina tarangkan nyaru na yari de igri pesen daya gi. Tina iri yarang ni kakawo ke ri karaoke, e karaoke don e karaoke na kontia ine ayara de tekaru ayanga tira pekau. A tira pekau wari yanga yanga na kuya nasina. A nasina ake yanga ni e tira pekau pahala tau wa te mauri tira ayu a te tapumo. Ana ake kainan. Oh, ara yana akai. Nyaru nyara karaki. Te te raka kapoki o te aru. O wangana kinkane arun te kanees ake te nungo. Are ngai yare e aroa yai te kiripes te itungaru. Ae karike meone me ia pene pakoa. O waki a paia e esu. Ma inanon te tei yare yangani ya nasina mahani o ae riri na lapa nasina te aine. O yanga te ra pakau. Nte pana. Ani yere ye tau ira pakau na ni kapene. Angi ari ke irun te ni yere mani yari yo ka ngai yere ni yakuri ni memeta. Ana kunna ka wa wa ki aku na nete ye pa pa te ase ni te ke ani te ke yani mo yena ke te ke yan tara wa pa ye te na an ora. Unku wa ya ya an tunga ruwa ika asku ni karo kwa ngai. Ato wala to ora ani ira ri kina rure. Unku na tabun ro akan ana kan ya kan men ro ko ye ya na tira pa ko pyo ngan dere te ma to a te ka pa ya a te ku kure ni na non pente ki ripes te na sin tungar a e wo sa na ko tira pa ko wa ni te ine a wa a ro e ro ko ti ara ke te chele shi a wa ta shi ta pu ma ka ngai e de ke na pe tira pa ko na paka un tamba ra iron jay ne yu tira sina karoi na koina sina na ko ni kamarua sina ka pi sina ko ma sina ka idea a sa to be ka yana pe yon yon war a ka ida ma ne ya de inga de ne manga ni pa an ke ka ke ka ida ke jay ne ari na ya sha ni pe ne well taught ya sha ni pe ne well trained ya sha ni pe ne na paka un na paka wo ke tenu na na na pe te gri pe na paka u Ada pakau ni karawa, ada tepurau. Ada pakau ni ka mati, ada pakau nanti apa, ada te tiripana. Ada kena payro, ada pakau ni merawa. Ada yaro ni kami awa na itari, awa ni nupusin tiaira, na aru aru na. Kaya ada yang kaya kaya dia mana na, ayat toka, ni dia. Kaya aru koi merawa, ata koi, yaki konando konjep. Ma sina ka bua awa tu pe ka tu na te inari mani yari awa swanga e swanga ngana na pa kupa ka awa ro mera wa irom si ta bo ma unte bo ko ta ka oi mu ye ma angko ko tangira pu ko pa nga ne ate ya aket mangana kupa ka ko ki kupa ate ya nga ye ko na pu ni meo ya de ya karo ane na ko mani ya pa ka ne yiri awa ke pa ye pi ye pi sina o ata ko boya met me ata boya re ka ka o ki ai ate ye kai ta ku te te ka ka na tangi re na si mutika o ko ki ko na ngan ne ti piro ki ki ta te na ata puna puna ngan ne ti ka are nan na te te ka ndi ri ya ne ya ngat ka ro na ko ya na si na con the pest of the pest and as why we ai na turu no ye Ba yaren ki apa kan ye itari ara pa ko ne ko she era pa ko ne ka me wo imara wa ga ro kwa ri ede ki ro ko na yo ante pa ay na ate ra pa ko wo ri wo sana ay na ye na ko na shi nga ya ri ede ki ye ite ne ne re ka ngai ana ka ne ne itira ka ho ya ni wan jo ani ka po re re Penang kakiyo itay yani man na ke yetan tarawa. Paya ite takay ni man na ni yetan tarawa. Paya yada may yan tarawa. Ayara na kipa mayana. Mayana. Paya yung kanya rito wana. Aremena. Idari kinukunaw. na arore apan ni tena an ora yon tungaru ai ga mangko ni garo kon kai awasu ku pa kan ayerun anakin tukora nei ya pen pa ko ri ya kai ne pen tapake kan ni ke ya na ko tena pa ko wan oh tenga isu buat tabun tenga awan buat tabun awak ya pra acara akarawa kain tungaru wa ta ko yaran ka kan asta nora merun tua ayaran at ponoru pare at ara pa ko kanwan te poro angke to de yanora ki to ari aya wera ke ya wera ke giripes ayaro ko yo ayaro ko yai aro ko misinade Ang kaya ko misina de ako tatapay at uwang kiriyo. Ari pun tata yari kangay ana mga ayaw kimeti kare siya. O ay mga kuta na pa ari ko siya. Si Riri, si education. Patira apu kinang kaya mga ko mati education nan. Kaya na to mga ata kapay yari kiro na nara environment. Masina mga anay na pa kapay yaka namin ay sinanu. Angi aro ko tirei rei. Asya pa rin din tirei rei. Ke erin tiya pa tirei rei. At kanta ni nga pakono akin tibelo puki. Mga yaya ki pa ya sell out sa kapu akin ako. Tira pa kawan. Pangi yana sila ay ka rei rei. Aki isu ku yon na pa yang kay. Ang kanaan mga rin kaya mata huwag ka rin pupura ari to wana wana ari rin pupura. Pangayda, aruang ko ari pa kasi kung ganyan siya rin. Tita po rin, tita po rin. O tita po nupuka. O kanuan te mata huwag rin ako siya. The education na naitira na ari yaw. Tira pa ka ukita wana wana kiti atwa. Ya klasifay na pantero amuan te kamimi. Tumuan, te diploma. Kawawa, the degree, the katenuwa, the master, awa yung mga yairi kaya rin apupura rin kaya, the doctor, o, alin lang ako. Yan na yung spell, yan, kakakuriya. Awa yung timata, wala yung wasi yung kanya na kuira. Naariya yung kayo, at yung inan na, yung nasin siyo tangkay. Apan and go for education. Payara. Panagi tare pangkanas ko na yan ng armen tapon sa wayo na ba apon self reliance at turun poy mentete yari aki pera yai sinan ko na pa yan awa ko na pa yun pa at auro ay na pente na ano pa yun pa kakan ayari to pa yati rey rey kita ngani kakawak kaya amin ay nanonu pa yun ay kawuwang kay patira pa kaunikiripas Aya mga rok pa rin na napakaw na ariyaw, ari te tinapakaw. Eh, minay na ng tiriri. Away ngay, yakanuan na. Sinuri ang kayo pa, ang kayo kamtanan na ko, nikita na pa mi. Ibuki na pa, yay rumi te tayo pa. Aka mong dinayak, ipo akong tinga. Ang magkidinayak, hindi ka kakamakam dinayak, hindi mi ko na pa. Ayan, ito pa yarang nikakawag kong kanya. Ngayon yarang nikakawag, itinapakaw pa sinakawagin na. Ara traditional knowledge sinakawakin na. O ara pakawai kapo sinakawakin na. Pwede na diki, napakawakan na. Para pa yun. Ni kami awira, ntitay ni kangang. Yan ora king kay. Pa. Ang kanaro na po ako na kura te population na growth yapara. Aya kita o the space. Inao ay kako na ni kipa na kontinanta po ay kararuan ako. O kipaya nakaroko yan tapo ay kararuan ako. Tinapakaw. Kwa kiko na niya ako kita na napakilipas na ko numakuri the World Bank yung Amerika kito ako na ko numakuri Europe and the nikabusi dinan chit dinan poing me dinan mera po pasing ka na yairong ang qualification. Nan na temata wakan ai kai mata wak mata na patira ayare sidang ni tigeroi kaiero ko education no atema ne yaro ko na pa ilano ni kai yara po tan no amet asina use it wisely sina ka po na roi pa song ande ya pe ni ki pa ra po tan no amet akei bu ki ang kami kai tai pa ni kiri na tai pa ya ki erang nu ya ko ai yare ka betero wa aron sukumi na mi pi ko akin ni pa ni ka pe ni ya chen na tag pang kai ai te mane a tira the principle as na ga ogina te mane ye o kira am principle yon te okai aren tain te te tain tai ka wakin an tain te te ka nganga pa na tutan te giri pa sinari ai tuturun po in tai na a turun po ina wana wana na awana te tai Sina tarangan di tira pakau ni metang ibu ata kutitaka. Ika kawari kiri ki tira pakau. Nakun tukura o ti sidawa. Ayari. Tiyakan da pakau o tiyakan ipa uwa ika sangangan ni kami. Tain ako na sintungaru. Puni yang wami, panapis wami. Inanon naman. Kiripas. Akam narunan ako na pa inanon. Tinaan foreign waters. Akam na pisiroy. Pa kam na kami te mato a te pa wala ka to ka ki yami yare ina te mato a yon te na sinikiri pa si Jusu ku yon na te me mauri te roy o te tapumo yare kawa ki na te rapa ko wa te te ipoy ang kami a kanare ke spangami ta boy ka kakakoro kawa ki na te mane ibukinu po kaya tarimi a kanasu ku ibuki Pana ana continue with your education. Yes, pa ya kaide ke te ya de ke te anga asko na ni ko asina ko ida yai ntai yai kai ngana na po ya kita uti space hero ra pa te te pai na ro ni kare ke anang kai na suang kami a kampundi na te ya ya me to to pa se ke ro ni kare ke na hero ra ko ge I free the education Kona konde kona konde irei ako ki ako ake to paya ngai kona to kan to pas ko kapaka kan to kam ana si me na mga amara ken te wa tu kuina ai e kona de ya ki ro konda na secondary ako ki wa ge te kar payar ya ki kona na food na expenses he ga tu yon ya ji pere rang ni ka wa ki tu kai ada kama asen de irei na ki ai ni me omi Awakin na tiyo kay. Ngi ara ko menay sinanu. Pako tiko sima ni kikwara. Pangkano ko ki. Ako na yango ya po yana pirita ka kanuan tuwa ni kapupiari. Ay na well supported. Pangkano ya iti nando opportunity. Nga ya rawa sa tiyo opportunity. Bukin ti education na ikatawro ya per. Mata ka nga nga. Sa kiko na. Ay rawa tala pa. Ay akiko na hindi kaya na opportunity. Hindi ni nanon. Bukin tira. Ya ka man fail man na nata yari warir kaya. Ayare ngkararo na poko na kipa na yaron tembel ni kipa ay na kipa ako why pay mo ikipa tembel ni why pay na pay na tam ni yaw pay na rapata o pay na na ana national skill kena arapon nyo inda pa kauna o kipa na na pay na foreign skill pati na ano wing sa kanya and make you fly like an eagle in the atmosphere. I want to make you grow, work like an elephant or like a big lion on earth. Chataya, pake te ome taya ki kandikita. Maki ingina, in a start moment, kwaye kai. Nkana ko liwa kai, nkaitara itinaan teachings, kakwanganak. Ako iri na noya. Ako kat kano ako kanewa ang principle of the okay. At ito ato na kinda no. Kanyang kanya ipo ni kailan tira pa sa mapunduhin na roi to finance. At yung iaba. Ako na ko ng success in the world of competition. Kamami lang tiyo na pa ay rin ko na at kaya nga tuwa yung kay. Kayari kayak. Once you get the opportunity, grab it. I use it wisely. Metaikan metu puaka. The opportunity ada di kiri. te aki ai na ki yo ki na ku te pa yari kan kong ra en kami en kan te na haru ra ngai da te sa ki yo ki na ku pu sinaria in make sure pa arata bo sinaka wakin sinaka nga ni ka wakin sinaria in protective sinaria in karawa sinaka sinaka ngai ya kana ski bu ki pa na un ka tipin ana un ka teni e wa ngin na pa ranka ya ki un ka a e sukuti apa pa ya parent no ya ki protective ana ko teman pa ana ana kena tiru ana kena timen ana un ki pa ya ngale produce ana fruit a e ka upo i me yon tepe a e ka upo i te wana wana ni te rai ka uwa a e te meto a te meuri te roi a te tapumo i oami a ja e na pakara mo ispanga mi yane na sintungaru a i ka kamtangi raki a punna ra ara au te a ka nako i nako i mi ta ua ispanga mi me te nanu meto a ni me te uwe a pa i na tungi ato a te nanu rinanu a di nei

0: nam tohita ki kokona neben tarpon de nambare ke wanua ke akia awo ono wa ono wa wanua ono wa tenua akia wanua ke akia awo ono wa ono wa wanua ono wa tenua kareke isim kai kameno men jora kameno ya musu o kameno am community men de flu
1: eta ho de deran de berau to wan tapitai os o sa kataki e buken kapakara mes kataki buken na sono kona no kera kenata o men nora kora kora Tak mau rino kau ya, aku tapi nong orang aku nam kau orang ayun ikiri bes, aku mau yanu siran. Semar aku nape nam kau na, are aku tapi tani yai yai, the thoughts of the day, ke despas bay bukan day yang tekan tapi aku wake up, apa na tak, aku asin aspaya mengkami. Tada yai aku kurei PM ni kiri bes, spa aku mau tekan tapi aku ke deki bunu kau orang ayu. Sometimes we are tested not to show our weakness, but to discover our strength kes konan daire ni giri besin ka ngai tapi tai sakata ki ibukin ka pakara mes kata ki pas na konan nori oin kora korara e wara de songra tera minya on despas pa ye yam spas pa me ye ke ye yam ka toto menano na kwata ye meiro e yang meka yos konan ka ngai pan tai na o amais ka ngai ka kokora ka sina po me ngai Tapi tadi sukanan demi kena demi aku nak kontak angan respo mengai ya. Anu kunan demi kena ayak ya kora dan kai tara. Menteri pun kora yo oh sekarang lagi ikai. Pas kunan nori apa kontak angan resen dan nona kini pun mengai ya. Oh sekarang kunan nori kora dan esa katai ayai main an naron. Arura merah makura ikas nak kora ikapo. Nukuran kai tara tekangan. Ken tokan kai mentekangan an. Skonan ka toto ni ka ngai to sinatara ya te interere ke dai na kwa te interere a mai sa ya subject ka roi na yare re nangin te tai ngana na exams ke to ana chess o ana pen pen na makina to ana mea ku ke rota ke pressure me are punia ite na no nei roi ya kan pas ya exams ke ana ana roi re ya win na ya chess ana na roi ya ngai re a konan develop ngane denan anga ki ari ana kona ndokan kai men ken kona an kare ke tro te bui ero ere ngai ere a kona an kan naron a kona seek out for help te pe men kona an ko roye ye study in different ways ari apon fit na waya naron ye ka korowa the extra classes e ka apon tangiran suku ipuniro yen korowa ya self study o ye ka tangira ari ana group study ki de men ga na anang a spa developer a pass in manage your time ye ye ki a pass it on prioritize your time ki on the kin tai aw na gona na mekin an ganit bi pe naron en te new discoveries ne ya strength ari ari na non nai naron kai tan aya ga ngare te exams ari na anak roya ki te chen sari na anak roya Oi kan yari yarare ai bu nani ne ngan bu bu ngan ta ina kon ka to ra ye na kon nai kan ai mga yai ti exams ke ti tes na kon nari ana ma gro ye na kon nari min e wora to songra ana mo te dehans pas pa begin the week ayo dai mama ne ngan sibaya me kai na mouse amusu ro ro ma wai bu na ki ko bu me ngan yan ta bo re kon ko ye anta ye na ta yo to te dehan sibas pan ne na kon ana pe menen na ko yo to bu ne ne pe nanona meiro yari ana kona ni magas paia me ankoi tikrai men nam tapa ro gomena yei aurenga be safe or be kind tikrai yo sapo mo
2: ko pesen daba new zealand on ne i bukin nam poto ka teme to ana kona ro kongora
0: ora te songra men ti katanwa tan ka benen nam katanwa tan ya kar koira naratai ai enang popo wo wa ke ai pun na yo ka benen te kona re sa rinia para ara good night no goim sapon da pekan pe tamanan ka ka kaitau ka kara para pa monte bes o ni riana ki me di a di me uri di roya de tapo mo aki ngai sinan me na ko men ko in men nam ko ngra yo pi men ki bes ska kaitau po san ro ni ra kwasan ma meru ro me ngai re yo nam a na ko ngra ki bes i me nu siran na yo e pi men ki bes o ara kati ki roya na ko min anon de weekend na yo in anon ta pes ai yo o ra kan tani nga pa na ko roya ka am weekend nam ta pes mui ke ana roi mai mai yo ke ari kem kakata uroi koi ari te giri bes ere honang yang am tain kakata uroi ko ko bunta ta benen kakata uroi na konte kai no mata ke na non de language week e enang ro kon surai ke a ami pia uri kino koi mi de mauri trai ta pa mo kan be pes nda ara ban nti tai ri kai yo ari ga kan na koi mi good night sleep well a sapo po ma